0: Kahit ang load ang pare, ang ginaligar ka sa Marvin, ang wala na nagpa-record sa police, no?
1: Oho.
0: So, kasi sila na lang na yung mag-investigar.
1: Oho.
0: Pagpikat ng Marvin, ang suspect, so, ginanunin nila, no? Ginatumod pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may CCTV footage rin yung nakuha.
1: Mm-hmm.
0: So, samtang ang suspect na kakalihar na sa aming mga importante ng mga pagkabutan sa sulod ng simbahan.
1: Oo.
0: Kaya katapagawin doon na kuhaan ginanggoyasin eh. Pero, ginaklaro pa sa kapulisan sa Policy Station 7 sa Lodra Kapulis Kapitan Jerayes kung may anulislakon na-identify na ni kahit pasi na katapagawin yung ginagamit na nila subong ang mga videos or ang mga ragway na nakuha sa suspect for comparison dira sa ilanin ng mga ano, sa ilanin ng mga archives pala.
1: Oo.
0: Basi kung isama ni Inglas mga suspects ang kinawa kayo magdira sa lugar.
1: Oo.
0: So, sila ni nga Rogues Gallery, Katra Marvin.
1: Oho.
0: Amo nang inadra nga ginalagtaw pa kung makompare nila nga amuning tao nga sa likod sa pagpangawa sa sinigasimbahan.
1: Oh, anong gula, simbahan?
0: Regarding sa amount, hindi pa mahambal.
1: Oo.
0: Oh. Ang simbahan, hindi pa mahambal pa sa simbahan kung pilagi ng kuha. Pero gahulat man ang Pakulitikipitation 7, Kapa Arwin, na makakompleto, hindi sa iangot sa sining ginaligan ng pagpangawat sa nasambit ng suspect sa sulod sa St. Jude Tadios Parish, no? Sa barangay Alihis, Katropang Arwin.
2: Grabe ba? Wala kadamo sa simbahan ni Tripan ba?
0: Simbahan pa, wala kitatawad, no?
1: Oo.
0: Okay, kabaluhan sa ngayon sa pag-i-planter, no? Ay, kabaluhan naman kita na nga sa Arwin niya. Paminsar gina yung pare niya, base na kinangalan. So,
2: base na ang pigaduhan.
0: Oo.
2: Kasi nga, patawa. Ang mga pare, ang ilang na tagipusoon, mapatawad yun ha.
0: Oo. Tiglaon ko niya. Pinatawaron sa Arwin niya.
2: Oo. Intindihan nila ang sitwasyon ko. Wow, loko namin sa huni mo doy.
0: Pero galit sila ni Tyler, kasi Arwin, may nabinag sa record mo. Decision sa doon na lang nag-initiate to make a full investigation na gather sa detalye ang sininga insidente kahit sila nakadlaw nag-ipas eh so I think hindi ko magsala this is last July 8th hindi siya nakabo so ang ininga bagay
2: insidente
0: so na pila nakadlaw pero kasi ito parwin ang buwing investigation kahit kaya mo lang na so dalawa ay in-file ang reklamo pero may mo kasi pangabayo talang ng madakpan ni suspekto lang kasi siyempre kita Farwin ang simbahan niya ang mga kwarta ginagamit nila for their church expenses basing ganun ganun pero ginahan sa mga nagkakinanglan da kita Farwin
1: oo
0: so, pabalo ka naman ako ano ginagamit na main purpose na sinang kwarta sa ng sinating na tipo sa simbahan kasi siyempre sila man ng mga halid sa mga offerings wala.
2: Oo. Base manhad lang ato lang di katropang France. Nga base manhad na mga simbahan na munang ransako nila kay ginapatawa sa permi.
0: Oo. Oo, okay. Muna lang dapat git nga ipatatakti lang ang simbahan niya sa gado niya ng lugar mo.
1: Oo. Ay, hindi nyo man pagpatambing simbahan.
0: Ito, tagaan gila isang gusto nga respeto lang. Kaya simbahan na mo, no? Pati yung ibang mga kawatan, may dipili.
1: Oh.
0: No, simbahan man ako nini kung do manami sa mata nila isa na kain din nila ya.
1: Oo. Ano tong dula katropang Francis simbahan?
0: Why pa na ano gigi ka Farming Inventory?
1: Oo.
0: Ano yung ginuhulat na to? Kaya may mga ligasyon lang kita ng mga nakuha nga do ginaligar ha. By kapin 5 malapit 400 case siguro.
1: Wow.
0: Hindi pa na natin ng balkon cash na or mga valuable things sa simbahan man sa Tropa Arwin which is simahon pa na kasi malapos sa munang amount.
1: Ahay.
0: So nga Tropa Arwin pa tayo ng investigation sa Policy Inspection 7 sa mininga incident day sa pagpangawat, no? Kaya mo rin nga ito ng update rin sa patrol sa liwat yung karabang France sa Dumurgos sa mga bukol-bukol sa labas ng tumaro sa Santo Blas Road. Para sa nagawin ng Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropa France, sa mga latest updates sa aton palibot. Diri mga katropa, recap ko lang ang iningin na palabot natin sa inyo. Wala sang suspension sa mga biyahe, sa mga vessels. Dari Negros Occidental, ang reclamation ang atod sa bread ko, wala sang suspension sang biyahe. Pwede makakadto sa rilo. Pwede ka sakay sa mga ro-ro vessels, mga tropa. No, as this point of time, wala man sang declaration ang pila ka mga shipping lines nga may ara sang suspension sang ila biyahe. Pakadto Iloilo, Bacolod, vice versa, katropa. So kung gusto niyo maghabol, okay lang. Sa mga kautura naman tanga gina unay ang safety nila. Gapa iway. Naka-experience ko bla, biyahe ko. Pag biyahe ko, aran ako sa pantalan, nag declare suspension sang ano? Ha? Biyahe? Atulog guys pantalan eh. Wala, ang kay katugnaw tugle. Oh, mga sitwasyon lang mga katropa nga hindi mo may dita tungkol sa nagkalatabo. Morning, sakay Bungas Patid, ako gakaong ko permiutan, no? Nabasa ko na niya. Lloyd Navales, morning, happy weekend, katropang win. So cool for today. Oh, why na da bunga, sir? Oh, daw ka namit ito. Namit ito ba lang, ano, katropang Lloyd? Ang imo, himuon mango juice. Oh, tamis kayo sang... Hindi pa sa Indian mango, no? Di ba? Hindi sa Indian mango. Lagko na yung Indian mango, eh. Ano gani na, basta. Amo na, nang namit ito sa imo. Mahal bla, bligyanay sa mango juice. Oh, pwede ma negosyo, Sir Lloyd? Partners ta. Morning. Tristan Yat Gula, good morning. Salamat, Gid, sa pagpamati. Junior Alegria, thank you. Naka-tutok naman sa mga katropa. Kay King Kong alias Iget Bisaya ni Bay. Oh, may nga ga, Ramil Mamilya sa Kapihan sa Overflow. Mustang ulan da sinyo? Gabo-bo pang ulan? Oh, good morning. Tristan Yat Gulay. Sakay paring Vincent to. Paring Vincent katropang win. Done sharing na. Kadamo sa problema sa may bagyo. Naglupok ang bulkan. May issue sa basura. Kag dugangan pagid sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kakapoy ganun siya, no? Galing di, wait may himo eh. Amuning dapat resolbahon sa aton nga bungsod. Dapat na in place naman tani mo ng aton nga ginihimo mga katropa, in place naman eh. Ang problema lang gid is nagkakapolitika eh. Grabe yung politika sa Pilipinas. Hindi ka nakakungkisa, hindi mo na ma-determine kung tuod pa ni kuninti. Plasan pa sa social media ta nga sus, muna yun eh. Kadamo sa mga posers, kadamo sa mga trolls, kadamo sa mga gusto lang magpanapnag sa mga hindi ba nagkakaigo ang mga balita. Elvira Gloga, morning. Oo, Ma'am Elvira, di ba sa Kabankalan ka? Oo. Best friend din sila ni ano mo, ni Ma'am Lia Lobrado. Oo, morning. Pero dos makulod ni si Ma'am Gakado Permio. Ma'am Elvira, Ma'am Elvira, pa sa diin ka? Oo. Oh, sige. Oras na to mga katropa. It's 8:13. Subong gina hibaluta kung anong mga kausa sa pangawat, no? If it's nagatando gid man sa sitwasyon tas Pilipinas nga pigado na gid. No? Why not choice? Gataas ang 8 focus crimes ni. Ang ginatan-aw di, ginapanilagan, ang mga heinous crimes, murder and homicide, robbery and hold up. Oh. Along-along gad. So mga kuturan pa, siguraduhon nyo, antis na maghalin sa balay, saradaan ta nga nga, ilak tagid, no? Kaya huwag takbalo. Huwag takbalo kung anong pwede matabo eh. Di ba? Hindi na matabok cancer ang amon di dalawang tubig di sa overflow. Ay, hala. O, ti okay lang ka mo da? Hindi pa ka mo mag-evacuate, sir? O, sa Makagahay niyo, Barangay Makagahay, Moises Padilla, nagparabot ni si Sir Remil Mamilya. O, ang sa Kabankalan to, ginabantayan man, ang Ilog Hilabangan River. Kailaw, nagamat-amat man taas. Ang tubig, no? Ay, nano ni. O, sige lang, update yo. Update ka mo naman, mga katropa, dugay-dugay sa mga latest development ha sa dalagang panahon natin di. Si Inday, mga katropa, medyo nagpuas-puas ha, no? Halin sa 200 km per hour, 230-240 kagapon eh, no? Pero nagpanaog sa 180, mga katropa, pero maghambal ka 180, super typhoon muna Japan. Baskog muna sa Japan, mga katropa, no? Ang dirisponsod, why man ta maigo sa sentro, ged, pero... ara kita nga apiktado tungod hulboton ni sa no sang ano sang kukun pabaskugon ni sang bagyong Inday ang habagat. Now kun nga an nag-declare kita mga katropa, we have rainfall warning diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod nga nag-suspender na sa mga klase diri sa aton lugar. Ari mga klase nga nag-suspender mga katropa ho. Una, Bacolod City, nag-declare na. Talisay City, Silay, EB Magulona, Victoria City, Calatrava, Murcia, no? Don Salvador Benedicto, Bago City, Valladolid, La Carlota City, La Castellana, naka-declare naman. No? Ang Pontevedra, nag-declare man sa suspension of classes all levels. Huh? Moises Padilla, o sa inyo da, sir, naka-suspended na kumo sa klase da. Hinigara na mo man, nag-declare man sa suspension of classes. Isabela, Binalbagan, Himamaylan, Ilog, Kabankalan, Kawayan, Sipalay, Hinubaan, San Carlos, Manapla. Amo ni mga LGUs nga 25 ka mga LGUs diri sa Negros Occidental nga nag-declare na sa suspension of classes mga katropa. So sa mga estudyante, palayog lang ko ang aton nga blended daw modular naman isla mo. Subong okay, why sang ang assumption abi sa mga estudyante ta, why kun wala sang kun may suspension of classes, why nagidya klase? May modular pa. Ang iban, ng mga private schools, nagapatigayon sang online classes. Alright? So, lang taon ta kung anong mga eskulahan dari sa Bacolod, katropa, ang medyo nag-online. Pero sa mga public schools, mga katropa, hindi pa nabi, pero nga maka-online sila. Okay, why man ang internet availability depende sa panimalay kung may availability sa internet. Pero sa mga private schools, nag-online sila eh. So, morning, maula nun nga aga diri sa amon, Junior Alegria, dira sa Makagahay. Morning. Thank you ha. Salamat. Kilhalong-halong ka muna, sir. Oras na mga katropa. 8:18 na sa pagpangalagad ta. Today is our draw sa aton nga XFM Santo na libo-libong papremyo, where we will get winners para sa subong, no? Week 16 na blamo, no? Ang aton nga draw. Okay, you can drop your entries today diri sa XFM mga katropa. Ari kita sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling mga katropa. Sa Kabankalan naman, ang aton nga istasyon, pwede nyo mabisitahan, no? Mag-drop sa mga entrance ninyo. Kay may draw nga pag-ahiwaton, okay? Ara kita mga katropa sa JL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Alright? So, you can drop your entries as early as now, today, katropa, because nga ti, ang kinahanglan talanda is winners, no? Mga entries ninyo. Don't you worry, because we will have another we still have long weeks para sa Santo na Next FM Libo-Libong Papremyo, and we will have our grand draw, which will happen this year, katropa, no? I-announce pa na namon kung sa san o, kaga kung paano. Pero, one thing for sure, kung naka-drop ka na sa mga entries ninyo, at mga entries nga nahulog nyo, tipuno na sa bilog nga Panay Kag Negros, kaghimoon ang grand draw para sa aton nga Santo na Next FM Libo-Libong Papremyo. Kung paano ito mag-interaryo, no? Isa ka blister sa Santon Gold capsule, no? Ang aton entry. Ang participating products natin, we have isa man ka blister sa premium D3 soft gel capsule. Isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, no? Ang ay ni sa kay Junior Alegria, kay sa kay Remil Mamilya. Testimonial Turbo. Abot na ako may mga asawa ni si Remil kag si Junior. Oh, Junior, may asawa ka na, Turbo. Sa kanya na Revelo, Katoliko, thank you so much. Salamat gid sa pagtutok kag pagpamati diri sa atong programa. Thank you so much, okay? Ari pa, 5 sachets ng Santon Gold coffee mix. Pwede nyo na imuon nga entry. Kung paano ini mga katropa, sa isa ka-envelope, himo ka mo sa entry ninyo, sulatan nyo sa Santon and Libo-Libong Papremyo promo. Okay? Pagkatapos, sa grand draw, sa weekly draw, mag-raffle kita sa tag 3,000 pesos ng mga winners. And mga katropa, ang aton nga winners naman for the grand draw, amon yung exciting part. Because may ara kita sa grand draw o kung sa grand prize nga, third prize, 20,000 pesos. Isa na. May second prize kita nga, 30,000 pesos. Second prize, winner. And para naman sa aton nga grand draw, mga katropa, may first prize winner kita nga, 50,000 pesos. Tumataging ting. More than... more than 100,000 pesos ang ipanghatag ka para sa grand draw, mga katropa. Plus may we have still 10 consolation prizes para sa mga magabutan natin sa grand draw, mga katropa. Pero ang pinakaimportante, weekly draw talang git nga maka-intra ka mo, no, kay base wait ka baloy base magabutan ang inyong ngalan da. Sir Rodney Cordero, good morning. Canceled ba ang biyahe sa Bacolod, Iloilo? Ay, sir, wala. Bag-ulan ta nakaistorya sa Coast Guard ng ang wala sang declaration, sang cancellation sa mga trips back and forth Iloilo, Bacolod, even ang mga roro. Pero depende sa mga roro vessels or sa mga shipping lines kung ma-declare sila kung hindi. Pero as of now, may biyahe, Sir Rodney Cordero. Ngayaga. Thank you, gid. Salamat, gid, sa pagtutok. Sa din ni si Sir Rodney, Bacolod ka, sir? Kabangkalan? Damo din sa mga kabangkalan nun, ho? Thank you, ha. Salamat sa pagpamati sa this program. Thank you so much. Oras naton, 8:22, mga katropa, sa aton nga para aton tunan. Wala pa kami asawa. Wala pa asawa. Si Junior Alegria, ho. Ay, ti, ano na, ya, mapabagang kan lang. No, hindi na kitilaw, Turbo, ni? sa Silay. Sir Rodney, good morning. Sa Silay ni si Sir Rodney. Thank you, sir. Salamat sa pagpamati. So, abo na, sir. Wala sang cancellation sa trips. Back and forth. Iloilo and Bacolod. May biyahya. Pwede ka kanto sa Iloilo. Okay? Oras na ton, 8:23. Let's pause for a break, mga katropa. Balikan tayo pila ka mga update na ton sa aton palatuntunan dali sa Bullseye. Pagkatapos, good lamang sa mga pahanumdum. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong kusang order yung ang kape. Gatukang pagit pagka nerbioso ko. ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas katutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
15: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: The Secrets of Health.
19: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
20: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton siringa kaayuhan.
18: The Secrets of Health.
17: Southern Plus Gold.
20: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton siringa heart, sa aton siringa brain, kag sa aton siringa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diring yung siringa antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
17: Southern Plus Gold.
18: The Secrets of Health.
20: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo siling. Isa sining sa number one cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton, yun na. Tungod siya sining omega-3.
17: Southern Plus Gold.
18: The Secrets of Health.
19: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
20: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
19: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
20: Yes, Sir Josil.
19: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
20: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
18: The Secrets of Health.
20: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
18: The Secrets of Health.
19: And pwede gakaon ka mo losiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na to, Dok Leo.
20: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
19: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay. Do.
20: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
18: The secret of health.
19: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. May ara sa sang glutathione kag may collagen. Jose Amel-

0: Mga katrupa, exciting!
1: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayam. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Further, may nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, 8:33 na sa pagbarangay sa atong balatuntunan diri sa Bullseye. Ang pinakabang kuturan ta, medyo ga kulbaan sa lakunos nga bagyo ni. Wala, may bagyo pero hindi mo tayo mapigyohan din mayo. Babaw to sa Luzon mga katropa. Nakasunod sa Philippine Area Responsibility pero wala sa sang direkta ang epekto sa aton. Ang epekto lang gid, pa-i-enhance yung habagat, mag-resulta sa pag-ulan-ulan, and that's why may ara kita sa rainfall warning sa pila ka mga lugar no sa Negros Occidental. Kahapon mga katropa, naglupok ang bulkan kanaon. It's a minor moderate explosion nga natubo mga katropa and na-retain Japan sa kanton nga P-Box mga katropa ang alert level 2. So alert level 2 within 4 kilometers per 4 kilometers radius dira sa baba sa bulkan, hindi pwede makatuad. Permanent danger zone na siya. Delikado subong, no? Sa mga kuturan tanga basi apektado dira mga katropa, palihog naman, no? Ang ginalantaw ta ang post effect sang bulkan kanaon. Naglabot pa ya sa Cebu. Naglabot pa sa Cebu. Pila ka mga lugar dito mga katropa ariyo ang apektado nga mga lugar dito sa Cebu katropa. Una ang San Carlos City, ikaduwa mga katropa Negros Oriental, kanlaon Villa Hermoso no ang apektado sa dito sa Cebu. Apektado ang pila ka mga syudad, Toledo, Balamban no, Banwa sa Balaban, Lapu-Lapu City no, Banwa sa Cordova, sa Mandawi City no, sa Aloginsan no nga area mga katropa, may ara to sang ash falls. All right, ang pinamunghan nga Banwa apektado man no, may pila ka mga kuturan ta sa Cebu nga nagreklamo sila batyag sila kuno siya ay na no man tabo man naglupok ang Oriental abot day sa amo niya sa piak abi mga katropa no, Occidental Oriental lapit na ang Cebu eh. Okay, so hindi layo nga may ara sa mga falls nga pwede magluntad no dira sa Minglanilia, sa Naga City, Talisay City, sa Liloan, sa Consolacion, apektado sa Hats Falls. Amo na iya katiribli ang pagbugas ang kanlaon katropa, hindi man basta-basta. No? So since 2023 naglupok ini mga katropa, that's one major eruption na tabo sa kanlaon, and it was followed on the next years katropa 2024 and 2025 may ara sa mga minor eruptions na. Anong impresyon sa pirakmang kuturan ta? Hambal nila, it is okay nga may ara sa sang paglupok no, because nga buhinan ang dako ng eruption no. Kay mention to last time sa Feebox nga ang probability sang paglupok nga dako sa bulkan mga katropa sang kanlaon base matabo no, may ara sa magmatic eruption abi nga matabo no. Gina-consider man sang ano subong ang ini nga mga insidente sang paglupok sa bulkan kanlaon katropa is phreatic, it's minor in nature. So amo na may experience lang kita sang sang mga pag tupa sa mga abo, sa mga atop naton, even there is makulod ha, katropa, hindi man talika. Sa una to, nakita ta, paglupok sa kanaon, pati sa makulod, mayara sa mga asphalt site, no? Bago City, apektado man, La Carlota, sa Gintubdan to mga katropa, the last time katuan ta, Budlay. Ang delikado subong, kung mag-ulan, magkag magbaha, no? Oh. makarelate gini ang mga katropata sa sa makagahay. Oh, si paring Junior ho. Oh, si Jelwin, si ay, Ma'am Lental, the morning ga monitors lo. Thank you. May radyo ka na da, ma'am? Wala pa? Kung may radyo ka na, di makatutok na gid ta. Mati na diyan. Next mga katropa, ang epekto sa nindi, may ara sa mga malapit kay mga lugar, no? Exacto, kung makita nyo sa atong screen, sa Facebook page na ito mga katropa, ang medyo malapit-lapit di, ang La Castellana, La Carlota, kag Bago City, Canlaon City mga katropa, ha? Sa mga, sa mapa, di mga katropa, even Pontevedra, naganabot pa sa mga katropa, San Carlos, Villahermoso, o kung Villahermoso, nagahaboy gatupa pa to ang mga ash falls, okay? So anong epektos ni? May mga interview kita sa una nga ang epektos ni katropa sa mga pananom gakalayos ang pananom nila. Oh, not just sa mga tubuhan, sa mga kahoy, maigo abe matupan sang asopre, nagakalayos ang mga dahon. Dito sa Gintubdan mga katropa, ang ilat tong mayor nga ginapangitaan, gabaligya bla bulak, no? Nagatanom to sila bulak pagkatapos gina baligya, no? Ti ang natabo ma tupan sang asphalt, tapos sang asopre, sang aso, sang bulkan, nagakalayos to. Kag kun matupan ang imo atop, mambal ka man, nilhig ka lang, no? Kaya ka, ati, ano mo lang na? Supreme lang na? Pero hindi, mga katropa. Ang atop mo, gakaguba,

0: matabo o kung na may lahar flow nga mag matabo mga katropa. So budlay na siya, no? Sa mga mga sapata mapiktuhan gid, no? Pagkatapos delikado sa mga nagabiyahe, no? Ang ining nga mga sopre mga katropas dalan once mabasa, danlog kayo, I tell you. Ha? So halong-halong lang gid. Ma'am Len Talde, good morning. Done, like and share. Thank you. Salamat git, Ma'am Len. Katropang win. Ang mga pananom naman gani sa banwa sang Lakastiliana natupan sang abo halin sa bulkan Canlaon hindi mabaligya nga utanon damage kuno. Sa shout out lang sa Ma'am Batu chapter Tuoy Himamaylan. Kay Ray, July, Rayland, Mera sa nagapamati sa live mo, wala pa kami radio. Ay, why pa? Oh, hulat-hulat lang, Ma'am Len. Oh, may ara, ginna mabot. Base may radio kamo da, ngayo kami dia sa naka Bluetooth speakers ako, no? Okay naman ang Bluetooth. Ita pagigil. Sir Junior, morning. Oh, salamat gid ha. Sa kay Mary Jane Balioalio, members of Moms, thank you. Salamat gid sa pagpamati. As always, there is a palatuntunan. Sa mga moms, members of moms, there is Bacolod, good morning sa inyo. Salamat sa pagsuporta.
1: Thank you!
0: Okay, so amo ni, gina-check na ito karon mga updates sa mga katropa. I hope maka-labot kita sa unahon tubla San Carlos. I think dumiara na sa kay Mr. Joe. Oo. Mga ngayon, tatusang update sa iya. Kay daw nag-sako-sako sa kahapon pero siguro nagtulo-tawkay-tawkay na subong mga katropa, no? May pinakamarugan dito sa Canlaon nga naapiktuhan. May ara sa mga nagkala apiktuhan to mga katropa ang ining mga lugar, ha? Nga grabe ang abo mo, no? Ang mga utan to hindi basta-basta, hindi na mabakal, hindi na magamit, hindi na mabalikya tungod sa epekto ng paglupok sa bulkan Canlaon katropa kahapon. So, well, we will see, no? Kung anong pwede ito pamahimo. Last time to, sang Tino, nakalibot kami, nakapatigayon kami sa pagpatigayon sang relief, no? Sa pinakamang kuturan ta, there is Negros Occidental, no? Siyempre, sa suporta man sa aton nga mga kauturan, no? Diri sa siyudad sa siyudad sa Bacolod, maka-extend kita sa ginagmay nga mga bulig if ever, mga katropa. No, oras naton okay, sige, oo. Titestingan ta ni Bio. Ang nalipat lang ko sa ano eh. Nalipat lang ko kina siya. Ambot kun amo man ni siya. Dala lagi mga katropa, nagkuha kita sa mga pwede ito may istorya. Ang San Carlos, isa sa mga naapiktuhan, no? Sang, amo man isa? Amo man ninyo, no? Dara? Awa isa? Oo. Sige lang. Oo. Oo. Aray pakita namin sa inyo. I think sa Canlaon isa, sa Market Dampi, ang video sang lugar nga na nagtupa, no, ang ining mga asopre, ang abo halin sa baba sang bulkan katropa. Kalaway, no, kapin pa ko mag-ulan, ay sus kabudlay kika danlog kayo. Kun sa mga tura tigari kumiara sa mga muni medyo control anay aryo tanaw mga katropa ho ang ining video kahapon na pagwa mga I think sa Canlaon siya nga mga lugar mga katropa part sa Canlaon at the same time dito sa Lakastiliana kanakita ni mga katropa kaluluoy sa mga manugutan naton ang ilang mga carrots abo hindi na mapuslan mga saging to mga utanon hindi na mapuslan na siguro matinuan pa man pwede pa man sa pwede pa man sa tinuan lang no makakas mo ni siya. Pero kung ibaligya mo na yung tsura, damod lining or dispose ni. So, mga pikto, amuning pikto, mga katropa sa aton, diri sa Negros Occidental. I hope, matapos na ni Anay para makapahuway-huway man ang pinakamang kuturan ta. So,

0: pero paway pa man sang nakita tanga lava flow sa baba sang bulkan. Amo na ipasalamatan ta. I-compare mo siya sa Mayon nga ang pila ka mga kauturan ta alit nag-gin upgrade to mo, no? Ang alert level nagrabot siya sa alert level 3. No, tin-experience sa taman ang alert level 3 kahap sa diri sa Negros Occidental, kapukpukan bala paglupok sang bulkan kanlaon nga gin-extend ang danger zone area, gin-extend siya into 6 kilometer radius halin sa baba sa bulkan. May pila ka mga kuturan tang gin pang likaw gin pa ano gin evacuate tapos gin ano gin butang sa mga evacuation centers sa La Castellana. Grabe man to, dugo man to ang dugo man to budget sa La Castellana, mga katorpa, because to maintain mo ang pila ka mga pamilya for the next 12 months, no? Nga gin pang evacuate to sila daw ka bugat, no, na budlay nga gastuhan mo ang gastuhan pagkatapos ang ining pamilya way ta kabalo nagabi na sakit to, no, lain gid ya kun ara kas balay man mo, no, way gid ya lain man ya kun ara ka sa imong panimalay nga nagapakabuhi, mga katropa. Oh, mabulo budlay budlay, no. Anyway, oras naton 8:46, i-try naton lang karon, no, ang ano ta, there is Bacolod, if makakuha ta sa mga latest development, because nga mga katropa, kundi na ano na na suspender ng klase, gina-expectaran ta. If yellow warning, mga katropa, prerogative sang local government nga mag-declare sang ano sang suspension sa klase. Okay? Pero depende man sa local government nga hindi mag-declare, no, sang suspension. Pero ano bala? Ara kita sa yellow warning, maano kita, ma-declare ta? Or sa orange, the rainfall warning, anong sistema? Okay, may ara na sa mga patakaran mo. Ang aton nga DRMO, may ara sa isang pulisa, nga may ara sa mga certain threshold la, nga oras na i-endorse sa chief executive, ano ang pwede nga matabo? Once kami ara kita rainfall warning, yellow rainfall warning, there is Negros Occidental, there is Bacolod, no? Automatic daw na, no? Ano ka daw on ang tubig na ginexpectaran naton sa pag-ulan-ulan dala sang bagyong Inday dari sa aton nga lugar. So until when pa ni sa mga katropa, kahapon suspended na, kahapon ti may klase eh, pero subong niya mga katropa, wala na, in-suspended na, along with the cities and municipalities nga nag-suspender sang ila nga klase, mga katropa, no, diri sa Bacolod City. All right, and bilog nga 25 ni ka mga LGUs, no, nga nag ano, nag suspender na sang klase nila sa Negros Occidental. We'll check on that, no. Diri sa Bacolod, kiti may ara kita sa mga flood prone areas, may ara man kita sa mga barangay nga ginakabig, mga katropa, nga ano, nga mga delikado blas pag baha-baha, no. So tanaw ta, no, ang ining mga bagay sa aton nga ano sa pag-check ta, no. Anyway, ari karon sa linya naton ang aton nga head sa Bacolod DRMO, mga katropa, none other than Dr. Anna Marie Pernan. Ma'am, doc, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropa Win. Doc, good morning.
1: Yes, good morning.
0: Good morning,
1: Sir
0: Doc.
1: Win. Good morning.
0: Doc, subong, may rainfall warning kita sa Negros Occidental, dala ang Bacolod City suspension of classes. Anong ginexpektaran ta kada buon sang ulan nga posible ma experience sa natin for today, Doc?
1: Projection sang pag-asa since kahapon. We'll be experiencing 50 to 100 millimeter of rain for the whole 24 hours.
0: For the whole 24 hours. Enough na sa makabaha, makatugas ang baha, Doc?
1: Yes, kung ano siya, especially kung ang tupa sang ulan, sige-sige, sa isa ka lugar, pwede gid siya makakos ang rain. Asang baha.
0: May gapamagot din ginikanan bala. Once nga yellow warning, automatic na sa Doc, no? Nga may ara sa suspension doon sa klase.
1: Actually, kung sa gale warning, sa ano na siya sa ato may mga mananagat, no? Sa mga aton barko, wala sila piyahe.
0: Pero sa yellow...
1: Sa ano naman yung sa DepEd, usually ang orange warning.
0: Oo.
1: Kaya kita na yan automatic na siya nga wala klase. Then, yun yan, like, warning at DepEd, diba sa kayo, or kung
0: Until when pa is possibly, Doc, ang ato suspension sa klase? Ang recommendation sa ang pag-ulan-ulan, probably, paglantaw ninyo?
1: Yes, sir. Actually, kagabi, nag-estudya kami ni Mayor, no, about sa suspension of classes.
0: Oo.
1: So, nakita natin nga consistent ang ano sa pag-asa nga we'll be having yellow warning.
0: Oo. Dali lang. Gakadula ang signal ni Dr. Nan. Dali lang kayo mga katropa. Nagadula-dula ang doc. Tawag ka naman. Oras na 8:51 mga katropa. At least na-confirm na ito mga katropa. Amun lang niya. Until when? Probably mag-experience kita sang ulan-ulan. Balik na pasensya, Doc. Medyo nag-utud-utud ang linya. Until when pa ni probably, Doc, ang ma-experience na ito niya pag ulan-ulan na risbukulod?
2: So, ang ilang sa pag-meeting naman sa Wednesday, it will be up until 11 and then 12.
0: Oho. Oho.
2: Actually, so when ang ato ni ulan is this, not because of the bagyo, but because of South of Mosulo Habagat, ang naging inha sa atong bagyo.
0: Oho. Okay. Doc, may aran na sa mga pag-istorya sa mga barangay nga medyo... concern natin sa pagbaha?
2: Yes, ang ating mga barangay bina-inform sa namin through our uplandisto namin yung group chat they will be prepared and especially those ang mga barangay na may mga history of baha no, during sa Habaga.
0: Oo. Okay, so anyway, so may mga advice ka mo, Doc, sa mga nagapangisda bla diri sa Bacolod, base magpalaot pa nisla, base delikado sila, anong ma-advise niyo, Doc?
2: Okay, based sa aton nga ano sa pag-asa ang aton nga hangin na medyo makusog, no?
0: Oo.
2: So sa mga light na mga barko, mga gagmay na barko na ano natin sila nga mag-andam, no? Kung pwede nga hindi mag-inayag, kaya ba't si delikado nga itong mga
0: oo. All right. Doc, thank you so much. Salamat kay Doc. Have a nice day and keep safe, Doc.
2: Yes, thank you much, sir.
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na bati ang mga katropa, si Dr. Anami Ana Marie Pornan, mga katropa, ang head sa natin nga DRM Outreach Bacolod. So, may ara kita sa rainfall yellow warning dari sa Bacolod, mga katropa. That's 50 to 100 millimeter nga ulan, nga posibly per hour na may experience naton. So, enough na isa para magtuga sa mga baha sa mga lugar, mga katropa. No? Dari naman ay may experience naton pag baha-baha, mga katropa. Dumanta naman ay ang flood control. Ho? No? Nga, makambaltang ay take kong gigay o sa mga official na sa gobyerno ay nag-problema. Pero, so far, mga katropa, dari nantaw naman ta preparation. No? Ga-prepara naman nanta kung ano posible matabo, at least may ara kita sa mga precautions nga himuon. Ang ato lang appeal sa mga ginikanan ta, since kaya wala sang klase, hindi nyo man pagtuguti, mga bata nyo maglagaw-lagaw, hindi nyo man pagtuguti ang inyong mga kabataan nga maglayaw kung sa diin. Nag-suspender kita gani sang klase para mabutang sa safe nga plastada ang aton nga mga kabataan. Pagkatapos kita mo itong mga bata, galagaw smul, gakadto sa mga kundiin, no? Pagkatapos, nag-excursion, anong sistema naman, no? Mas mayo, nga sa mga ginikanan ta, encourage to gina aton nga mga kabataan, nga i-plastar o kung mag-tuon, no? Kay ti kalaway man kayo mga katropa kun indi tayo magtuon ipabay-an ta lang, no, nga mga maano mag maglagaw-lagaw bata ta. Oh, gisama kita mo sa mall, oh, kita mo sa unsa diin, no way klase. Oh, naga kadtos balay-balay to. Okay, what for nga nagsuspended sa klase ng mga bata ta? Hindi naman ma ano, hindi naman ma control abi ang ilang giho, ah, kaya dapat magtuon sila. Oh. Dapat mag tinira sa balay, delikado, kasi mag baha-baha mga katropa. Great experience na natin ini every wet wet season mo. Ang July to August katropa, diri nagabubo ang ulan. Pero ang mga ginakabig ta typhoon months magasugod na sa September ber month. Nagagambal ta lapit na lang December pero kiboton tayagliya. Damo sang posible matabo mga katropa sa aton nga ano sa mga bulan ngani gabaskog ang hangin gabaskog ang bagyo nagagilaw ang bagyo pagkatapos grabe ang pagbinaha diri sa Pilipinas. Amo na nga nagalantaw kita sang perming response no sang aton nga gobyerno sa isyu sang flood control no kay para mabutang sa safe nga sitwasyon ang pila ka mga kuturan ta, especially ang mga residente ta nga nagagawa sa ila panimalay. Kag sa mga pila panimalay man mismo nga proteksyonan sa aton nga mga programa sa atong gobyerno mga kuturan. Dirita madumduman ta naman ang flood control nga proyekto sa gobyerno. We spent more than 500 billion pesos dira sa flood control mga katropa. And until now ha, dira pa na Japan nag-angkla ang paghuna-una sa tao, ang pagduda sa tao. Kung sa dito ng kanto, kasi wala ka benepisyo to. Kag, ano nga mga proyekto dire, nga may mga problema, na Castellana, may nakita, tatlo sa unang, ano, nga nag, nag-collapse. Nag-collapse nga, ano, nga flood control. Why ba ito gumawa? No? Ang problema kung kis, ang mga impormasyon, nga dapat mahibalaan sa tao, gakadula. Ah, wala galabot sa media nga ginatry tago mo para hindi na mag hindi matam-an para way isyo para wala sa labton no pero when we talk about some flood control damo gijay Dres Negros Occidental kadto ka sa Southern Negros kadto ka sa ano sa dito sa South mga katropa there were flood control nga medyo hindi na medyo ga bitak-bitak na naga ano na nagbuka-buka na katropa. Oh. Pero anyway, let's see, no. Morning sa kay Ma'am Len. Thank you. Salamat gid kaluoy lang sang kanlaon. Gina-check pa natin di. Nena Arevalo, thank you. Good morning, Bullseye. Salamat gid. We have Ma'am Juvie Amodente direct ini sa Netherlands. I mean sa New Zealand. Mayng aga. Randy Santisas nakatutok naman sa programa ta. Salamat gid.
4: Thank you.
0: Okay. Katuwad na mga katropa, kay ti sa sining nga mga panahon subong, ang sadya nga pag-istoryanta is mismo ang impeachment, no? Bisan ginulan ang tao, makapulo pangapi, istorya about siyang impeachment, no? Ma'am Jovi, my children during school holidays nag-obra para may gastuhon sila, kagpang allowance. Bisan pa nga may student allowance sila nga hatag sa government sa ilas kuling disiplina ang kinahanglan. Yes ma'am, tsaktugin na. Oh, and it will come from the parents. Oh, dapat ginikanan sa unang eskwela ta sure-sure yaman na natin gapangita ka man pagi para makapangita kabalon na daw naga kunanon lang sideline to Dres Pilipinas, sa New Zealand, mga katropa, may mga subsidies atong gobyerno. Pero imagine, nagapangita pagkidyadugang, di ba? So that's what discipline looks like. No? Para sa mga parents na to, I hope we could do the same. Hambal ni Ma'am Juvie Amodente sa New Zealand, di mga katropa. Dres Pilipinas, mga abyan, way klase, nimuko ta. kunway klase, dirin lang ta. Kung kisa lago pa sa mall. Muna yan, kung yung picture mo. Alas 9 punto mga katorpa, ma-posta na sa break mga katorpa pagkatapos istoryahan ta. Ang istorya naman sa impeachment sa Jaka Ligad, no? Nga mga habuyan ay sa mga abogado sa ilang pananawan sa mga bagay niya. Amon ay istoryahan ta. Oras na 9 punto mga katorpa. Let's take break. Balik ang mga balita ta pagkatapos ang mga panumdum. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Exciting!
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang si

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Ang bali, Ma'am Juvis niya, pobrahon ng Pilipina nga rin sa Pinas. Masyado ko yaya ko, no? Oh, I'm not saying all, ha? Pero yes, oh, tood na. May iba nga, medyo complacent talaga, yun, no? Compare sa mga Kiwi, dari. Girls, dari. Workers sila, naanad sila nga. Wala ginatunghulan lang. Dapat obrahon, anay. Ang bago bago makuha ang ginapangayo. Yes, so we really have to work for it, no, para nami pagpakabuhi ng mga kutropa. It boils down, Ma'am Jovi, sa disiplina Japon, na sang aton dali sa Pilipinas na mo man nga mga kulturan ta nga may mga success story, but seldom, but all of us, but more sa mga kulturan ta daw ina lang ti amo ni culture ta, amo ni na tabo subungo, amo ni ang naandan ta, usually. So, oras na ito, 9:06 na mga katropa. Kantuan ta ang pinaka-update na ito sa La Castellana. Tungod ang La Castellana, lapit niya sa Bulacan, kanaon mo. Might be, wala man sa naigo sang ash falls, pero sa pag-ulan, base maapektuhan, no, ang La Castellana. Kung check na ito, kumiara sila sang na-evacuate na ng mga resident dito sa lugar, mga katropa. Kaya doon ka gulpi per mi, no? Hindi na ito ma-expectaran si Bulkan ka naon. Last time to, doon ka okay pa man. Hambalta, gaglow lang yung bibig, mga katropa. Sa mga nag-wato sa mga litrato, doon ka nami lang ito. Pero ang epekto sa tao, doon ka budlay, no? We have Sir John Diases, ang head sa ngatong DRMO sa La Castellana. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
4: Good morning, sir. Also, good morning sa tarang kita pagmati.
3: Oo, sir. May ara kita sa yellow rainfall warning, sir. Anong may ara sa pagbuhos ng ulan? Damol nga ulan sa La Castellana?
4: As of now, sir, cloudy ang mga weather. May mga concurrent nga, sige lang pag-ulan. And then, after 5 minutes, why naman?
3: Uh-huh.
4: So, luckily, mas mayo ang simpo. So, subong kabay pa magkayo, pero hindi naman nagnanamal pa IDPs.
3: Oho. Subong, sir, ano, gapo naglupok ang vulkan. Why yes ang ashfall so far recorded sa inyo?
4: Kami reported, pero minimal lang siya. Kasi ara siya sa may near sa 4 kilometers, sobrang masulog, pero hindi siya silinga parehas kid sa may Calaon City nga natabunan din sa ashfall that time. Kasi we're in nga, ang wind direction is going northeast.
3: Oho, oho.
4: So, wala much reported there sa mga banwa.
3: Mm-hmm.
4: Pero, nagkanda kami evacuation sa Treten, gidya sa may barangay Biak na Bato.
3: Oho.
4: Tungod nga alin sa crater do drag na premier may lahar incident.
3: Oho.
4: So, amo na nga nagdamo, amo nga IDPs yesterday.
3: Oho. Barangay may Bato, pila ka pamilya ni sir ang na-evacuate, ha?
4: For number of families, more or less 400 families na as recorded sa SWD.
3: Aha, 400, sir. Sorry. 400 families.
4: More or less,
3: Aha. They will stay there as matapos na ang magpuas-puas na ni ang posible pag-ulan.
4: Sir?
3: Aha.
4: 200 plus lang rin ang families.
3: 200 plus.
4: Okay. Yes,
3: sa barangay, ano na gani, sir? Sorry? Sa
4: barangay Biak na Bato.
3: Barangay Biak na Bato. Okay. Ang medyo scary diri, sir, dyan, ang ulan, no?
4: Ang EIA flush down, wala ang ano?
3: Oo.
4: Ang mga debris materials.
3: Oo, just like what happened before?
4: Yes, sir. Mga previous larga, ano?
3: Oho. Aside from sa Barangay Bato, sir, why na? Why na ka mo sa evacuation?
4: Biak na Bato, sir.
3: Biak na Bato, sir.
4: Biak na Bato.
3: Why na ka mo gin...
4: Why na, sir? Kasi dry na permit in regards sa may bridge dabla. So, may sa previous incident, Nga the traffic ito kun hindi maalagya magyan kiti naglapaw sa may dalan ang mga large debris.
5: Oho. Oo, amo to medyo nagwa pa ko man sa equipments to para ma tinuan ang dalan.
4: Yes, nag-request kami sa nearby LGU sa province to help mag-flush out some debris materials.
3: Oo. As compared sa paglupok sang bulkan previously, medyo less ang epektos ni sa inyo, dara sir, no?
4: Yes, sir. Pero sang this year early, ng February and March, ang wind direction na bido negative, so that's why din nag-affect so almost three sa may LGU. So, subong, mayara ngayon sa bagat, coming from southwest, going to northeast, so ang wind direction is going dito. Nakalabot ka ni until Cebu Island. So dito ang effects of boom.
3: Sir, any precaution message para sa pumuluyo natin sa La Castellana in case kidman, sir?
4: For the community sa may La Castellana sa nearby LGU sa nagapamati, so una sa tanan dapat be updated kita sa kung ano gina-share sa mga social media page ng provincial government para maging aware kita sa aton nga posible nga dangatan sa mga sudden rainfall, thunderstorm warning. Kaya kung confirm ang eruptions ang kanlaon coming from the DST fee box. And then ang per family dapat mag-prepare sa emergency go bag for sudden incidents. Kaya at least ready ng family. Kaya may ready ng food. Para in case nga may arang nga possible nga evacuation, una nila ang respond yan, ilagay dyan ang family kiti or in the next 5 hours or the more so pa nga maka-response actually ang mga government agencies.
3: Sir John, thank you so much and keep safe, sir.
4: Okay, thank you, sir. Good morning.
3: Morning, sir.
1: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
3: Inyo naman tayo mga katropa, si Sir John Diaz ang heads ang DRMO sa La Castellana, mga katropa. So, Barangay Biak na ba to? There were 200 plus families na evacuate as precautions. Kay Permina da naga ano mo ginaagyan sa mga lahar flow, no? Amo na kiniginabal naton ang abos ang bulkan, buuan sang ulan, no? Kung ikaw gabiyahe, nagadulhog ka. Sa pagkadanlog kayo katropa. So halong para sa mga abyanta. Recap ko lang mga katropa, medyo lesser ang epekto sa paglubok sa bulkan diri sa La Castellana, which every eruption ang La Castellana, La Carlota, amo ning usual nga apektado mga katropa. So subong niya pasalamat lang ta. Kay ti daw amo ni to nagpuas-puas ta. Around ta, no? Mga katropa, we'll keep you posted sa atong pinakama public affairs program para sa paglupok update sa paglupok sa kanaon mga katropa. It's a major it's a minor explosive eruption, no? Ang bounce of E-box kapon nga naglupok lang siya. Damo to nga mga residente nga naghambal siya kung maglupok si kanaon, pabayan mo lang. Kay amuna siyang iyang pamaagi para magpautwas. Galing, kung magpautwas ka naon, kauntaya sang abo. Kaya yotas ka naon, tama na na. No? So, amo na mga katropa, ang update na ito, ha? We'll keep you posted kung ano latest development naman sa Feebox karon sa mga public affairs program. Nagbuo ang ulan, subong ho. Makadto kamo sa mga opisina nyo, dala kamo sa inyong mga kapote, dala kamo sa inyong mga rain gears, ha? Para hindi kita direkta maigo kag mapituhan sa mga katropa. No? Oras na ito, 8:15, kantuan ito yung impeachment mga katropa. Sa diaman mo, nagkakalatabo di sa impeachment trial mga katropa. Dari ito makita ang experience kag ang imong ano bala? Imong no academic or imo idea bilang bag-ong abogado katropa. Dirita makit-an nga ang abogado sa will experience niya sa mga court trial makita mo nga kabalos lang yun niya, no? Makita mo na kakalma lang, no? Pero kung ang may ara sa mga abogado, kaya pag-o, no? Madalas ang emotion, no? Though init. Pero there were tactics ginihimo, gina-apply sa pinakamang abogado, katropa, nga ginahambal, nga ato bro mga ano to, mga objection to nga gina-raised sa nga defense mga katropa, hambal nila kuno niya natural lang iya, no? Part na sa mga katropa sa nga nagakatabo sa korte, no? Anyway, oras na to 9:15 mga katropa. Let's talk about it. Baka may base may mga komento ko mo. Ari ko sa linya naton ang Secretary General sang bayan Negros mga katropa. We have Sir Noli Rosales. Sir Noli, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Yes, good morning katropang Erwin Jag. Good morning sa mga members.
3: Aha. Sir, medyo kinisturbo sa kanay subong. Sir, for the past 3 days nga ginapatigayon ang impeachment, anong so far inyo observation? Are you happy sa resulta? Ano ang mga bagay nga medyo nakatutok karon ang inyo grupo angot sa impeachment sa Vice Presidente?
6: Yes, nakita na to, no, kung paano, no, induso sang prosecute ang ebidensya, no, sa threat, no, ni President ni Vice President Sara Duterte.
3: Uh-oh.
6: Pero hindi masabat directly, no, sang depensa.
3: Mm-hmm.
6: Kundi kung nakita man natong grabe ang objection.
3: Oo.
6: Grabe ang palibot-libot, no, sa pagsabat sang especially sa witness.
3: Oho.
6: No, kung nakita nato nito katropang Erwin.
3: Oo.
6: So sa second day, nakato nito si VP Sara Indal para abi naton mag-attend sa impeachment trial.
3: Oo.
6: Pero ang natabo gali yan, nagdrama.
3: Mhm.
6: Na daw siya abi kuno ang biktima kag wala gin sabat direkta.
3: Mhm.
6: Ang reklamo, no, sang atom prosecutor.
3: Mm-hmm.
6: Para ma-isabat direkta sa malapad niya pumuluyo ang nag-monitor.
3: Mm-hmm.
6: Sa impeachment trial.
3: Mm-hmm.
6: Malawit din nato na pangayo ng Vice President ang ining impeachment trial.
3: Uh-huh.
6: Pero nakita kayo nato, no, ang bagong alinsang makabayan, nakita nato nga grabe, para kay Samon, mayari ni 3D.
3: Uh-huh.
6: Drama.
3: Uh-huh.
6: Delay.
3: Uh-huh.
6: Kag aderel.
3: Uh-huh.
6: So una-una, nag-drama ang Vice President.
3: Uh-huh.
6: Na daw siya diri ang biktima sa impeachment trial.
3: Uh-huh.
6: No, pero sa to, ang biktima diri, ang ato mat malapad niya pumuluyo kay Tia ang kulidaryo gani nga pumuluyo.
3: Uh-huh.
6: Mag-treat lang isa kamay isa nag-treat na. Pero ura-urata gindakop ginpusasan, no?
3: Uh-huh.
6: Wala man tugalis ang investigasyon.
3: Uh-huh.
6: Ang maestrato nga gin dito sa Cebu nga gin nakakulimbat sang 5 mil gin preso, no? 11 years na preso, na kwan sa presoan.
3: Mm-hmm.
6: Pero ini si Sara Duterte,
3: mm-hmm,
6: million sa confidential fund.
3: Oho.
6: Nag-death threat sa presidente, sa first lady, mm-hmm, ng sa former speaker of the house.
3: Oho, oho.
6: Oho. Lalang po siling ulihan, dapat ang lagi.
3: Oho.
6: Lalang sa mga ano, lalang sa mga ordinaryong tao. Ini impeachment trial, hindi pagaling ini direng maano siya, mag-preso siya.
3: Mm. Mm-hmm.
6: Ay, dispute siya sa inipisyon from the government. Kag-tap, Vice Presidente, kung wala siya may natago, kung wala may natago, ang iyong mga mga, dapat sakto niya yung direkta, ang kayang witness gano, ang iinday mo, ang presing wala pa mga mag-agis ka.
3: Mm. Aho.
6: Siya ba si Tinoig? So paano nga naging AI?
3: Mm-hmm.
6: Pag ginapagwa sa angkwan niya, paano ining daw wala siya doon investigation? Simple lang katama.
3: Mm-hmm.
6: Ang kumulo yung Pilipino, nag-monitor, nag-lantaw sa impeachment.
3: Mm-hmm.
6: Pero ang kakatabo, una, sinilatong drama.
3: Mm-hmm.
6: ikaduwa ining ginatago ang kamatuoran sa likod sining impeachment at trial. Wala ginatira sa batos ang adipinsa ang ginahambal sa prosecute. Ikaduwa, kapal naman kita na intanan mag-dulot ang isa ka pag-plang pag-alibog sa atong pumulo pang litohon o patalago na atong pumulo para hindi si BP Sara pero para sa bagong alin sa mga kababayan dapat i-convict na si BP Sara kaya nakita natin kung ano nalipit ang alam kong self kag siyempre ang isa ka vice president din sa ligan sa malapad niya pumulo.
5: Oo. Alam na ito mga katropa. 920 mga katropa. We have Sir Nolo Rizales ang bayan Negros diri sa standby because may ara kita latest development ang utos sa Barangay Alicante na isa ka raid na yes sir pasensya good lotod. Yes sir go ahead sir Sir Nolly
7: isa mo amo nang ambal nato na katropang Irwin no nga ginaya si ta president no president tama lang si nato na gintaulan na ito siya sang sang puder para nga magkasilbi sa paglaglapan niya pumuloyo pero inigit niya buso ya. So dapat malabas no sila ka ikadua ka sila ka mataas nga sa pungsod Pilipinas nga leader so pero ordinary yung tao. So simple wala nagani investigasyon wala nagani isang
5: dakop na yun
7: pero ang kung ikaw isa ka ako nga politiko, sudamo-damo pa kinanglan posiso. So amo na pinakadapat patas ang laye, patas ang aton niya pabantaw. Sige, parang hindi ilang maprotektahan ang mga politiko, kundi dapat, pati ordinaryo yung pumuluyo, maproteksyonan siya yung mga laye tani na patas.
5: Sir Nodi, imong we have 16 numbers, 16, threshold natin 16. To convict the president, the vice president, and do we have, you know, ang tunga-tunga di 13-19 ang away eh, sa mga yes. senators, sir, are you positive nga may ara sa resulta ng conviction nga makuha nga mahimo ang impeachment court?
7: So kung natin lang doon na katropang Erwin, ang maling nasaglaw kita, kaya dapat ang aton niya mga senador, magka-boto base siya kung sino siya, magka-boto base sa ebidensya ng na-tar. So, pero kita natin ito may politika rin sa likod sang picture din natin nakita kung bala, kung magkabasihan natin ng ebidensya, dapat ikumbik ni si BP Sara. Dahil kasi, nabalaan naman natin, ining aliado ni BBM, aulian niya no, ni BP Sara, sila Bato, sila Bunggo, sila Cayetano, Pia Cayetano, mga nabag-utod, sila doon ang utod niya Bilyar, pero dapat mga kagsobing Padilla. So, ginaako nila niya na makaduterstigin sila niya. So, anong asahan natin sa sining impeachment trial? Kung may arak politika sa likod sini, so dapat ang aton niya mga senator judge, maging patas kag magalantaw sa ebidensya kag na presidenta no kun bala dapat kinang lagi di convict si BP Sara hindi lang niya kay kalyado sila sa politika. So amo na dapat papel no sang mga senator judge pero lantaw naton sa pamangkot katropang Irwin. So gadaw kita bala makonvict ni naton tikon lang taw naton hindi makuha no sang senator judge ang 16 votes
5: Kulbek BP Sara. Well, we'll see the next Monday ang resumption sang impeachment trial. Sir Nolly, thank you so much. Salamat gid sir. Have a nice day, sir.
7: Yes, may nga kapropaganda
5: ang buhay sa mga. Inyo na ba mga katropa si Sir Nolly Rosales sa impeachment nga ginpatigayon. I-check naton bala si SM station manager naton, Sir Mitch Lipa. Because one of the one yung mga katropa, may araging patigayon itong operation no sa isa kalugar sa Alicante nga na-kumpiskaran to sa pila ka mga manok kag mismo studio ini sang
3: Ginakabig online sabong mga katropa nagluntad ini kahapon dito sa Barangay Hacienda Pilar, Barangay Alicante, Ibe Magalona. Nagpagwa sa statement kay ang propiedad, no, allegedly ginapanigihan sa isa ka board member there is Negros Occidental, none other than Andrew Montilibano. Nagpatigayon sa press consumong, no, ari ko sa linya naton. We have our station manager, Mr. Mitch Lipa. Sir Mitch, morning.
8: Yes, sa kanupang win, bago lang natapos ang kinpatawag ni board member Andrew Montilibano ng press conference matapos niya hindi siya nangin na controversial kahapon niya. Adlaw, kagangyang alam ang mga nasentro sa talang niya mga headlines ang pahayagan tangod sa iyang involvement sa ginaligar, no? Na operation sa online sabong. Deskubrihan sa PNP dito sa Banwa sa Ibi Magalona. Iyagin pa sa Subong Aga dali sa katapos sa media para panguin nga ang lugar kung sa diin ang ginatudlo sa kapulisan niya dito may online sabong nadakpan ang hindi iyang lugar niya kung sa diin sila upod niya nakita ang PNP. Tungod suno sa iya ang iyang farm ang tupad sa nasambit nga area sa diin itong natukiban niya may nasiling isabong iya ay nasa family corporation no, ang iya yung private farm ari sa piya kagdiri sila yan nakit ang naisang PNP before pa yung before pa yung operatives nagsulod dito sa area na mga around 700 meters natito yung natukiban niya may isabong so hindi matuod sino sa iya nga siya nakita dito sa may isabong o din nakita siya sa PNP dire sa isa ka farm katong aray man siya sa iyang farm.
3: Oho. Sa tupad.
8: Nag-sinundan na sila abot. Oh. Sa dry area. Kag sunod sa iya. Wala ina nag-deny nga nakita na siya sa PNP kung dire sila nakita na siya sa PNP sa iyang private farm nga ginapa-conditionan niya man sa iyang mga manok.
3: Oho.
8: Ang area nga ito yung may isabong iya ito yung property niya kung sa korporasyon niya siya isa lang sa mga owner sa mga parts ng owner ng korporasyon niya may nagkapatalagan niya ng separadong opisina. Ang muna yung ginapatalagan katapangwin.
3: Ang isa ka para makutanong di if may proprietary ang board member sa area hindi ni iya kundi korporasyon daw muna sa ginparis area.
8: Yes, ang muna ginparis area katapangwin niya hindi na ang iya yan ang lugar niya kung saan sila nakita na sa PNP ang muna yung iya.
3: Oh, dito sa piya.
8: Which is around according to him, 700 meters away sa lugar niya may kinaligar niya may isabong. Kaya ginang lugar niya na sa iya babang usisa, sa iya opisina nga ginarintahan ina sa pila ka persona sa purpose nga conditioning lang sa manok. Tapos, tungod gamay na nga area around more than 300 to 400, 500 meters lang ang area. Yun pa kudala niya na kuno sang nagarinta da.
3: Oo.
8: Sang daw sin ng may tabon.
3: Taas, oh, hindi makita sa sunod.
8: Oo, oh, katungod siya ang negosyo pa-condition sa manok.
3: Oo, oo. Why gid sila...
8: Ikaw muna, Katrupang Win.
3: Oo, Katrupang Mitch, why sila nag... why nag-kantos paminsaro nila nga? Anong operation nila? Anong ginbutang na sa sulod? Sa ilang ang ginarintahan nga propiedad? Why isang inspection na tabo? Sa apartments board member?
8: Ang muna pamangkot sa natapos sa media, bilang part owner sa korporasyon, no, nga may nagrinta, wala akong mga pamangkot kung ano sila. Sila ni board member Matuliba, no? Last year pa na sila ya, nandang mga December ko, no? Nagrenta. Sila mismo nga nagrenta, hindi gusto mapakontrata. Oh, kaya hamal nila, hindi sila magdugay. Posible sa duha kabaula, kabulan. Nagpunta na sila sang Pebrero, nagbalik naman sang Hulyo. Nan. So wala sila yung kontratahan ay. Oh, so magbabayad lang niya 15,000 sa ilo opisina ang nasambit niya nagrenta nga na sa area nga nang ginalagar niya butangan sang o kung may cooperate niya, isabong.
3: If may mga investigation na Sir Mitch, maupod man, masuporta man, mabulig man si board?
8: Yes, kato bang Erwin, ang ginatag ni board member ng Telebanunga siya bilang chairman sa isang committee ba dira sa provincial board nga nag-away batok sa mga legal nga bulaton. Siya nag-aulat gid kag nag-aulat padali nga ma-invitar na sa PNP para sabto niya ang tanang niya bagay nga pagpasipangon sa iya nga may kailapanan sa nasambit niya isabong in which for him wala siya kabalo sa ang nasambit niya operation kundi ato to siya sa tupad niya farm kag dito sila nakita na isang PNP sa farm nga hindi iya ginatumod at ito may isabong ang katupad tabi niya farm is owned by corporation by the Laxons Corporations nga sad ko ginagamit daw nga daw campaign ano na yung mga gina
5: the head car
8: tipunan ba sa mga campaign leaders
5: the head car
8: ni anay member ni anay mayor sa Tarabia nga si pa, si David Laxon.
5: Oo. Dako dako nga balita. Dako dako nga isyo subong katropang Sir Mitch, no? Because they involved the allegedly is ang board member nga ginatudlo si board member Andrew Montilibano. Pero ti amo na categorically gina-deny niya ini nga wala si labot da kag mabulig sa investigation. May ari di sa statement Sir Mitch?
8: May si pamatian tang statement ni board member mo, diba ang short lang nga bahin nga ginapadala natin kay Katropang Win?
9: Ako, to be honest, if the purpose, there were two purpose. There were two purpose ko ng tao na. One purpose was the person.
8: Katropang Win?
5: Yes, yes. Board morning.
10: Hello, mayong aga.
5: Good morning, board.
11: Yes, morning.
5: Board, we saw your statement denying all of these issues. Actually, way pa man allegation eh. Pero ang ngalan mo nagwa. what can you say about this, board?
11: Eventually wala gi ko ga deny, no. I am not denying. I am just telling the truth on what happened that day. So ako yara ko yan nagkadto sa manukan ko which is a different vicinity from where the online sabong was spotted.
5: So this is a separate place.
11: And then pag-abot ko to ya, I think the police were about 2 minutes ahead of my arrival.
5: Okay.
11: And then nagbabangkot ko sila, hambal nila that there was a pursuit operation. So I supported the pursuit operation. Na siling ko, sige, pangitaan nyo da. Wala man ko na ngayon any papers or anything. But I feel that when they said that the may ginalaot silang armed person, sino pa hindi magsugot, kundi siling ko, wala, pangitaan nyo da.
5: Alright. So pagsulod sa police board, with your consent,
11: well, wala. Wala pa ko.
5: Okay. Sige.
11: Manggaling, pero galing, kaya pag-abot ko, kaglamangkot ko sila, hambali may nalaot sila nga kriminal, hindi ko gin sila pagpundukon, kaya that is for my safety also.
5: Right. Tama. Oo. Board, just a little clarification. Ang property nga ginsulod, ginraid sa aton ng mga kapulisan, owned by the corporation which you are part of.
11: Which what?
5: Which you are a part of, some ining
11: corporation. Yes, of course. Kati corporation. I have a certain percent there.
5: But nagarinta lang ni siya Borgia ang ining mga online sabong operators.
11: It's not even ang nagrinta niya sa ako. Nangalan si Ricky. Kaya ang balya himuon niya conditioning area.
5: Manukan?
11: That's why I believe on it. If you see the area, do hindi ka man ganig kapating online sabong ng ara eh. But anyway, ako ya mo na lang ni Gorong Apon final statement.
5: Yes, board.
11: I hope that the PNP and I, kay ambal nila ipatawag bang ko nila. I really hope that we can do that soon. Kaya kuya, I am willing to cooperate with them as long as if that legal man yang ginobra. Para man sa kaayuhan, I am willing to cooperate with them.
5: Alright. We got that from you, board. Board, thank you so much. Salamat, good board.
11: Okay. Alright. Okay. Thank you.
5: Sir Mitch?
8: Yes, Katropang Win. So, direct from the board member himself, ang pasabat sa pila ka mga issues, no? Sa sining aboy sa kahapon. Kasi ang pagka-presentar sa kapulisan sa katapos ng media kahapon, Katropang Win, he was there. mm-hmm. on the same place
5: uh-huh.
8: nga nakita niya ang isabong alis isabong
5: uh-huh.
8: Which he derives kasi nakita na kami pwede hindi siya sira sa area damo ng punto niya
5: kaya hindi man niya pwede nga like for example nakita mo to siya automatic involved ka na sa operation. Ang problema lang na label ang alan sa board of isa ka board of members ang Negros Occidental kag na label alam ita si board at least nakatag sa statement Sir Mitch.
8: Oo, wala yung man gina-deny ka ito, Pangwin, nga iya ang property. Kung sa DNC lang kita na isang polis, iya ang property.
5: Mm-hmm.
8: Oo, kasi korporasyon sa mga Lacson, yun man mo. Kunti diba, no?
5: Mm-hmm.
8: Ang propiedad ngayon, ha?
5: Kaya
8: ang lugar yung sa DN na tukiban isang kinaligar, isabong, hindi na sakop siyang iya, personal niya propiedad. Iya na siyang korporasyon. Which is, muna, hambal niya, layo. Layo-layo pa iya. Nakita mo sa mata mo, kung layo-layo pa niya.
5: Mm-hmm.
8: Sa ginatindugan niya. That's uh-huh. why tapos na siya pang pamutang sa iyang ginpamakal ko nung mga kinanglanon sa iyang manok sa iyang space yung iyang farm may takat nang siya balik.
5: Oo.
8: Kung siya wala na iya sa labot siya nang takatabot to sa piyak ng farm.
5: Kagasi nag sugot man si board Katie game foul breeder man si board mo nga nagambal to marinta kami para sa conditioning sa manok ko. Thought a while, amo man lang na ang intensyon, galiya may lain pagit. Pero anyway, at least Sir Mitch may ara na sa mga ano, mga pagpahayag ng board si board member Montelib Andrew. Dula si SF, no. 9:36 mga katropa. Yes, sir. Go ahead, sir.
7: So amo na ang paglangkay niya at least gusto niya ang sabto nga daan, sigurado pa, kaya ginasulit niya nga, gawalak siya sa imitasyon sa kapulisan,
5: uh-huh.
7: kaya natandog man kag na dami sa iyong halan, bakta siya sa iya, okay lang.
5: Mm-hmm.
7: Sino niya, gani, pa-joke at the end, yung press ko niya, padalagan din man sa kuno mayor.
5: Ah, okay.
7: O, siya madalagan ko mayor sa Murcia. Kasi nga, yung nanding nga nanambal sa inyo. Kasi po wala ko man na ginanong, ginaseta siya. Ginaseta, side ko man na iya, ang politika. Kasi, muna ko na, maglagan mo sa kono ngayon.
5: Oo. Last term yun na bilang board, no?
7: Yes, oo.
5: Oo. Sige. Thank you so much.
7: Sige. So, yun ang balita dali sa Provincial Capital. Mitch Lipa, XFM News.
12: XFM Live Reports.
5: Thank you so much our station manager Sir Mitch Lipa sa mga latest development with board member Andrew Montilibano mga katropa. Why man exactly ginmention ang alan niya kahapon sa mga kapulisan but ang tuno mabalaan mo na eh, no? When we talk about Murcia, Alicante, we talk about sang Ibi Magulona and ang nagwa din ng alan iya. So, amuning mga ano, mga recoveries to mga katropa, manok, makon mo lang niya. Studio siya. Hindi sa muna kadako mga katropa, pero kaya nga ihimuan sang lugar para ipatigayon ang online sabong ni. Amuning medyo dalom-dalom, sin o inisiriki. Oh, 'di ba? Sin o inisarike, anong kailaptanan niya sa mga online sabong na nag-operate sa Bilog Pilipinas? Kaya kung mga istoryata, si DILG Secretary John Vic Rimolya, naghambal na to siya, niya interconnected na malang tanan mo. From e-sabong, e-cigarettes, illicit cigarettes, mga katropa na nag-operate sa Negros Occidental, interconnected na ni, no? So, dalom amalia, it's organized, it's systematic ang operation sang online sabong and may kapitalista. Diraya nakapundo karon ang palamangkutanon kung sino ang kapitalista. So anyway, titanong ito niya. No? Oras na ito, 8:40 mga katropa. Aboy din lang ang ito niya mga obligasyon pagkatapos sa istory-story niya. Kita mga katropa, partis niya. Pagkatapos sa mga panumdom, stay with us.
12: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar.

0: Iba na sa Health Tea.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Chronic pain.
5: Ang sakit.
4: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Kangkarang pain. Fast and safe. System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, exam.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Thank you. Thank you ka na. May number dead ladlaw.
1: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
4: Oras mga katropa, 9:43 na sa pagpanganagin natin. Anyway, katuan tayo si katropa Winston. Because may, may kaso to, may isa to ka gin-follow up kaso sa pag-imulus. No? Ambot ko na nunis la iyaman. No? Why na kamo iya sang, iban nga pwede mahimo. No? Kwaon tayo yung mga balita ni mga katropa. With katropa Winston Villanueva.
1: XFM. Reports.
4: Katropang Winston, morning.
5: Katropang Winari kita, Audrey, sa Sipalay, Component, President Component Police Station. Agot kung tani, makakuha kita sa statement dito sa aton mga kapulisan. Siningilaligaring pag pando o pulo, siningi sa kalalaki, sa isa kautuan, sa mata, katropang o diri na tabo niya sa kabarangay diri sa sudad sang Sipalay nga actually ari naman diri no ari na diri ang suspitado galing kay wala pa tigitan lagi tugutan nga interview ini bangod nga ari na inquest proceedings so ginaano pa na kay quest ini kag muna nga ginakulat naton nga kun tugutan kita pero ini nga suspitado katropang win sa may interview nga ginatagsaton kaya ini siya nag-ako nag-ako siya nga gintandog ya gamay pero bangon nga nagtasan gitang bata bangon pinasan gitang bata kaya ko nakita ko man gitang bata di bina kugos kayo na bata pa gamay nga bata
4: sa diri nga sa diri nga barangay katropang Winston
5: barangay 2
4: si Palay. Oh, pinaidad sa bata.
5: Oh, sa Sipalay oh.
4: Oo.
5: 8 ka tuig.
4: Ay. Mariones.
5: Oh, dogin taw niya nakatagan sa kwarta. Nakita kaya siya ng motor. Nagkakita lugar nga kadi niya gintandog ining bata. Taga sunod sa yagani, ginbalik kay makurutuliwat. Hindi niya gikuha ining bata, ginatagan sa 50 pesos.
4: Na, no niya man.
5: So, ari, di, kalinga,

0: may ano ba lang? Doon may problema. Doon may simbog ang ulo. Doon muna. Doon di mayo paminsaron. Nag-aara na kita na to doon sa may... ano nino, ari din sa may... kusundal facility, no? Kusundal facility ng Sipalay City Police Station. Kagina-suro sa desk officer. Kagina-ano pa subungan yang...
1: Katunto mo ni Siyaman? Ano ga, lain ulo ni sa? I mean, may problema pa minsaron eh?
0: Suno sa iya, kaya may ara ko nung nagsuno sa paminsaron ng Diyamo ko. Yan yung statement pala. Wala pa mapamatundan sa korte o sa dali sa police station nga hindi siyang may difference sa gin. Pero kita na ito kinang duwa ka himata pang siling bata nga gaya ko kinang balagani nga buhi kapagali na pala niyang suspect eh iling bayi gali ang munibiling mangin witness din pusubong ang tala ng mga bidet para ipasa katropang win para mapasa ka ginang kaso sining suspitado.
1: Oho. Karuoy man ba? 8 anyos nga bata ginilabtan niya. Pero may pag-ako ka tropang Winston sa iya?
0: Yes sir, sa iya ginako ya man. Ginako ya pero ang time magigamit, gamay lang ko no.
1: Gamay pero lang.
0: Okay na dugar ginang bata.
1: Gamay lang. Pero rape man ni Japon? Bisa na ano ya ka
0: yes,
1: gamay
0: sir,
1: ko
0: yes, ako, sir.
1: Rape man ni Japon?
0: Oo. Kag minor pa nga daan, minor pa, 8 anyos. Kag dako gini yang sa labton, no? Dako gini yang sa labton. Kag sunugan sa iya, daw ina siya, daw nagkakantukadto lang di sa Sipalay. No? Kaya yung yang nanay, aral niya sa Sialay, Sialay niya, sakop niya sa kawaya data, no? Daw dira dampi sa may bulata. Kag nagkakantukadto lang di sa iya nga lo. Kaga motor-motor, guro na labayan iling bata, paglabay in-printo, eh siyempre walo ka, sumakay man ang umupod na ng bata.
1: Ga motor-motor sa lain ulo ya, do ka layo sa istorya yan eh.
0: Base alibay yan na naman, no? Base yan na naman, style, hindi sa mga doktan siya gini mo, pero ito yung isubong, ginatingwaan din sa ating mga kapulisan karon, kaya mapasagin yung kaso batong hospitado.
1: Mayo mo na, kinadakpan sa, hindi na makalagan sa responsibilidad. Diyab, lati, kumusta ang bata, katropang Winston?
0: Kung gina din eh, okay, ginaputos lang bata, ginapugos, gindala dito sa sulod, no? Posible ang bata, si saka, black maron lang ang pangidaron. Hindi niya makabasta gito ni isang tropa kung kaya nga personal na
1: pangwin. Kaluoy sa mga sa bata, makaagi na sa trauma nga mo ni Bala. Mabag-ugi din.
0: Ito pa sa iya ba ang pamilya? No, sa gini kanan, sakit man ini, no? Sakit man ini sa gini kanan. Pangod nga muna nga matabuan ni sa ilang bata sa mo pala nang edad experience na kaangay sila nga pag maltratar katropang Win.
1: Oho. Pero way may kinsakit bata katropang Winston?
0: Wala man ah. Wala man. Wala man.
1: Okay. Sige lang, tanawang ta kung anong
0: pulgi. So, standby lang. Kumplito ko na ito ni Karol. Kaya ato padulungan ang lugar. Although, ang ato mga kapulis na nabi, medyo nagpugong-pugong sa information. No, hindi magatag sa ato. Hindi sumbong sa kumplito nga detalye. Sa tumahan ato, no, kay nalugod sa ato ng paglakat ni Re. Maniga binagyo nga daan. Dari bangod sila nga information. Kaya ako mabalita. Ato yun niya kumplitoon para matag ato sa ato mga tagsa-tagsa ka, tagpalabati. Para mapandaman man ang iban ng pagkirikanan, kaya hindi pagpabayaan ng ilang kabataan. No? Well, hindi mo posible, wala man naging pabayaan. O galing kay na dalag isang sining hindi mayong paito sa so, sining suspitado.
1: Oo, makina ako bang filean sa kaso para hindi nakaplagyo.
0: Yes sir, so sa sitwasyon dire, ang sitwasyon dire subong nga maulanon dire, kusog kang ina, makusog ang hangin, kag magalumon gid ang bilog nga si Palay ka tropang Win, as of this time, no? Kag mapasko kang hangin, sa sining tion. Pag-lumatag natin ng update, sining ano no, bago naman nga ginaligar, nga pagpanghimulos nga kaso, diri sa sudan, sang Sipanay. Para sa nag-ogyon nga Pilipino sa Pilipinas, sinis katropang Winston and Torres Villanueva. XFM News, kaman ka lang. XFM
1: Live Reports. Thank you so much sa katropang Winston Villanueva. Ano man yaman na bata, isang lalaki, mga katropa, natipuhan niya, 8 anyos nga bata. Sa isa ka barangay dito sa Sipalay. Ang ambali ako no, sinya gamay man lang to. Nami, simo eh. Gamay dako, rape man na Japon. Minor pa, bata pa. Ang gintandog mo. Kabarok ako na no, paano maging guba? Ang boss damlags niya. Paano mo gin butang sa lang-alang man ang kabuhi sa bata ng ni? Makinig ko ma-file ang kaso mga katropa para na ano kung kisa ma iba ni pabuang-buang naman lang para mangita sa lusot. Oo. Pangita naman lang isang ano, isang pwede nila himo para maiskapuhan ng hostisya. Pero sige lang. Mabalaan na ni Japon. Oras na ito, 9:52 mga katropa. Wain oras. Ma'am Lilia, good morning. Salamat, Gid. Mayo, Gid, nabalaan ta kay Curious, Gid, si Senator Robin Padilla sa qualifications ng witness nga si Kalilong. Oo. CPA, tugli, ma'am. Tandaran! naglapta din sa social media to. Ano ang ginabang katropa? Meet ko ulan ulan sa guha. Ano lang ta? Adjust lang tayo na yan sa panahon nato na. Oras nato na 8:52. Paalam ta mga katropa sa Sunday na naman sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Alright, sa ngalan sa aton nga technical partner, upod natin diri mga katropa, katropang Judy Villegaño. Ari gini, ang greet ko. Happy birthday. Oh, happy birthday, 10th birthday ni Shakina Villanueva. Shakina Villanueva, wish you good health, more birthday to come, and study hard, and God bless you. Hindi nasagi pasaway kay mama mo. Oy, ga pasaway sa? Pero sa mga kabataan, abi mga katropa, pinakanabi nga panahon inang ara ka pa sa lamharon nga edad sa tama ka sa ano ba mga 10 years old mga 9 inap lang you explore everything no nag-explore kas kabuhi mo sa adlaw mo excited ka pero may bugtaw hampang mo na mga katropa pagdako mo lay na istorya. Ikaw na yung mahatag timon sa pagpakabuhi mo. No? Ikaw na mangita kwarta. Ikaw na mangita sa pagkabuhian. No? Study hard ha. Sa kay Shakea Villanueva. Enjoy lalanggid natin nga birthday subong. Happy birthday to you. That's coming from your loving mother, Jenny Villanueva. Benny Vlogs. Kag Tagayers Forever. Alright. To all birthday celebrators, mga katropa, today. It's July 10, mga katropa. Oo. Alright, happy birthday. Alright, wain ta oras, mga katropa. Sa aton katropang win, ang mga testigo, ginapaidalom sa cross-examination. Mapadayon pa ni sa Lunes, Sir Vincent. We have Sir Jody Villegaño, mga katropa. Sa kalaman sa aton station manager, Mr. Mitch Slipa, sa aton CEO, President, Dr. Remilito Oye, ako naman sa katropang win sa Linas. Nagpaalam. Have a nicest weekend, mga katropa. God bless. Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Bisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Exciting!
9: Wednesday!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
9: on air
4: and online.
9: XFM Network Philippines,
4: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
10: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
11: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Patigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sabihak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
12: Endless Love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
12: Endless Love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: nakahibalong iba naton ng mga kaupod bahin sa naghatag sa akong sang burger.
1: Nga hindi maglapta, ay aring may kahimuan, ho?
2: Oy, ano malahin dira dahil kaya ina-spread ko man lang yung good news nga may gwapo kag manggaranon nga lalaki nga na-crush sa imo, girl.
0: Crush, Gidya?
2: Ay, ano mang galingbot silingon sina?
0: Base kung aluoy rin siya kahapon sa akon, eh, duwala ko sa kagulingon ko eh. Kapuy ako. Nahuya gani ako. Kaya nagsala ako sa order niya.
2: Ano nga kaluoy? Naluyag naton. Kag mark my word. Adlaw-adlaw na siya nga mabalik diri, bye. Para nga makita ka.

ng nakaligan. Apang wala siya nagbalik. Ay, siling ko, kid, na naluoy lang siya sa akon. Api niya siguro, kinagasala-sala ako sang akon obra, kung gutom ako. Ay, kapuang sa akon, ah. Nga ba na nagasagad ko isang pamensal sa iyayaman? Ay,

0: Thank you, Mom. Enjoy your meal. Yes, sir. May I have your order? God, ano siya?
1: Hi, Donita.
0: Oh, Diyos ko. Nagsakong ang kubakubas ang tugan ko. sir, may I take your order, sir?
1: Meal 3 with large cola.
2: Would you like to add burger, sir?
3: Hindi na lang.
0: Buang nga, Kevin. What?
1: Ako. Gusto ko mag-add sang burger sa order ko.
0: Okay, sir. I-punch ko na. Meal 3 plus large cola and burger. $1.99, sir.
1: Ario.
0: Oh, hala. Kinikap niya ang tudlo ko. I received $500. Change mo, sir, oh.
1: Thank you.
0: Madali lang, sir, ha? I-prepare ko lang ang order mo. Hala. Kalain sa pamatsyag ko ba? Kinungod pala niya hikap ang tudlo ko? Or... kabuang sa ako na. Ibutan ko ng order niya sa tray, ah. Here's your order, sir.
1: Take out ko lang ni Galit, miss. Pwede?
0: Okay lang, sir. Madali lang, ha? Kibutan ko sa plastic.
1: Hindi na pagsulod ang burger, miss. Para inasay mo.
0: Sir?
1: Sige, ha? Amo na ako.
4: Day, ginatagan ka naman niya?
0: Oo.
4: Uy, lakad na. Lagsa siya. Kuno Abi, mapasalamat ka. Dali, ah. Ako anay mabulo sa imo.

0: Kailan siya sa iya sa lakyan? Ah, sir, madali lang.
1: Oh. Donita?
0: Thank you, liwat sa burger, sir.
1: Please, call me Brian.
0: Ah, thank you sa burger, Brian.
1: Welcome. May ipangabay ko kontani sa imo.
0: Ano ina?
1: Pwede ba ako magkapangayo sa cell number mo? Kun okay lang sa imo, para nga matawagan ko ikaw. If in case, mga ano oras ko bala ikaw pwede nga matawagan?
0: Mga 6 p.m.
1: Okay. Ah, sige ha. Kuhaon ko na yung cellphone ko. Ano ganing number mo palihog? Para nga mabutang ko sa phone book ko.

alas 6 na gilisang gabi. Manawag bala ako kay Donita o kung hindi pa? Kinanglan, mahulog ang boat niya sa akon. Sigurado ako nga makuha ko dahil ang pagsalig niya. Apang wala ko sang plano nga pabusungon siya. Hindi na kinanglan yung makigsex ako sa iya. Bisan pa nga gusto ko. Bisan paano, may konsensya pa ako. May len ako nga tuyo sa akong pagpalapit sa iya. Kuhaon ko lang cellphone ko. Tawagan ko siya.

0: Marta. Ako ini, si Brian.
1: Hi.
0: Pwede ka na ba lang masugilanon? Hindi ka na masako?
1: Hindi. Okay lang.
0: Nakakaon ka na? Nga nga nagkadlaw ka.
1: Ay, Kwan. Ay, sorry. Ginakulbaan abi ako eh.
0: Ang matuod, ako man. Madugay na nga wala ko yun yung kinabuhat.
1: Anong wala mo kinabuhat? Ang may kahambal ka nga babae?
0: Hindi. Ang tanan nga ini, inang nagapangayo ako sang number sang babae nga hindi ko pakilala sang lubos. Tapos amusin eh, nagapagigambal ako sa iya. To be honest, wala akong makahibalo kung ano ang ihambal ko.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Gusto mo

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: bong number ko?
1: Ginapamangkot pa pala, ina.
0: Never mind.
1: No. Sabton ko, ina. Interesado ako sa imo. Amoy nang matuod. Ba? Wala siya nagtingog. Hello?
0: Hello? Pasensya ka na, ha? Medyo nahinalian lang ako.
1: Ha? Kaya daw kadasig? Amo ba la?
0: Hindi. Though, hindi lang mapatihan eh. So unreal.
1: Nga man.
0: Wala pa bi matabo sa ako ng amo sini.
1: Abang hindi man siguro ako ang unang lalaki nga nagpangayo sang number mo?
0: Hindi ko masabat, ina. Hindi ako magwa na lumakaluluoy.
1: Oh. Seryoso ka?
0: Oh. Seryoso ako.
1: Bulag ba lang makakilala niya? Mataong siya. Nga man.
0: Wala man abis na nagpangaluyag sa ako ni. Kagini ko man type ang pangaluyagan sa edad ko ngayon ni. Pero wala ko ginasiling ha na nagpangaluyag ka sa akon o kung ano ha. Ini tungod nagpanawag ka, mangaluyag ka na. Nagpanawag ka man lang.
1: Relax. Nakahangop ako sang buot mo, silingon.
0: Sorry, kid. Wala matuod ako maanad sa amo sini.
1: Okay lang. Masugilano lang kita.
0: Pwede ko pala mahibalan kung diin ka subong?
1: Ari pa ako sa opisina. Pero managpauli na ako.
0: Kuna mo, karoon na lang kita mapadayon sa pagsugilano na. Paghalong ko lang sa pag-drive mong pauli.
1: Okay. Sige. Tawagan ko ikaw dayon pag abot ko sa balay.
0: Okay. Bye.
1: Bye. Kabuhang sakon. Nga ba lang nagkakaapektuhan ako sa iya kabalaka sakon? Hindi. Hindi dapat. Magwa na ako dito sa opisina. Tawagan ko siya dayon pag abot ko sa balay. Kinahanglan, papatiyon ko gid siya nga dumaano ako nga makighambal sa iya.

0: May ara. Pero boss man ako sa opisina. Gani, bisan ng oras ko mag-report, okay lang. O, ikaw! Anong oras ka bala masulod buwas?
1: Opening ako sa store. Las 8 ko mabukas buwas.
0: Kuna mo. Dapat kung nagali ikaw patulogon.
1: Okay.
0: Ano oras ba lang lunch break mo buwas?
1: Naaman.
0: Okay lang bala sa imo? Kung madungan ako lunch sa imo?
1: Ba, okay lang. Pero, mga launas ang hapon ng break ko. Okay lang sa imo?
0: Wala sang problema. Katuan ko ikaw, antes maglauna.
1: Ah, sige. Ulaton ko ikaw.
0: Ta, sige na. Magtulog ka na.
1: Okay.
0: Good night, Donita.
1: Good night, Brian.
0: Siling ko kay na. Taugan ko lang siya sa makadali. Apang naglawig siyang 5 oras? Kaya nabatsagan ko. Nga nag-enjoy ako sa kada minuto ang ayapong pagigampal sa akon. Apang wala ini madalas sa akong plano.

0: Ano nang salakyan ni Pugi? Ari na siya dahin!
1: Uy, nag-park na maturang salakyan ni Brian sa atubang sa snack house. Oh, Ara, nagpanaog siya sa salakyan niya. Hala! Ano inang tala niya?
0: Ay! Gone! May dala siya nga flowers!
1: Oh, hala!
0: Sigurado nga para inasahin mo, Dai! Excited to the max kid, kuya girl!
2: Hi!
1: Hi!
2: Flowers for you.
1: Thank you!
2: Gusto mo ba lang nga diri kita makaon or pwede ka nga magagawa?
1: Ay, naka-uniform ako. Hindi ako komportable.
2: Wala sa problema. Okay man lang sa akon kung diri sa inyo ah.
1: Sige, pasensya ka na.
2: No, okay lang.
3: Donita, dito na lang ka mo sa mini function room. Ginbuksan na ito ni Kevin kaina.
1: Okay, salamat.
2: Sige, dito na lang kita. Pero maorderan na ako sa pagkaon nato na. And this time, ako naman ang ma-deliver sa pagkaon sa imo. So, ang buhaton mo, maghulat ka na lang sa akon dito.

0: sumusunod sa mga kaupod mo, no?
1: Oo. Amoy na ginapasalamatan ko. Kay halos tanan ko nga kaupod diri. Vibes ko.
0: Oh, gali. Wala ko blay ikaw ginpakapuyan kagabi?
1: Aba, wala ah. Ikaw yahaw. Ginkapoy ka sa kalawig sa pagsugilano naton?
0: Wala. Isa pa, kung ginkapoy man ako, anad na ako sina.
1: Amo bala? Ano galing trabaho mo?
0: I'm an architect. Kaya makapoy lang, kung makakita ka sang kliyente, nga lain-lain ang desisyon. Pero sa ginaubra ko subong, may ipabago naman ang kliyente ko. Pero okay lang, kay bayaran man niya ako eh. Ikaw, kamusta ang trabaho mo?
1: Okay man.
0: Hindi man bala makapoy ang amusin niya klase sa customer service?
1: Mambudlay. Ilabi na sa akon nga medyo mahuloy on. Halos bilog ang shift ako ang ginakulbaan nga makighambal sa mga customers. Bisan pa nga order man lang nila ang ginakuha ko.
0: Ano ba lang gusto mo nga buhaton? Wala ka man siguro sa plano nga dili na lang magtrabaho tubtubsa, no?
1: Wala ko sa plano nga magdugay diri. Ang matuod, gusto ko magtukod sa catering service apang kinahanglan ko ang dakong kapital bilang panugod. Pero good luck na lang sa ako na kay tigado man lang kami abi mo.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto

0: ka. Kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga parikoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain!
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
18: Wow! Gwapa ni Guro ay.

0: Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
0: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis.
3: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.
7: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugtaw ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs, nalakan.
11: Wala isang konkreto nga sabat.
12: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X.
11: Simply,
8: may how, kid, dapat.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how?
13: Tingin mo!
6: XFM 103.9
14: XFM Network Philippines
15: Mga katropa! XFM

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

FM News Central. XFM time alas 10:45 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagon sining kamahan sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026. Kagsubong aga ang inyong kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Sentro. Mga katropa, kita naman diri mag-inop na nai humalin alas sa 10:30. Tob-tob alas sa 12 sa ngunto. Agot sa pila ka mga importante kagdalaguan ng mga issues nga ton diri tutukan. Talakayin kag diskusyonan mga katropa sining adlaw sa nga Biyernes. Sentro. Sa mga nagamonitor dira subong sa ato

0: numaling kay ina pa nagaupod na bisan diin man sila kag malabutan sang aton nga waragwagan mga katropa tamyawon ta sila blanay sang maayong aga.
1: Di na kamo?
0: Sentro. Oh, good morning mga katropa naton dira no. Salamat sa pagupod diri sa amon sa XFM Bacolod. Pero sa mga nagamonitor dira sa radyo, ara kita sa FM band. Mga katropa sa radio frequencies. Ako radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bayan sa probinsya naman mga katropa, XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Kag sa sur nga bayan sa probinsya, XFM Kabankalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7. Sa mga nagamonitor dira through social media sa Facebook ka, mga katropa, malantaw nyo kami kagbabatian man sa Facebook aton nga fanpage amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. And also meron kita sa YouTube ha, ang XFM 90.3 Bacolod. Mga katropa inyo na ma-download nga libre. Oh, dira sa inyo man nga mga cellphones ang apps ang Facebook kag sa YouTube. Kag mga katropa, meron kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, makita nyo na sa Google Play Store app kag libre man ma-download. Kag ma-access na rin ninyo mga katropa, libre man ang tanang istasyon sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao mga katropa. Kapin sa isenta ka mga on-air station sa XFM Philippines, mabatian ninyo dira. Kag hindi magkalipat mga katropa, bangod, meron man kita sa ginatawag ng text line. Text line sa XFM Bacolod. Mga katropa, inyo din ma-download o kaninyo din mapadala. O, ang inyong mga mensahe, greetings pagtamyaw, kagibang pagiging ng mga luyag nyo ipalabot ng mga impormasyon. Mga katropa, padala nyo lang sa siningin numero sa 0915-628-7926. Ang munang hotline number sa XFM Bacolod. Sa liwat, no? 0915-628-7926. Kag mga katropa, ano ba lang aton dapat tutukan talakayin kag diskusyonan? Sining adlaw sa Biyernes. Hulyo 10, diri lang sa tanga palatuntunan ng Sentro.
2: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
4: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
0: Mga katropa, basi makaligwa kita karon kag makakuha kita sang lipot lang at tiyempo sa atong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region with Brigadier General, Police Brigadier General Romano Cardinio. Kaya tingay na mga katropa, si board member Andrew Montelibano nagsabat na tingin panginwala, ito yung awaay ko dahil labot sa sina nga online sabong nga na. Pero mga katropa, ginpahayag yan nga nagasagod siya kuno manok. Pero mga katropa, hindi na niyaya sakop ang nasambit ng operasyon sa online sabong. Tingay mo na yung mga ligasyon sa board member ya. Kahit yung mga katropa, sandig sa pahayag kahapon sa atong regional director with his, during his press conference dito mga katropa sa office ng ProNIR nga may nakitaan sila ng isa ka public official and hatag sa pangalan giningadlan kag mga katropa ang nagwa nga pangalan iya ni board member Andrew Montelibano. So ito yung mga katropa ginaimbestigahan ni sa karon kung ano ni ang plastada sa sininga kaso. Kung ano gud man ibing involvement ni board member Andrew Montelibano. Kahit di ito, ginaistorya sa sang kaina, doon may mga statements sa iya mga katropa, which is, aminado man siya nga, he is not denying kung ano ang iyagid nga posisyon dito sa lugar. Mga katropa, no? Tiwain ko na iya ginadenya. Kay ti siyempre to nakita ko nga rata sa lugar pero galing mga katropa siling nga doon na una-una lang siya ako naabot kaysa sa kapulisan. Ti iya to nga presensya ang nakita at ti mga katropa siya to ang nasyambahan man oh, nga isa sa public official sa Negros Occidental ang atuto sa ginaligar mga katropa lugar sang konsidering ni ginahiwat o kung ginapatigay ng illegal nga operasyon sang online sabong o kung e-sabong. Eh, pila to ka mga manok, kapatay nga doon ginapatay ang mga tropa nga bag-o. To, do ka init, pakunos ang lawas ang manok to. To bag-o, giginob lang ang mga napatay during the sabong. Centro. Pero tigin confirman sa board member, mga tropa nga naga, ano siya ko no mo, do, ano na naganing lugar da. Do, conditioning lang ko no. Yan. Kaya may isa ko no kakampanay, mga tropa nga nag, gamit sa sina nga lugar. Which is ni, nagrenta. Deny ito sa board member nga ti nagbalik naman ang nagligad na dula na nagbalik naman dira ko no. Centro. Te. Kung ano depende na nakaroon sa investigasyon sa kapulisan sanding man siya ng mga panaysayon na. Pero mga katropa, basi makakuha kita karoon sa komento sa atong regional director kay Police Brigadier General Romano Cardinio, mga katropa. Kag later on, basi makapakigangot magkita sa atong regional director kay sa OCD NIR, mga katropa, kay Sir Donato Sermino III. Ako rin, mga katropa, sa sitwasyon sa karon sa mga evacuation. Matapos ang ining paglaslas ang na-experience natin ang pagbinagyo. Pero mga katropa, ang ining pag-inulan na-influensyahan ni Typhoon Inday ang habagat. Hindi naka-experience kita, mga katropa, sa maulanong panahon. Pagmadlos ang hangin sa ibang lugar. Kagti pag posibleng pagtaas ang level sang tubig sa mga kasubaan. Pero makakatropa dito sa bahin sang Lakasilya na may pilag ito ka mga pamilya o kung individuals ang ginpang evacuate man. Sa Banwa, sa Pontevedra, may ginpang evacuate man bagod sa malaing panahon. Di makatropa, kahapon, Hulyo 9, ba sumigabong ang bulkan. Nagdugang ang number of evacuees. Hindi siling mga katropa bangon sa malayang panahon kundi sa paglupok sa bulkan. Kaya nga aman, ang barangay Biak na Bato sa Banwa sa Lakasilyan, apiktado sang ashfall. Hindi may pilato ang mga pamilya, mga katropa, ang ginpang evacuate. No, do more than 200 individuals, 66 families. But later on, basi ma-update kung may nagdugang o kung wala. Kung nagpapili mga katropa sa sinagyapon ng numero, ang nasambit ng mga apiktado, sa ang nasambit ng ashfall man. Dito sa inagarang kahapon man, ginigo man sang buhawi. Ay, ano na lang gining panahon ta? Ano na lang ning aton nga panyimpo man? Do hindi man sindihan, no? May bagyo, may bulkan, may buhawi. Puro biba, no? Bagyo, bulkan, buhawi. Triple bing igo ba? Tama na lang mga katropa, ang ano diri sa aton, subong sa Negros Occidental, may peste patagal eh. May RSSI pagid kita. No? Nadumduman nyo. Basi nalipat na tangas ang RSSI ha? Mga katropa, grabe man ang halit subong sa RSSI. Dupog tayo gidang iban sa aton, subong dogin bat siya gidang ininga halit sang sininga peste ne. Eh. Warata sa atong mga katubuhan, mga katropa, nga which is tayo ng backbone sa industriya, sa ukon ekonomiya, sa aton nga probinsya. Oh, billions of pesos na ning aton nga istoryahan, mga katropa. No? So, iba pagiging mga updates sa syudad kag sa probinsya, hibaloon tama na karon. Alas 10:54 na mga katropa. Dugay-dugay, mapapidi-MPD kita. Pero ipakilala ko na yung inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. And also, mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, no, ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, imo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina, mga katropa. No? Itingo bini sa isa ka kapsula gud nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man o kon malignant. Matas imong sugar level, imong blood pressure, mga katropa, eh, no? Makabulig man ini paganagan kung magtumar kita everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, mayra man kita sang Santon Vitamin C, no? Para maging protektado kita batok sa mga balatian nga nag-uso naman sa karon, bangod sa dala sang mga katropa, malain nga panahon, no? Kagang premium D3 softgel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman mga katropa.

0: And also mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ng hamtang dira sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, no? Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat, no, mga katropa? Nga mabakal man ini online sa Shopee. Central. Alas 10:57 na. Tay mga katropa, kamusta ng panahon? May pila do 25 tanan ka mga LGUs, sa 31 ka mga LGUs sa Negros Occidental, 25 ang nagsuspende sang klase. Oh, balik sa Lunes. Central. Not isa na all. Lawig po wise ang estudyante. Pero ni mga katropa, muna nga ito ang subong balantayan, even though nga way, dire nagdirekta, igo ang bagyo. Pero mga katropa, ang epekto sang habagat sa aton. Ang habagat, ginapa-enhance ni Inday, nga dugay-dugay, magwa na sa par. Nagpas posible, ito na sa Taiwan. Oh, may epekto gini mga katropa. Aray bala, kamusta ang taanay sa aton nga pinakalitas nga weather bulletin from Pag-asa? Check na to ni Dulong from PDMPD with Sir Dave Quahaw. XFM weather update. Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kopod mo subong si Katropang Andrew, sir.
1: Yes, thank you, Sir Andrew. Sa mayong agaman ko.
0: Yes, sir.
1: So, yan, may ato lakad sa parahong na hindi best to define size tropical cyclone bulletin number 11. 11 a.m. is released. Si Inday or abang din Inday continues to eat, no? Westward, no? Towards the sea east of Taiwan. So, subihan niya ang exact location is the center of typical Inday, no? Ang site of Inday. Ginablogan, sa siya mga araw, sa 570 kilometers, east of the sea. Like the ordinate na 20.9 degrees north, and 127.3 degrees east. Ang bagyo ng Inday, may kapasidin siyang dito metro sa Tora, malapit sa sitro at may pagbagyo siyang pintos din natin sa Tora. Di siya magagino, pang northwestward, sa kanatigon sang 20 kilometers per hora. So, but sila mo na nga itong bagyo ng Inday, ginako na ito ng magalan. So, siya, no? First niya lang po niya sa northern part sa Taiwan sa Sabado or sa Buwag sa Aga, July 11, no? Taga padayo niya siya na nag-traverse, no? Buwag sa atin niya Philippine area of responsibility. Pag mag-land po siya iwa sa eastern sa mainland China, Buwag sa Gabi or sa Buwag sa Aga or sa Day sa Malaysol. So, why nga nag-traverse ni si Bagyo Inday kadulong sa northbound direction? Pagayon man niya ginainan niya po na ginapapastong niya ang southwest monsoon, upang habaga, kamo man ang isa kaharap ko, no? Na ma-experiencehan sa Negros-Ilang region. Subong man, upang narapit sa puso na ulam, nag may mga pilip ng bata ng atakyan nin. So, ang kapabilidad, no, na maka-prepare sa class 1 sa kabilid na kumibisa. Labi na dito mag-continue sa mga pagtupa pang land. Ang itong nagkakawagan ang mga lagda na degrado ng probinsya sa si Governor Bong Lacson sa si Provincial Administration nagpahagdung din, no, na nagahatag ito dito. Especially sa mga pumuluyo sa Negros Occidental, pinag-ibig din sa mga nag-a-star no, sa kilid ng Kabukiran, sa kilid ng Kasubaan, subong mga kilid ng Baybayon, na mag-ulimatid sa mga posibli na pagtaas ng tubig, kahit posibli man na pagtaas ng lupa. Sa tungod si Minister, pagtugas ang madama ng ulan, dala sa Southwest Monsoon o Kontabagat. Kaya ginapangapay man natin no, nga ang mga atong trading, hindi na nayapagulat yung Pastor Andrew na malapawan ng babalay sa tubig na ako kung Manila area.
0: Oo.
1: Kahit kung tumanagan sa risky, hindi na nimpag-view ang atong skewer or under, kasi bakit ma sila naman pala ang mabutang talang-alang sa Andro.
0: Oo.
1: Ang muna nila lang tawag at ang muna na awal din ang gitil na samtang si Brano pa kung kabalo naman ang lulayang area sila ba pagbibilitado at mayo pang mapunting nung sila kaga kung nakabuhan sila sa atin ng mga tindira upod na lang sila kasi para mula na kasubong ang ating mahasag din ako inyo Sir Andro.
0: Okay.
1: So ay monitoring ka sa bilog na Negros, no? Sa Sining Adlaw. Ang sabi ng Lusigan to, nanawag sa tukay na continuous rain nung to. Kahit, no? Kahit tumoderate nung to ang ilang na ulan. Pero may experience, ilang tinatawag na to ni Patrick Monsoon. Subong na nahimigaran, Pontevedra, Lakasiliana, Tolepolis, Bilisbik at Morsian. Ang medyo wala iba niya masyado, pasang ulan, ang sa northern part sa Ando.
0: Okay.
1: Kasi magtawag sa pasila yung ila at isubong siya. Kaya may harapas kaya sila inip. Kasi sa doon yung uman, kumindi niya sa berberi sa southern na mas madami lang
0: lang okay. Na
1: experience. Isa sa mga halaman na dami sa record sa mga evacuate yan sa southern part.
0: Yes, sir.
1: Ang pinanasok mo ang record sa
0: Oo, oh, sir.
1: Kahaga, okay. Ito ang inyo weatherman sa province, Dave Tuahaw, Santillar. Salamat.
0: Sige. Sir Dave, so far, dumi update ako mo to sa evacuees ang ano, sa mga ashfall ba lang? Nakapauli na, may ara ka mo?
1: Yes, may record kita doon sa akin kanino. As of July 9, sa May San Carlos, exactly, Sir Andrew, ang naka-experience sa dito sa hospital ang mga barangay sa Iwangan, subong man sa barangay Quezon.
0: Okay.
1: So, may barangay Quezon. So, sa San Carlos, noong Japon, naka-experience, naman to sila sa sulfur smell, no? Ang sa may barangay Quezon, subong man sa barangay Quezon, barangay Guadalupe at sa may barangay Bulwan.
0: Okay.
1: So, ang diri naman niya sa may Don Salvador, na-experience nila yan sa Solfort. Ang area naman diri sa barangay Igmayaan.
0: Okay.
1: Ang sa Baguio area, kalapot na to ang Mao, sa Solfort, ang area sa barangay Maaw. So, muna ang mga record natin. Andrew,
0: okay. Okay. Sige. Sir Dave, thank you, Ged, sa sining update. Ha. Salamat, Ged. May aga, sir.
1: Okay. I-update ka lang ka data. Tayo lang tangan doon ako may mga information.
0: Sige, no problem. Salamat, Ged. Liwat. O, ikuhiton talaga ka
1: daan.
0: Makuhit lang ko daan.
1: Pag-delay
0: ka nga, ba't nag-report ako. Sige. Thank you, Ged. Ha. Salamat. May good to da. Yes, sir. Oh. Mga katropa, ito na ba ten, Sir Dave Kuas, ang weather update, no? Sa from PDMPD. XFM weather update. Alas 11:05 na mga katropa, mag-lualigmat lang kita, no? Sa mga lugar, nga do ginabahagit. Magalong kita, mga katropa, sining panahon. Central. Alas 11:05 na, padulungan tanga to, Regional Director sa Pro-NIR, si Police Brigadier General Romano Cardinio. Mga kita mga katropa ko ano ning mahambal sa region kay nagpahayag man si Board Member Andrew Montelibano which is he is denying mga katropa kung siya mismo no may ginaligar may kang tanan dito sa operasyon sa isabong mga katropa. Central. Mga katropa, no? Makaupo na to subong aga. Makasama natin ngayon umaga ang ating Regional Director ng Pro-NIR, si Police Brigadier General Romano Cardinio, mga katropa. Central. RD, magandang umaga po. Welcome dito sa XFM, sir. Kasama nyo ngayon, sir, si Katropang Andrew, sir.
2: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, yes po. Okay. RD, thank you sa inyong time, sir, ha? Sa even though na busy kayo, no? RD, kasi kanina may statement na po yung alleged na public official na si board member Andrew Montelibano na regarding po sa his presence doon sa isang alleged isabong na area sa Ibi Magalona. Pero RD, ano po yung masasabi natin kasi that allegedly he is denying that he is connected daw? Sir?
2: Hindi ko kasi napakinggan yung statement niya. Okay. Ano yun? Dinideny ba niya na nakita siya ng mga operatiba natin doon?
0: Yes po, na hindi po siya konektado sa operation doon, sir.
2: Okay. Yung sinasabi niya, hindi siya konektado sa operation.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang sinasabi kasi natin, during the conduct of operation,
0: mm-hmm.
2: nakita siya doon ng ating mga operatiba.
0: Okay.
2: So ngayon, accordingly, yung mm-hmm. property na yon ay pag-aari din niya. Kaya nga ito ay sabi ko,
0: mm-hmm.
2: subject of our ongoing investigation.
0: Okay po. So, RD, are you planning to invite him? When po yung plano na imitahin natin si board member, sir?
2: Kinukompleto lang namin yung documentation. May request na kami sa RD and Assessment Office kung mm-hmm. kanino naka-title yung property na kung saan na nagtagpuan natin yung illegal isabong activity.
0: I see.
2: So after siguro makompleto natin yung mga documentation,
0: mm-hmm.
2: that's the time na we will invite him for to shed light on the matter.
0: RD, may yung title ng land po or the property, lumabas po ba yung pangalan niya sa title?
2: Hinihintay pa natin yung yung result ng verification natin. Wala
0: okay pa. Okay po. I see. Sige po. Pero RD, based na sa background check ninyo sa ganitong operation, sir, gano'n na po katagal po? Kasi may mga information nga na pinalabas na parang a year na po?
2: Lumalabas sa ating investigation na yes, matagal na ito nag-start. Accordingly, nung may raid tayo sa Talisay,
0: mm-mm.
2: parang nag-stop pero bumalik uli after that.
0: Uy. So, this... another isabog in Ibi Magalona, RD. Hindi naman po konektado doon sa Talisay, no?
2: Hindi pa natin masabi out till this time kasi mm-hmm. nga ongoing pa yung ating investigation, mga validation sa information.
0: Yes, sir.
2: Para ang isa ang confirm lang natin, mm-hmm. existing ang illegal sabong sa area.
0: Okay.
2: Positive naman, natsampahan mm-hmm. natin. Kaya patuloy-tuloy yung ating mga documentation para makagagal pa tayo ng additional evidence.
0: Sige po. RD, baka... meron pang iba, no? Hindi lang doon sa Talisay or sa Ibi Magalona that you might not know na may iba pa na ganitong operation dito din sa especially in Negros kasi maraming dito game foul sir.
2: Correct. Marami tayo mga game foul dito farm and then we do not discount yung possibility na meron pa talagang ibang existing na ganitong illegal isabong activities. Kaya patuloy ang ating mga kapulisan
0: mm-mm.
2: na nag-gather ng mga information, intelligence information, and baka yung ating public, ating community, meron silang idea,
0: yes,
2: pwede nilang i-report ito sa atin.
0: Okay, RD. Sige po. Pero RD, dito sa ngayon, no, sa lakad ng operation, the investigation, RD, may mga iba pa bang individuals na lumabas sa mga investigations sa ngayon after this pag-discover ng isabong exec for board member? Meron po ba?
2: Yes, meron. Meron tayong sinasabi na si alias Kim,
0: okay.
2: alias Eric, saka yung alias Kano. So actually sila yung para nasa operation side talaga.
0: Mm.
2: Pero patuloy ang ating mga background investigation sa mga individual na to.
0: Okay.
2: At later on, ma-expose din natin kung sino talaga itong mga to.
0: Yes po. RD, for clarification lang, ano po ba sila ng mga matataas yung or may malaking impluensya din po ba? Mga officials din or hindi?
2: We will not discount that. Mm-hmm. Kaya sinasabi ko dito is tuloy-tuloy yung ating background check mm-hmm. sa mga individual na to.
0: Oo.
2: Para mas ma-identify natin sila. Kasi ito mga alias lang naman yung lumalabas. May mga nabibigay sa atin ng information,
0: mm-hmm.
2: pero binavalidate natin kung okay. mga totoo yung mga information na tatanggap natin.
0: Yes po. Pero RD, may statement lang si board member na he is willing to coordinate po sa inyo and he is willing also to become the witness of the said illegal operation po. Sir?
2: Yes, magandang move para sa kanya yon. Para kung talagang hindi naman siya involved, malinis yung kanyang pangalan. Kasi ang sa amin lang naman dito, kaya nabanggit yung pangalan niya, kasi during the operations, nakita siya ng mga operatiba natin doon.
0: RD, may information daw na sabi din ng board member is, di ko lang maano no, kasi he is ahead daw, 2 minutes ahead daw doon sa area bago dumating yung mga operatives. Sir?
2: Basta ang sa atin is nakita siya doon sa area.
0: Okay.
2: Kaya naman siya hindi natin sinasabing involved is hindi naman siya doon sa mismong
0: area ng
2: studio o isabong nakita na. Basta doon sa vicinity na yon, sa property, nandun siya at nakausap siya mismo ng ating mga operatiba.
0: Okay. Sige po. RD, after this kind of discovery at nalaman na may mga ganitong pangyayari, especially sa mga fowl farms dito, are you planning na check sa lahat ng mga operating ng mga fowl farms dito, game fowl farms dito sa Negros?
2: Actually, mayroon na tayong effort na ganun. So tuloy-tuloy naman ito, discreetly ginagawa namin ng mga intelligence operative na akong inutusan para i-check lahat ng mga farm dito sa area.
0: So far, RD, may number po ba kung ilan lahat na
2: ang isang immediate call natin is yung ating dial 911. Pwede silang i-report yan at ipapasa naman yan sa amin.
0: Okay po. Sige po. Pero RD, may ano naman, no? Kasi yung iba parang legal naman. Tsaka yung iba, I don't know lang if the on legal ng operation din yung ibang mga game foul, sir.
2: Yes, oo naman. Madidistinguish naman natin yung legal at yung mga illegal. Yung mga walang permits talaga, yun ang sinasabi nating illegal.
0: Okay po. Okay, sige po. RD, baka may ano kayo, sir? Mensahe na lang kayo, sir, bago tayo mag-tapos, sir.
2: So to the people of Negros Island Region, I just want to say that your PNP is doing our part na lahat ng mga illegal activities dito sa area ay hinahanap natin. So kung meron po kayong mga information, pwede niyo pong iparating sa amin at gagawin po natin ito ng paraan na hindi kayo makompromise at importante ay maipatigil natin ang mga illegal ganitong activities, illegal gambling, illicit smuggling of cigarettes, ito, mga isabong. So lahat yan ay tinatrabaho po natin.
0: RD, even though na hindi pa natin ma-sure talaga no, na may mga public officials na involved, sir, baka may mensahe din kayo sa kanila, sir?
2: Siyempre, doon sa ating mga public officials, men in uniform also, I'm calling na sana, pag alam na nating illegal, huwag na nating involve ang ating mga sarili. Okay. Kasi nagtatrabaho nga tayo sa gobyerno, so alam natin na ang ating sweldo ay galing sa tax ng taong bayan. So sana,
0: correct,
2: pag nating pre-tolerate ang mga illegal activities na ganito.
0: Sige po. RD, with this, thank you very much po sa inyong time, sir. God bless you po. Salamat.
2: Madaming salamat din po.
0: God bless you, RD. Thank you.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batian na ito ng Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region. Si Police Brigadier General Romano Cardinio, mga tropa. So, bukas ang kapulisan kung sa statement ni Board Member Andrew Montelibano nga he is willing to be a witness man, mga tropa, sa sinaang illegal operation sa online sapo. Kahit ito do deny siya eh, no? Ginambal yung awaay ko to yalabot. Ato lang ko to sa lugar, pero waay ko to ya kalabot-labot. Ito muna sa ang hustong impormasyon sa iyang pagpahayag mga katropa. No? Do ka, siyempre do, umuman ang butsiling ko niya, waay ko to ya labot, ato lang ko to sa lugar, kahit ang propiedad to ya, hindi na to ya sakop sa ako ng propiedad. Mga katropa, kag may ginambal yung man nga nagasagod gudman siya sa manok. Pero, waay takabalo kung sino to manok ang mga ginagamit to sa online sabong to.
3: Sentro!
0: Kaya na naya kay Board Member Andrew Montelibano kung ano niya na. O, kahit siyempre yung mga tropa, why man to siya siling directly nga ginakusar o kung ginakusaran, nga ara ka da. Siyempre mamangkot, gid ba ng kapulisan, nga ara da, no? Nga ara ka da. So, sino madabi nga tao, kung ara ka da yung moya.
3: Sentro!
0: Gaway ka na kabalo, nga illegal na galing operasyon. Hindi nga ara ka pa da.
3: Sentro!
0: Hindi man, no ka da karon. No? Di siyempre mga katropa, ikaw nga natakpan sa lugar, nga kabalo ka manggali nga illegal na nang operation dera, di ba, no kabe, di ba? Siyempre takpon kay, isa pati mga katropa, every time sa investigation, no? May ano ginada mo, may ebidensya, may balasihan, ginaiha nga, oh, ato ka na to sa lugar, alangan mga ano ka, lipong kaway, kaya kabalo, nga illegal agali na.
3: Sentro!
0: Pagkatakop si mo, uy, why ko di kabalo yan, illegal agali na eh. Baka mo na operasyon dahil legal na gali, sala na gali. Diba?
3: Pero
0: tingnan mo na karon, no? Di na yung mabato niya ang ina nga rason nga, oh, ara ka daw, gali, way kuya kabalo ya. Diba? Eh, amun na yung investigation niya ongoing. No? Di ang matabo dira, mga katropa, oh, nga, ano no, mag-gather sang information angot sa sininga kaso sang sininga isabong, no? Do may interview na si Sir Mitch, pamatian ta lang bala ang side ni board member, ang do 1 minute lang nada, no? Pamatian ta e, do may statement sa ariwa sige, kay even do kay na interview na siya ni katropang Win Salinas sa Bullseye Live, pero ano yung mga katropa kay tinakakuha kita sang side sang pro NIR kag nakwanta man siya kay na side mga katropa sa ni board member Andrew Montilibano, pero ari mga katropa ipabati tapagid another demand, no? Edo para mas ano pagid nato na, no? Mas ma balance ta ang ato ning programa kag ang ato ni mga katropa nga presentasyon sa inyo, no? Sa tagpalamati dali. Pabati na to mga katropa ryo, recorded interview nga kwa sa ato ni station manager ni katropang Mitch Lipa sa kay board member Andrew Montilibano.
4: Ako, to be honest, if the purpose, there were two purpose, no? There were two purpose pa ng tao na to. One purpose was the person. Second purpose was the nakita nila kung ano ang dito. Well, no, kadamo sakon, kadamo, kapabalo sakon niya, boss, illegal. Illegal ang magsulod. But for me, akana ko. No? I also want to talk to RD because sa paghambang nila sa ako na may ginahat pursuit sila, I did not obstruct any justice. Nagsulod sila una sa ako property. Kung tanawin mo gamit namin, hindi na pwede. But since, as I have said, we are one na magtakop sa kriminal, go ahead. Di ba? Ito naman doon sila dahil sa sulod, kaya kung gano'n mo sila.
5: Patong mga operators, may ibiyakap or kilala.
0: Oh, mga katropa, no? So, tiyan mo to ang lipod kapayag ni board member Andrew Montilibano. So, he's willing man mga katropa nga maging witness against sa amo to mga operators. Ito naman ginambal to sa kaina, eh, no? Nga do, nailigan nga bulan, nadula, nadara sila. Tapos, nagbalik lang gits lagali mga katropa sa bulan naman sang Hulyo. Sino naman nga bulan? Nagbalik naman ang operation to. Mga katropa, amo na daang dako ng mga pamangkot kung nga anak kalusot, no? Te, ano na sa karoon ng ginahimo naman niya sa ibig magalaw na PNP? Ang laing PM, mga katropa, which is within their jurisdiction, mga katropa, ang regional special operating group pa yan, nakatukib daw.
3: Sentro!
0: No? To be fair lang, mga katropa, sa bahay man sa ibig magalaw na PNP, te, Kapwa Manila Police for galing another operating unit ang nakatukib dito. But unexpected to mga katropa ang insidente kay bangod nga serbihan lang kuntani ang isa to yung mga katropa ka regional most wanted person nga ginkilala to kay Ronel Garde, mga katropa, sa kaso nga murder, no, ginserbihan siya sa Warto Varese. Galing mga katropa dito natukiban ng lugar, ay ho gapatigayong galing isang isabong, mga katropa, online sabong, o illegal nga operation, mga katropa.
3: Sentro!
0: Yan muna ng lain, da. Wala man to na lauman kung sino tong operator to. Oh, wait na naka, hindi man takasigurado kung sino tong mga operator to. Oh, kahit si board member Andrew Montilibano, ya, ati gambal man, wala ko da, labot. Oh. Nakita lamang ko to. So, ti sa punto, dira, wala man na din sa'yo kung labot. Pati mga katropa, ang ining bagay, aaren na niya sa kapulisan kung paano ni nila tipuno ng ebidensya. Oh, tingin syempre bukas man na ang talatapan ni board member Andrew Montilibano para maka istorya dito sa mga kapulisan. ating mutong sino to mga operators to, may tatlo to ka mga tao tong ipang mention a while ago si RD. Oh nga kapalagyo to. Hey, amo na sila sa karon ang ginapangita mga tropa. Kakon sin og ning sa likod sang sini nga illegal go operasyon. Wa ta kabalo except for those three individuals nga nakplagyo. Base may dako pag nadanga tao nga ra sa likod sina.
3: Sentro.
0: Oh, posible na mga tropa. Posible, no? Tay man na ta karon. Tay lang ang mga piyungan na sa kapolisan karon. Oh, illegal galini tapos bayan lang. Tay man ni sa bahin sang ibimagalo na PNP dira, no? Nga dapat na ti tani sila tong nakatukib da. Kay nga ang pamangkot nga wala nyo da na tukibana.
3: Sentro.
0: Wa nyo da na balaan, wa nyo da galina tumod nga may isabong naglis lugar. Nga. Nine. Mayo ni tani sino niya sino ga na mita ni interview man ang ano no pagkagangutan ta man ang alkalde des banu basin bimagaluna para makuha ta man lang bahin sang alkalde dira
3: sentro
0: sang banwa sang bimagaluna angot sa sininga pagka kumpiskadra sang isabong sa banwa alas 11:22 na makatropa. Mag-pause kita for a while blast upo nang tani karon ibang pagiging mga balita kag detalye pagbalik sang sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9
6: The Secret of Health.
7: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
8: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josil di ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerding autanon. So kung manotice naton Sir Josil sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
7: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iyala sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
6: The Secret of Health.
7: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
8: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kag iban pagid nga mga mineral. Well, sa Balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josiel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
10: Yes, to help!
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
6: The Secrets of Health.
11: Santhon Plus Gold.
12: Kaya nga pala, Sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santhon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
11: Santhon Plus Gold.
13: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
13: pinahusay.
11: Santhon Plus Gold.
14: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Sister Pain.
20: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
22: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Bisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
23: XFM 103.9.
24: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santhon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
23: XFM 103.9.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: XFM News.
25: Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon.
26: Centro.
27: Centro.
0: XFM time, alas 11:34 na mga katropa. Nagabaling na itong balatuntunan ng Centro.
26: Centro.
0: Panayin rin ako po si katropang France Sandro Burgos. Basic and available si Regional Director RD Donato Sarmino III sa Office of the Civil Defense NIR mga katropa.
26: Centro.
0: Kay diri kita magkamusta naman sa bahay sang mga apektado kahapon sa paglupok sa bulkan, kag ti siyempre yung makatropa sa pag-ulan, no? Nga na-impluensyahan makatropa sang bagyo ang habagan.
26: Sentro!
0: Nagdala sa maulan nung panahon, subong makatropa, maulan-ulan, no? Kailangan kahit may pila na kamang LGUs ang nagdeklarar or nag-anunsyo nga wala sang klase sa kaluwasan sa aton nga mga estudyante.
26: Sentro.
0: Dire kita mga katropa kahapon sumigabog naman ang kanlaon.
26: Sentro.
0: Para sa kalinya mga katropa update sa mga evacuees, makaupo naton si Regional Director sang Office of the Civil Defense Negros Island Region Sir Donato Sarmino III mga katropa.
26: Sentro.
0: Hi, good morning. Welcome sir sa XFM. Kaupod mo subog si katropa Andrew sir.
28: Good morning, katropang Andrew, kag sa tanan nga nagasubaybay sa imong
3: programa, magandang aga sa talent.
0: Okay, sir. Thank you, good idea. Sir, so far, ano ang latest update natin sa mga evacuees after isang eruption naman ni Canlaon kahapon? Sir?
3: Sir, ando sa subong may ano no, may mga IDPs pa kita sa mga evacuation centers na gano'n ano, no, nagbali combination ng isang sang Canlaon kag sang ano no sang Typhoon Inday. So may mga ara kita ng mga IDPs subong sa ano sa mga evacuation centers nato. May mga 15 evacuation centers subong ano no active sa ano sa Negros Occidental na side sa Rando.
0: Okay, sir. Pero sir, doon nakaano naman, no? Nakabalik na, nakapauli na?
3: Wala pa, sir. Kaya tuwad ng ang ano, ang forecast sa pag-asa subong na lagag sa buwas ng ano ang mas kusog ang ulan. So okay. Hindi pa ano no, why pa gina-advise sila nga magbalik sa ano no sa matuluyan.
0: Oo. Pero Director, sir, ang sa Ashfall, yes, sir, ang mga affected sa bulkan, bala?
3: Ang na-monitor naman nga nag-evacuate sa tungkol sa ano, no, sa ano, no, sa eruption na hapon namo ang sa Canlaon City, no? So mm-hmm. May mga 7 families pa ang arada sa evacuation center sila.
0: Okay. Pero sir, galing ang problema, sir, ang bulig naman sa mga pamakodra, for how long sila ma-stay naman, RD?
3: Well, ang ano, bastante man ang ano, no, ang food items na nag-reposition sa mga LGUs na halin sa DSWD. Hopefully, ano, no, pag natapos ng, ano, na nakalampuhas ng Typhoon Inday, pwede naman ni sila ka pauli ang mga IDPs tungkol sa ano sa ang eruption sa Canlaon.
0: Okay. Sige. Pero RDT, ano, naka-prepared kita ano kay Basi Bala sir kay based sa mga interviews namon with the FEVOCs nga hindi pani ang pinakabaskog basi may mas mabaskog pagid bla RD. Wag kag wait na ginapangabay nga matabo na.
3: Yes sir, so amo na ano consistent mga para FEVOCs nga gina ano sila na ano gani gina advice nila na hindi pa niya ano no ang pinaka kusog na ano ang eruption niyan. So most probably pwede kita mag-escalate liwat sa level 3. So amo na gina ano nato na preparahan nato no sa pagtopo sa mga LGUs nga sa palipot sa ano sa Canlaon Tulki no kag sang national agencies natin.
0: Okay, sige no. RD, basi may ano ka na lang sir, sa mga LGUs kay ting lakas sila na sir do mo gitong gin evacuate kahapon sa Biak na Bato eh, after the ashfall eh. Naka experience ashfall. Do nag ask man sila RD sang bulig. Sir kay do lawig na da sila dahil nga may mga evacuees dan sang bagyo pa kag sang bulkan. Sir?
3: So ina sila sir Andrew no ang mga IDP pa nila sila na sang ano sang Pino no. So patayon man ang ano no ang pag-provide sang assistance sang LGU kag sang DSWD. In fact na gano'n, nag-akot na naman ang DSWD sa mga food items nila sang siningang semana para mag-augment sang mga kinanlano nila. Mm-hmm. Pero di kay amugin na no kay kuhay pa sila sang relocation site.
0: Oo.
3: So pag-aguanta lang ginanay dira sa ano sa mga evacuation centers nato no. Tingnan man nato ng mga fast track ining pag-ubra sa ilang resettlement areas. So kay na approve naman ang aton na Canlaon rehab and recovery and development plan. So ang mga requirements sinapa-submit nato from the LGUs para maano no kay siguro nato ni 2026 may mga ano na na is mga priorities ng ano resettlement sang ano sang mga na displaced sang ano sang Canlaon.
0: Okay.
3: And even sang Pino.
0: Sige. Okay. So TRD may ano lang kamo sir panugyan lang kamo sa LGU nga ano gyapo no especially sa mga masamang gibla mapiktuan sa ashfall or kung magsige pag ining malaing nga panahon man na RD duwa gidaan bagyo habagat and also ang eruption sa bulkan RD.
3: Yes sir, no. So padayon na nga ito kagano ha, coordination. May 24/7 kita nga ano ng emergency operation center nga nagamonitor sa aton sitwasyon. So ang ginapangabay lang natin sa aton mga pumuluyong ay especially dira sa palibot sang vulkan na padayon mag-ipag-coordinate sa aton mga local officials.

0: kabudlay makatropas ang sitwasyon, no, kaysa sa mag pabaya ka lang dira kay hindi man ni maayong epekto sa kayong lawas ang pagtupas ang abugikan sa bulkan.
1: Sentro
0: pa ano man siya mo, no, may life hazard ini siya, no, health hazard mga katropa. Alas 11:42 na. Check ta ni kuwang tang balita ni katropang Wendell Balinario.
1: Sentro
0: kahit sinutong mga konsyales ang nagpa-drug test, no, drug testing mga katropa.
1: Sentro
0: posibleng mag-aumpisa na kuno target sang Bacolod, sang syudad nga umpisa na ang drug test sininga bulan.
1: Sentro
0: mayo man ining inisyatibo ah, no, dapat surprise drug test eh. Tanang empleyado dira sa NGC da magpa-drug test, no, sorpresa bla.
1: Sentro
0: wala mo na daw kung sinong wala nagulubra ako nagpala uli mo. Sino nagpalalag yun? Ah, kung limpyo ka daya, kung may kaya gagamit, bukas kaya sa, ano, bukas kaya for drug. Alas piyak linya, dugang mga balita sa syudad, wika Tropang Wendell, Balinario.
1: Sentro.
0: Tropang Wendell, please kami in.
2: Yes, sir, no, ini yung testing, kung random test sa mga yung trans, kinalauma, tugot na sa bulan. Usually, katapang ano, na hindi magtugod siya sa last week o okay, sa panag-end of niya sa Julio. Katapang una ang ipahayag ni Attorney Mark Mayo, no, ang city administrator sa syudad. Kagti, katapang France, ini ang igapatigayon sa syudad na programa bilang pagpabaskog sa Bacolod City Government nga tisa ka drug-free ang working environment dira katropang France, no, sa Bacolod City Hall. Yakap ti kampanya batok sa illegal nga droga paagi sa pagpatigayo, no, sining nasambit yang programa para sa mga empleyado. Kag ti katropang France kasunod ini man sa coordination meeting sang Drug Free Workplace Committee upod kay Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region na director nga si Marjorie Ballesteros kag sa ICT Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga tigni patigayon sa tong Hulyo 7 para talakayon ang mga implementing guidelines sa masambit nga programa. Kahit ikatropang France, ano ni siya mo kung pag-test na sa ila, naibaluan na ito nga 50% ni isang nasambit nga mga empleyado dira sa syudad ang maka, ano, kumbaga, ipatigayon nun ini sa halos 50%, no, sa mga empleyado. Dira kahit naibaluan na ito, ti ang makasulod diri sa nasambit ni nga drug testing ang plantilla, regular nga empleyado, mga heads dira, mga heads ng department, executives, no, pero so far katropang France, mga JO, though wala pa sila sa listahan sining nasambit nga 50% nga ti sarang maipaidalom sa ining nasambit yang random drug test. Kag ti madumdumandan katropang France nga ti isang nanpungko mismo si Mayor Greg Gasataya bilang mayor dira sa syudad sang first time nga gidira nagpungko ti ina siya daan nag pa-drug test gito mismo, no, gilayon ante siya nga magsaka sa opisina niya dira sa may city mayor's office kay para sa iya ti sulundon bala, no, manginihimplo siya sa mga empleyado sa syudad nga ti drug free, no, ang nasambit yang opisina para sa pagserbisyo sa publiko. Kag ti katropang France sa pihak sini suno kay city administrator Tony Mark Mayo nga target nga masakop sining drug testing ni pati pagigali ang mga ano contract of service na madalaman ni sila katropang France. Kag iti ang papatigayon sini mayra sang screening test bilang initial nga examination sa mga mapositibo, mayra sang mandatory confirmatory. Kag katropang France mayra pagid sang last option pagid ya kung hindi gid magpati ang mismo nga empleyado nga siya ang nagpositive, pwede pagid siya kapatest ni what pero iya na gasto, pero ang first time muna siyang screening tapos ang ikaduwa ang confirmatory kung ti ka na positive ka kung tuod gid mga positive base wala may something lang sa mga gipatigayon nga test katropang France. No, pero ti sa panawagan ni sang syudad kag ti amo ni gani may nagambal gani sa comment, no, may side comment nagambal nga tani wala na lang gid announce danay kay parang ha ma hindi gid lang mapreparahan kato pang France mga empleyado dira sa syudad kag ti madakpan gid ang mga nagagamit, pero ti amo ni no ginanunsyo na iti may araman sang implementing guidelines kato pang France mga managani unang ano nga pag test kung mag positive ti screening ganay may confirmatory pa tapos confirmatory kung pwede na yakunti ka na yung magpa ano pa

0: liwati. Ti negative ay kung positive positive gini, pero kung gusto mo ilaban kanya negative ti imo na kwarta imo gastohon for the next test. Pero kontra pang France hindi nga panawagan kay ti mismo ginap ano man ni Mayor Greg Gasataya no gin hatag yung maning mensahe sa yayang soka sa tinalikdan kay Adlaw no kung iyang state of the city address nga ti gin ano niya mo gin na atubang niya dito ang mga councilors no membro sa Sangguni Palunso the mga executives dito sa nasambit nga ipatigayon nga speech nga hambal niya nga ti ginalauman niya nga magauna no kon ti mangin ehemplo ang mga councilors sa mga taga-astral position nga ti magpa drug test man ti agud magin ehemplo sa mga idalom ni bala katrapang France sa random drug test kag supong langit nga adlaw katrapang France 2 hours ago nagpost si Councilor Israel Salanga sa iyang FB page no sa iyang Facebook katrapang France ngayon siya ang negative no sa ginapatigayon niya nga ako para sa iya mismo siya nagvoluntaryo no na voluntary si ni nga drug test katrapang France no negative ang resulta sa iyayang nasambit nga resulta ginpakingbahin niya ini nga isabat no sa panawagan ni Mayor Greg Gasataya kag ti mo lagani bilang ehemplo sa mga upod niya dira kag sa mga kabataan man katrapang France sa niya ti unahan na niya nga daan na kay para nga ano man, no, magsunod man ang iba ni katrapang France. Kag ti ini man ang ano no maging ehemplo man sa iban pa nga magpatigayon man sang voluntaryo mga drug test agud ya nga ti ano no kumbaga ang mga contractual gani dira nang ipaidalom sila pa ihan nga ti katrapang France pala no tag-asang posisyon dira iya sa syudad. So ti mo na negative nga ang resulta. Pero balantayan naman niya ang ipatigayon no nga random drug test sa syudad kung bala may mapositive o kung nati drug free git man no ang workplace ya kun ang mga empleyado diri katrapang France sa syudad sang Bacolod. Para sa dugang detalye bala katrapang France mera kita dira sang interview kay City Administrator Attorney Mark Mayo at the same time may tingog makita diri ani Councilor Israel Salanga yan no sa iyang ipatigayon niya nga voluntaryo man nga drug testing sa iya kagalingon.
1: Executive order ni Mayor Greg creating the committee in preparation for the implementation sa natong drug-free workplace. No, isa ina ka mekanismo kung sa diin mapatigayon kita sa drug testing sa atong yung mga empleyado diri sa government center, no, sa tanang yung departamento o opisina under sa atong city government. And then may in place man na siya ng mga guidelines nga pagsunundan naging establish naman sa Dangerous Drugs Board, Civil Service Civil Service Commission. Now so nag-convene kagapon ang members ng committee pag dito na istoryahan ang sistema kung paano ina siya i-implement. Now like for example, how do you conduct the randomization? No, if we opt for a random drug test, because part sa meeting man to, araman ang assistant regional director sa PDEA, they were suggesting na kung pwede i-mandatory because it is sanctioned under the law. No, but amo nang ginatun-an natong subong if we will opt for random or mandatory because ang isa nga ginalantaw man naton ang kadasigon abi sa pagkandak sang drug test because ang qualification is very strict. It has to be DOH accredited, in which we are proud to say ng aton City Health Office is qualified no for that particular undertaking. No, so gina-finalize nato ng guidelines and eventually we will start by July, maybe end of July, and then as tama ubos ang required number of employees nga ginagrihan sa committee, which is 50% sa total number of employees sa kada departamento. Namuna ang cover, no? Regular, plantilla, and even our contract of services. So amuli ang employees na covered. And then, nang matabo sina, there will be three kinds of tests. The first test would be the screening test, the muna initial test result. And then, kung mag-positive ka da, there will be confirmatory test, which is required. No, mandatory, ginayang confirmatory test. Kung mag-positive ka pag sa confirmatory test, the employee concerned may right na mag-challenge. No, ang panawag naman sina challenge test. sa challenge test, iya shoulder some employee ang galastuhin nila. So may due process ng mechanism, and then eventually there will be intervention coming from DSSD, you know, for those na willing magpa-rehab. And then once matapos siya ang rehab, makomplete yan, then eventually pwede na siya kapalik sa ubra. Now, so those are just general guidelines. But muling ginapastal, ginagod subong tusluyan ni Mayor Greg na mapatigayo na ato na drug free workplace test.
2: Kung mag-positive, you rehab another.
1: Kung after some confirmatory, may ara siya rehabilitation mechanism na dapat ma-undergo kada. Now, and then kung matapos muna, may ara certificate ni issue simo, completion, or clearance, and then pwede ka nakabalik sa program. So kung hindi kaya mag-idalo sa intervention, then pwede ka may arang administrative liability. For example, grave misconduct, pwede ka lang mapasuhan. Eventually, may dismissal api. No? But may due process na pagkasundot.
3: It will include the executive assistant
1: at the city council. Under the guidelines, the regular contract plantilla.
4: Okay, but, sige. Ito na. No? Contract, regular, kag plantilla. Mato Katropang Wendell ang madalasin eh sa drug test?
0: Yes, Katropang Franz, ako na daw ang contract niya, ang regular, dala na daw Katropang Franz, mani ang mga heads, dira, mga EA, kag executive, dira, Katropang Franz, no? Executive assistants ang alkalde. Kagate mo na Katropang Franz, no, ti ang JO, ya, wala, nadala sa ining na niya sambit yung drug testing, no? Pero, ti Katropang Franz, pagkatapos ining first ni Katropang Franz nga drug testing ni kun random drug testing tanawon tanokon pati next time madalaman ang sabagin niya sa JO kun ang mga job orders ng syudad Katropang Franz.
4: Okay, sige. Thank you guys Katropang Mendel.
0: City Government Center kag mga katropa sa aton tiempo sa karon nga nagainula na naman na magdalagit sa inyo payong kapote kalo, and of course magtumara sa atong Sunshine Vitamin C agud protektado ang inyong alawas batok sa balatian para sa nagaugyon niya Pilipino sa Pilipinas. Ini si Katropang Wendell Balinario, X FM News
4: Centro. At ano pa tayo sa Katropang Wendell Balinario, mga katropa, balita gikan sa syudad sang Bacolod Centro. Do lang alang ako sa kay Sir Mitch, sige lang. Oo. Alas 11:54 mga katropa, no? Ang dugi-dugay kay Megabulus ng XFM Network News. Di ka mo magkalipata mga produkto sa Yes to Health, mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Inaftandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore mga katropa. Ha? Oh, don't forget sa online sa shop. Centro. Alas 11:55 na mga katropa, ang oras ko ito ginakulabos na... Kag tamiyong ko na lang daan, advance happy birthday at Andre Kaupod, ano? Station manager sa XFM Kabankalan, 106.1, si Katropang Erwin Salinas, mga katropa.
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
4: Ito e, boss, birthday anak mo, Sabado. Tamiyong ko na lang sa daan sang happy birthday.
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
4: Centro! Mga katropa, batay ninyo, no? Kay mga entertainment programs karon naman sa hapon. Dilang gapon sa XFM 103.9 Bacolod. Salamat ninyo ang korban si Katropang Franz Sandro Burgos, nagkap stamat gid maing udto, and God bless sa sol mga katropa.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: XFM 103.9.
8: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Kung vitamin C,

0: mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Ba't dyan ko tayo? Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: XFM 103.9.

0: Inday, patuloy na humina sa silangan na Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2, nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
1: Sandigan Bayan, kinwestiyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
0: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estradang makadalo sa impeachment trial.
1: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansila ng ICC Chamber.
0: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
1: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspindi ng klase dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon.
0: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
1: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
0: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePay.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa sea east ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiiral naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya tasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina 5:33 na umaga at inasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umabot na sa 681 pasero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos ng PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barb, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region, kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyan pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyan pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangarib ang kondisyon ng karagatan bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang mga insidente sa gitna ng pananlasa ng bagyong Inday. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ng bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanununuyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya kung saan naglagay din ng modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalen ang distribution ng ayuda katuwang po ang MDR-RMO, ganyan din ang provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad din kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bibisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili naman naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang pinal na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jinggo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay nakatakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol naman mga katropa ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay doon sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay mituturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nilinaw ni Batangas First District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili ng mga proyektong nakakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Rizza Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
1: Kinwestiyon ni Senador Rizza Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan sinihil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidinig ang kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Ontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamani sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM. Inansilan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasyahan itong kanselahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimula ng paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa 10th anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyong napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ashfall mula naman sa Bulkan Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Carcaras City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmon, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanao, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Tibong balita, mister sa Puerto Princesa sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Niliasca, 5 saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima habang inaresto naman ng Romesponding Police ang suspect na recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ang kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman katropa, mayroong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
6: Patay ang senior citizen matapos tabaril ng hindi pa nakikilalang suspect Sado sa City Lunoy, Barangay Kabunga, Pasay City. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasay City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang ito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng ilegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Bolinario ng XFM Bacolod.
7: Namataan sa lugar kung saan na-discovery ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montelibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest. Sa ngayon, sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwala ang ilegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa milyong piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang ilegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Bolinario, XFM News!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong mal.

0: Balitang International.
1: Sa balita sa Bayang Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
0: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
2: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang capsule. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang nilang cat-twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ng kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbacher, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nation. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports naman, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores. Matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Ilang araw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ng pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang kanyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa mayroon na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, pagkatapos bukta ko, blam, mayarap ko sa mga balita, blam, sung amin, sa mga DJs, nila, kanda,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.
5: Sa mga dark spots, Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Eh, Valira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luelo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gidaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, mahinambalanay naman kita kag may istoryahan na kung paano ta mamligan ang ato sering ay kayong lawas. Ang ato sering primary ring ipa hanumdom sa inyo tanan. Kung paano na ito sa name, prevent nga madapuan kita bala sa mga pamalatian. Amo na pinakimportante sa tanan eh. Eh kung magbalatian na gani kita, daway man kita nagkakangilin magbakal sa bulong, no? Pero may balatian na kita. Tinga hindi tabi pag i-invest ang aton inugbakal sa bulong, may, kung may balatian na kita, sa pagpabaskog sa ato ni kayong lawas para hindi kita magbalatian. Diri nagasulod ang ato sa nga program of supplementation para mapungganta nga magkabalatian, labi na gid ang mga malala nga mga balatian. Una sa tanan, dapat maintindihan ta mga sinyales, ang mga patimaan, mga simptoma nga ginapagwa sa ato sa nga lawas. Kung ano bala may ara kulang sa ato sa nga lawas or ano na ang balatian nga nagadapo sa ato sa nga lawas. Pero before kita magkadto sa simptomas ang balatian, dari kita na sa simptomas ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sa nga lawas. Kaya kung kulang kita sa nutrients, may mga simptoma ina or may mga sinyales ina. Pero pwede pa naton ina siya mahingagaw nga makaparan. Para nga wala sang organ kita nga ma-damage. Kay kun magsigi-sigi nga kulang kita sa nutrients sa pagkatapos sa sobrang ato sering ginahimo sining activity kag sobra naging kalawig ang pag-suffer sa lawas ta sang kakulangan sa mga nutrients, nagadala ina sang infection or complication or in short balatian. Ang ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kamusta ang panahon kag tiyempo sa inyo sa ring lugar? Pwede ka mo makapamangkot sa ato sa ring consultant, sa ato sa ring certified naturopath practitioner, sang inyo sa ring mga concern. Kung anong mga nagkakadapat ninyo sa ring himuon,

0: We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Amuman, ginaabi-abi man nato ng aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga mag-aupdanay naman kita no sa sining edisyon sa aton sa ringa pagpangalagad sa padayo nato nga pagtukib ha, sa mga sikreto sa ikaing lawas sa mga natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas sa ginahambalbla ni Sir Josiel nga isa niya magbulong kita sa balatian, tutukan ta ang mga sikreto nga kaya man naton tukibon para mapabilin nga mabakod ng aton sa ninyo lawas para mga balatian aton malikawan.
0: Amunin may mga bagay-bagay, tanom kita makitaan sa aton palibot. Importante, mahibaluan ta kung anong iya sa ninyo value sa aton sa ninyo kayong lawas. Kay pareho sabi, subong adlaw magatalakay kita parte iya sa di bunga ha. Dahon sang bayabas, Doc Leo. Ang dahon sang bayabas actually sa managakaon sang isda manami ini ihanig ko nagaluto ikaw sang pinamalhan ko nagaluto ka sa anglit sa kalaha or ano man naluluto animo ihanig mo sa idalom bala antes mo man itungtong ang isda para nga paksiwan o kon para pinamalhan manami ang sabor niya kay gina-neutralize na ang kalangsa sang isda. Pero may dako gali nga bintaha kag dako sininga benepisyo ang lawas ta kon kahibalo kita maggamit sang dahon sang bayabas para sa ikayong lawas na tondok layo.
1: Correct Sir Josiel, and traditionally sa mga pamatanon sini Sir Josiel binulan gani Marso, Abril, Mayo. Wow, sako gidang kuan sini sang iban sang una grupo-grupo ni Sir Josiel mo. Pauna-una kuha sang ugbo sa bayabas.
0: Kaya mo ni ginagamit sa traditional sini nga pag-circumcise. Ining circumcision bala nga may batakan pagkatapos may kutsilyo lang nga ginahampak mo bala kay natungtong mos batakan ang imong sini nga kwanda ah. Pagkatapos sa hampakon, pagkatapos hampak, amo nang ginabugahan mo sang inusap mong dahon sang bayabas. Produce were the days gamay na lang subong abing nagapa-circumcise sa traditional sini nga pamaagi, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel. Amot dumduman pa sang iban sini kon na pila ka paklang saging na bali ah.
0: So, ining dahon sa bayabas actually, ang kalabanan ginausap tani sa circumcision niya, ang ugbos ya gid. Ma-upload ini siya, hindi mo pagtunlon. Ang problema sini kay ang kakulba kag ang kasakit gani sang circumcision, ay ti ginapihak ang imo panit sa imo kinatawo mo. Ah, lugar mambal ibuka. Laway na lang katulon, Doc Leo. Dahon sang bayabas, ubos na katulon mo.
1: Mayon na lang kay may nagabantay na gadaan, Sir Josiel, nga manug-usap na gadaan. Kaya mo magbuga kung mamalhan ka na sang laway mo.
0: Oo. Ti ibaloon ta kung paano ipreparar ang dahon sang bayabas. Kaya ganong makuha na to sa ringing mga nutrients sa dahon sang bayabas. Kaya ti, if we speak about guava or guava leaves o kung daon sa bayabas, anong ginahimo yan ni particularly abi Doc Leo? Sa ato sa ring body cells, amuning pinakagamay nga component man sa lawas ng body cells mo, nagasampaw-sampaw ni sila nagapurma into an organ, pagkatapos sa different parts of the body composed of body cells. So, diri kita sa body cell naton or body cells, Doc Leo. Anong may ara sa bayabas? Kaya anong ginahimo sa bayabas ni Doc Leo?
1: Ang benepisyo sa bayabas, Sir Josiel, nagasugod sa alibutod sa aton sining kaugalingon. Tinginambal, Sir Josiel, muna pinakagamay nga unit sa aton sa ringa parte sa lawas from cells to organs to systems. Hasta nga nag-kwani, pero sa ni, nag-broadcast kami din, Sir Josiel, gapamati. Kamu bugos ni sa ginatawag, Sir Josiel, sa cellula. Ang ginsuguran sa ni, which is dito nagasugod sa ni benepisyo sang bayabas. Kasubong sa Josiel ginaliwat-liwat na ton sang isa sinikamital yakon ma-expose sa sagwa sa ulan, sa init, sa hangin, the elements of nature nga waay sing protection, Sir Josiel. Ano ba lang matabo? Anong manutaran na ton? di ba makanotis kita nagatuktukon o kung madali sa matuktukan. Amo maninigay katabo sa aton sininga lawas, especially sa aton sininga cellula, dali kita magtigulang, dali kita nagabalatian, tungod kasubong nga ginatuktok man ang aton sininga cellula. Resulta ini sa oxidative stress nga may protection kita dapat dira kun kabalo kita magpangita kun ano kag kundiin aton ina makuha isa diri sa dahon sini sang bayabas.

0: ang dahon sang bayabas nagaangkon sang puwersado ng mga plant chemicals kasubong sang quercetin, catechin, gallic acid, ellagic acid, rutin, kaimferol. Ini mga substances nagatrabaho sa aton kasubong sang magagmay nga gwardiya sang aton siring nga cellula. Ginabuligan nila ma-neutralize ang free radicals nga nagresulta sang tuktok sa aton siring nga mga cellula antes pa sila makadamage sa pasaling nga mahalungan ang aton siring nga healthy cells nga malikawan, Sir Josil, ang damage sa panit, damage sa brain, damage sa aton siring blood vessels or kaagatan, DNA damage and organ damage.
1: So, maproteksyonan ang ato siring lawas sa tawag nato siring pagka-damage sang body cells. Ang pagka-damage sa body cells na nagresulta ina sang pagkapatay niya. Actually, gakapatay man gid ang ato siring mga body cells, naga-mutate o kung naga-produce man ini sila ang ato siring nga body cells o galing basi ma-overtaken sa inatawag nga pagkapatay. Damo ang nagkakapatay, gamay lang ang ato siring nga mabuhi o kung ma-divide niya mga body cells. Hindi na maulian. Amoy ni actually ang proseso sa inatawag nato siring nga amat-amat nato siring nga pagluya, pagkapatay, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kumbaga, sa simple nga paghambal, madali siniyang magtigulang isa katawo kumpormi sa damage sa iya sa nga cellula o kung mapabilin ng pagkahoben sa isa katawo kumpormi sa health o kung ano ka-healthy ang iya sa nga cellula, Sir Josil, nga isagali siniyang makabulig sa aton ang mga antioxidants nga halin siniya sa dahon sa bayabas.
1: Kay ang mga makahalalit sa lawas naton, ang pinaka-invasive gidang virus. Waya bisang specific nga bulong na kung magbalatian, kung viral infection bala. Ang ginihimo sinisang mga eksperto, just like mga medical practitioners, amo ang vaccination. Ang vaccine actually is also a virus on a controlled dosage, luya na, gin-introduce sa sistema sa aton lawas para aton sining nga mga antibodies makakilala sa iya, kag makakilala sa amo nga sahi nga kontra sa lawas ta, kontra nila, patyo nila. So ginapakilala ta lang ang virus pinagi sa pag-incheck sang controlled nga kadamuon kag kaluyahon sang virus, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Mo nang ginatawag lang naton nga immune system training. Ginapakilala naton ang posible nila nga mga kontra para kung mag-abot ang matuntuod na nga kaaway, naka-practice na sila.
1: Ang isa pa gid diri ka makalalit amo ning bacteria. Amo ning kon magbalatian ka na, ginaresetahan ikaw number one sang mga antibiotics. Mm-hmm. Ang antibiotics is for bacteria. Virus is tawag nato sa ni vaccine, inabakunahan kita. So speaking about bacteria, kay grabe gid ini mang halit ang bacteria sa lawas ta. Ining mga tawag nato sa ni nagakos ang pamalatian yung mga bacteria. Kiti may good bacteria man sa ato sa ni nga lawas, Dok Leo, na labi na gisa ato sa ni nga digestive tract.
0: Correct.
1: Nagabulig sa aton. Anong ginahimo, Dok Leo, sang mga makuha naton nga mga chemicals sa dahon sa bayabas against bacteria, Dok Leo?
0: So hindi man naton pagkahadlukan ang tanan nga bacteria. Friendly bacteria, sa pangalan pa lang nga dan, friendly or good bacteria, kaalyado naton na siya. Which is ang ilaman sa nga ginabuligan, balance, Sir Josil, kag ginagwardyahan ang harmful o kon bad bacteria. Bad bacteria ang aton sir nga gina tumod karon ang mabuligan tapna sini sang dahon sang bayabas. Problema ko abim, Sir Josil, ano? Ang iban sini makasiling daw kwan mo, pelikula mo, kay nga aman ang ginatawag dahon sang bayabas, mahimo galing ang pagutuman nila ang kagaw.
1: Hindi ka panginaon, ha?
0: Hindi ka panginaon, Sir Josil, ang bacteria nga magresulta sa amat-amat nila nga pagkagutom, kagpagkaluya, maghina ila communication, maghila ang ila sinang formation, kag mas mahapos sa aton si Sir Josil immune system sa pagtapna sa ila, kag malikawan nato ng palaabuton ng infection nga tuga sinang mga bacteria kun nagpabusog sila. Nga man, paano yung ginahimo? Tungod nga, instead gali, no, nga sa bayabas, bala nga mag-inom kita sang antibiotic, kung nga ang aton immune system, magapanghikot na lang, kay mahapos na niya, Sir Josil, patyon. Kag tapnaon ang mga bakterya kay ginpaluya nang adaan mo sang compound sa linsa dahon sang bayabas kasubong sang tannins, kasubong sang ginatuag flavonoids, kag iban pa gyud nga mga phytochemicals. Ngang iban sa nga mga bakterya Sir Josil, kun magluya na syempre hindi na sila sini maka multiply kag mahapos i-manage ang aton immune system, specifically ini mga bakterya Sir Josil nga mahimo maghalit sa aton lawas kasubong sa E. coli. Posible Sir Josil magresulta ini o kun mangin kabangdanan sang diarrhea kag iban pa gyud nga intestinal infection. Staphylococcus aureus, posible Sir Josil mangin kabangdanan sini o kun kausa ini sang skin infection kag iban pa gyud nga stomach infection. Salmonella, masamin ato no batian kung may food poisoning. Pwede Sir Josil galing ma-prevent o kun malikawan kun may ara sa nagakaigo nga gwardiya, especially ang mga compounds halin sini sa daon sa bayabas na ginapagutman ini sila para ni sila makahalit sa aton.
1: Ang guwaya galing sini Doc Leo, ginapaluya yung bakterya. Pagkatapos ginablakan niya nga hindi makakao na mga bakterya, especially ning bad bakterya nga nagadala sa aton sang complications o kon pamalatian. So kung magluya na siya, hindi nakapanginaon, bangod kay ginablakan sa mga phytochemicals sa guava leaves, eventually mapatay na lang ang bad bacteria, Doc Leo.
0: Correct Sir Josel, ang immune system na to nang mahimos siya na.
1: No.
0: Kag take note ha, ang mga bad bacteria nagakumpit ni sa nutrients Sir Josel sa aton.
1: In short, kung saligan talang, kung maluya, gali ang aton immune system, amo nang hambal nila nga bisan lipong, hindi kapalipong bakterya, Doc Leo?
0: Manit siling bala nga, kung nagkabataan sa una, Sir Josil, tulukon mo lang pati da yon.
1: Oo. Oh.
0: Ang iban, sinibag, kasalasala pa mo. Mm. Pero subong yan, bala naman, lumpat lang mata mo. Kung malumpat lang kalimutan mo kung sa pakon ka. Pinakapunto sa ni Sir Josil, manami sa dahon niya sa bayabas. Kaya nagabulig sa iya, himos sa ginatawag, kung pahapos sa trabaho sa aton sa niya, friendly bacteria. Di kung luya na nga daan, halos ay ka na Sir Josel, sintuman nga effort sa nga paghihimuon eh. Halimbawa, bala, kung may isa ka tao, karoon nga nagromentado, dira. Kung luya na siya, di na mas mapos ni mo sa ni dakpon o kung himuson kaysa sa persado siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung di mas mahapos siya Sir Josel, mapacify, o kung mas mahapos Sir Josel nga ibutang sa safety nga bulotangan o kung na ginatawag pahamtangan ng isa ka tao sa nga dapat na ton sa ni plastaron kaysa sa damo pang posible maulamid sini. Tungod niya napabayaan naton sa primero, especially kung nagpabusog bala Sir Josil.
1: Oo.
0: Di persado mo. Diri naton mahatag Sir Josil kung mabutang ang ilustrasyon nga amo man nagakatabo sa sulod sa aton sa ningalawas. Nga ah, mabudlay tapnaon ang iba niya mga infection Sir Josil. Tungod niya napabusgan naton ng bakterya, ano ba lang isa sa ginapakaon naton dira? Sugar.
1: Mm. So number one, gid na ha. Butamalo staple foods ang mga bad bacteria. Amo ang sugary intakes naton.
0: Mm-hmm.
1: Mamatamis naton sa mga ginakaon. Actually, daw kapareho sini padako-dako ang tabing bakterya, Doc Leo. Daw mga subay.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga subay ay man vocal cords na nga mahambal nga mix niya dito may nahulog nga pagkaon to hakuton ta.
0: Mm-hmm.
1: Why ni sila sang vocal cords pero may ara sila ideya para makipag-communicate sa ila upod nga dito ang pagkaon may nabilin pa dito nga pwede mahakot.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga bacteria in short sa sulod ni may means of communicating with its other man sila sa ila sini nga mga ginahimo dito sa sulod. Naipamaagi sila para magilintindihanay sa sulod sa ato sini nga lawas. Anong ginahimo dari sa ginatawag dato sini sistema nga ini sang mga bacteria to communicate with its other sang aton sini nga pagkaon sang dahon sa bayabas, Doc Leo?
0: Bawa is man ni Sir Jose sila mga bacteria. Ah, hmm. Nag-communicate sila through chemical signal sa ginatawag ni sa mga scientist Sir Jose nga quorum sensing. Sige na makadumdum ka doon sa meeting bakit sa session ba?
1: May quorum.
0: May quorum. Kung gamay gani, kolabo sa number Sir Josil, hindi matigayon sa niyang session
1: mm.
0: o kung ng meeting. Amo mo nilang katabo sa bakterya Sir Josil. Nag-communicate sila through chemicals. May mga chemical signaling sila. Kag kung manotis, ganin nila nga daw gamay tahaw.
1: Mm.
0: Hindi na sila mag-action Sir Josil.
1: Oo. Oh. Bala nila nga pwede sila.
0: Correct Sir Josil. Kalmahal na nila. Pero kung pamatsyag nila doon malabote ng threshold sila sa niya kadamuon, dira na sila sa niya amat-amat Sir Josil. Magpangisog kag mag-amat-amat sila atake sa aton sa niya lawas nga nag-produce sila sang toxins kag nag-infect sila sa aton sa niya tissues kung magdamo sila Sir Josil.
1: Mm.
0: Pero tagaling may intel man ta Sir Josil mo. Antes man sila maghimo sini ko ng intel naton, pagsik intel naton sini maalam or kargado man sa supply blaster Josil, matiktikan ini sila. Antes pa sila maghimo sa kalakasan sa aton sini nga lawas, matapna nangadaan sila. Pinaagi sa intel naton halin ini sa dahon sang Bayabas. May mga compounds nga rin sa dahon sang Bayabas, kasubong sa na-mention naton kay Nasir Josil, quercetin, garlic acid, tannins, kag iban pagid nga nagabulig interrupt sining chemical messages. Do may jammer gali ni Sir Josil.
1: Oh.
0: Para nga mautod ila sini communication, di sila mag-intindihan ay.
1: Gina-jam ang signal, ha? Mm-hmm. Para hindi, amo nang hambal nga, kay why man sila vocal cords, mm-hmm. Ang ilang signaling, do kaparehos lang sang pamatsyagan kag sensor.
0: Mm-hmm.
1: Pero kon mag-jam ni mo, ang signal pagkadto sa isa, in short ini sila magilintindihan na hindi maghulag yung ibandok layo.
0: Hindi gid paano kay Tiway Mansing na baton sini nga klarong instruksyon.
1: Oo.
0: Kag ang isa nga nagapadala hindi man makalabot sa ginapadalhan. So ani ka katabon Sir Jose, ang mga kagaw, bacteria become less organized. Infections may become harder for them to establish. So amo ni kanami Sir Josel sang trabaho sang dahon sang Bayabas pagabot sa aton sa ningalawas kay as much as possible waaya ginagaan chance ang kontra nga makaporma sa paghalit sa aton lawas.
1: Now, ang ginatumod naton is intake ka. Botamlo sa pasudlon ta sa lawa sa sistema sa lawas ta ang dahon sang Bayabas. May ara ba na siya sang exterior or external sining function o kon protection yung ginahatag sa aton. Pero ang aton sini nga mga malala nga mga balatian dok layo nagaumpisa ini sa ginatawag tanga chronic inflammation.
0: Correct. May labot gid Sir Jocelyn.
1: Oo, ning pabalik-balik inflammation dira masami nagaumpisa ang malala sini nga mga komplikasyon. So sa inflammation dok layo, ano ang ginahimo diri sang ginakaon naton nga dahon sang Bayabas.
0: Pero at hagon naton sa mga tagpalamati naton, ang inflammation kinahanglanon for healing Sir Josil.
1: Oh.
0: Ang paghubag, ang pagbanog kinahanglanon para kita mag-ayo, para magpali ang aton sa mga samad kag mga injuries naton. Ang ginatumod naton diri is chronic inflammation, why sing labot diri ang acute inflammation. Ang acute inflammation Sir Josil mahubag lang kung may injury o kung may dapat dirang i-repair sa sulod sang aton sa ningalawas, dapat papalion kag magkupos man lang. Whereas ang chronic inflammation nagapabilin kag pabalik-balik nga nagapaanto sa disaton nga nagadamage ang aton sa mga organs kasubong Sir Josil ang cancer example seria arthritis, diabetes, heart disease, fatty liver disease, Alzheimer's disease. May labot ini Sir Josil ang chronic inflammation. Ano ba lang papel sang dahon sang Bayabas ni diri nagabulig reduce ang inflammatory chemicals kasubong sang tumor necrosis factor alpha o kung TNF alpha, interleukins 6 sa muning excessive amount ni Sir Josil nagka-cause sa ginatawag chronic inflammation. Prostaglandins, kung tuman ni kataas sa aton sa ningalawas, nagadugang pagid Sir Josil ang paghubag kag pagbusog sang parte sa lawas nga afektado nga ginabuligan gali ini ginareduce sa matamat sang Bayabas para nga hindi kita matamaan sang ginatawag halit sang pabalik-balik nga paghubag o chronic inflammation irritation sa aton sa parte sa lawas.
1: So amuning pwede mabuhay ulig sa dahon sa Bayabas aton sa chronic inflammation, yung pabalik-balik inflammation, para nga hindi na maglala pa ang dangtan niya. Now, ang Bayabas actually, Dok Leo, present ini sa aton sining Santon Plus Herbal Soap. Nagapanamis ang skin, ang Santon Plus Herbal Soap, kag nag-reduce man sang body odor. Now, una kita sa skin protection. Internally kag externally ha, pwede na to nini ma-intake, pwede man na to nini ma-apply sa sagwa no externally, pero sa aton sining condition sa lawa sang panit naton, the largest body organ amo ang panit, ano ang ginahimo diri kag function sang mga phytochemicals nga ara sa guava leaves, Dok Leo.
0: Traditionally, Sir Josil, ang dahon sang Bayabas, ginabutang ni Saton kung gina-apply Saton sa ringa panit, kung may mga rashes bala.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig sila pakalma Saton sa ringa panit. hindi bala maggalasang-gasang kun may mga samad kita Sir Joseph, especially yung gusto naton ma-proteksyonan, madali sa magpali, gina-apply man din yung dahon sang bayabas. Traditionally, nga aman, ang iya ginaubras ni sang dahon sang bayabas na encourage sa collagen formation. Ang collagen sa kinang lanon sa para nga magdasig ang pag-repair sa aton panit, nag-reduce ang skin inflammation, nag-limit sang bacterial growth para bala Sir Joseph nga matinluan o kung hindi magduging ang kagaw dira, especially sa aton samad nga magpalala kag magpadugay sa pagpali sini. That's why nagagamit sang aton sering Santhone herbal soap Sir Joseph, manotice nila nga mga katol-katol blan nila. Madasig magpali Sir Joseph.
1: Kay pareho sini sang kinututan sang subay. Mm-hmm. Kung pabayan mo na nagaka-inflame. Maghamal kita nagaka-inflame, nagahubag, nagabanog kon kaisa, nagaka-infeksyon, nagadako kag nagalala ang mabatsyagan naton sining epekto niya, nagahimo katul, tawag nato sining kon dako na ginagahimo ni bakukang. So with that, sa pagkutot pa lang sa subay, makabulig gali diri ang Santon plus herbal soap Doc Leo para nga mabuhinan ang mga bakteriyang ara dira magkalamatay para hindi na makadala paginsang dugang inflammation kag infection gali Doc Leo.
0: Correct Sir Joseph, especially ha isagid sa maghalong sini sa ila sa ring panit kag mag-inspect gid permi sa ila sa ring parte sang lawas kung basi kung may gamay sa ring mga samad o tinuslukan nga wala nila manotice kapin pa kun may amo kasi na condition Sir Joseph nagan-numb na kun kaisa. Ang imo sa ring lower extremities sa may mga diabetes. Dapat halalungan gid ni kay nag-umpisa ang iban sa nag-umpisa lang sa gamay nga sungo Sir Joseph, kung gamay lang nga tublok sa isang tunok. Dira lang gid nag-umpisa pero tungod niya mahinay ang healing tungod sa imbalance sa sulod sang lawas, dira nagaresulta o nagaresulta ang matamat Sir Joseph sa paglala sa isang magamay nga nagsugod sa magamay sa nga tuslok pagkadto sa madako sa nga samad. Pero mabuligan especially kung way ka manimo sa diabetes, but most especially kung may ara ka na, ang paggamit Sir Joseph sang Santhone plus herbal soap para masiguro naton nga matinluan, hindi magmuad dira ang mga bakterya para nga bisan paano Sir Joseph mapanubo ang risgo naton sa sa pabalik-balik nga katol o kon mga samadra o kon mga rashes dira nga ma-prevent nato ng paglala.
1: So Monica, importante ang Santhone herbal soap nga may bayabas man para sa ato sining pagpanami sa aton skin condition, at the same time mabuligan ang ato sining skin nga ma-repair whatever ang damage nga ara dira, katulad sa mga kinututan sa mga sapat-sapat kag agis ang kinalutan, kag iban sini ang mga bulubakiras dira, bangod man kon kaysa makasagid kita sa matalo mga bagay, makatulad sina. Now, sa pag-develop naman sa bakterya or pagdamo sa bakterya, externally Doc Leo, sa gwaa sa ato sining lawas, masami sining nagabatsyag kon damo kita bakterya sa lawas, ang inistaran niya sini, mahilig ini sa manuksok sa ilok, manuksok sa imo sining hita, sa imo sining singit, tawag nato sa bala. Ano ang mahimo dari sang bayabas? May mahimo dari ang bayabas Doc Leo. For example, ang mga nagakos aton sang body odor ng mga bakterya.
0: Traditionally Sir Joseph, ginahimo sini ginalaga ang dahon sang bayabas. Pagkatapos ginapaligo ini kun nagapangalisngaw balang imo sa nga lawas especially kun balhason. Usual Sir Joseph kun balhason balang kita kati kun magkita yung bakterya balhas ni dira sini nagapangalisngaw mo. Ang ginahimo sa ni sang una para mapunggan o kun maremedyohan o kun matapna ining syado nga pagmuad sang bakterya nga nagaresulta sa body odor, lagaon ang bayabas. Pagkatapos ang iban sini maalaba pa ang linagaan sina ginapaligo. Kung ginabasa sa lawas, makabulig Sir Joseph para matapna ang pagpangalisngaw sang lawas traditionally. Pero sa moderno nato niya panahon Sir Joseph, why na sing laga-laga kundi pwede na naton gamiton through sa pagpanghabon Sir Joseph. Pabukalon lang naton sa aton sa niya kamot, ilughod sa aton sa niya mga singit, kilikili kag bilog nga lawas, mabuligan na nga matapna naton ang body odor kay isa sa sangkap sini amo ang bayabas na dira makita. Sa gihapon na nagabulig pa nami sa panit, nagabulig para ma-reduce ang body odor sa aton sa niya Santhone plus herbal soap.
1: Ang isa pa gid diri Doc Leo, ining gatubo bala sa aton sa niya lawas labi na gid sa guyata, ang natawag nato sa ninyo punggod or tagihawat. Kung may ara ikaw sini Doc Leo pung godo kon tagihawat, delikado ini nga maistaran pagid sang damo kag dugang pagid niya mga bakterya. Kay basi bala kon ma-inflame kag ma-infect pagid ang imo sini nga punggod ara si Muguya especially. Pwede mo ini nga habunan Doc Leo sang Santhon plus herbal soap.
0: Pwede Sir Josel, kapin pa kon ang factor gariya o kon ang may labot sa imo sir nga acne o kon punggod is bacteria Sir Josel. Pwede sa magamitan sang Santhon plus herbal soap. But usual naton Sir Josel na ginapanugyan ko naliba guya ang aton sini iyang concern.
1: Now,
0: ang isang ginhimo man sa hungod para sa guya which is may glutathione kag collagen magluwas sa biso Santhon plus herbal soap nga may bayabas, clear skin herbal soap na nga ito ang gina-recommend rin iya, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kaya magluwas iya sa mga punggod, whiteheads, blackheads, mga pinalian, dira, dark spots. Makabuli gina iya, Sir Josel, para maamat-amat panas ang hindi bala pantay nga kulor sa guya, Sir Josel. Kalabanan sina sa may mga ginabagnos bala sa ila sini nga guya pagkatapos ma-expose sila sa silak sang adlaw nga nagabilin Sir Josel sang maito mga agi nga iban sina tedo mga mapa bala.
1: Kambang-kambang.
0: Oh, kambang-kambang hambal sang kilala ko may na lang tani ko na libon na lang nimo para nga sa sa lalamang kulor. Pero kung may pulo gani diri sa Piak, may island dito sa Piak, wala sa kalaway tanawon. Ang isa nga makabulig sini Sir Josel, ang Clear Skin Herbal Soap. Kaya nabuligan niya Sir Josel nga mag-amat-amat panas o kung fade inang mga dark spots sa areas dira yung salalama ang kolor sa aton panit sa guya.
1: Okay. Now, sa dahon naman kita sa bayaba sa Bidok Leo, balik kita. Ano ang mabulig dyan sini sa naglalain nato sa ring mga body organs sa for example Doc Ray. We don't understand ang kada body organ ta is as important as kada isa. Kita nagabuloy guys, in the absence of one, hindi na normal ang sistema sang ato sini nga lawas. For example, ang ato sini nga pancreas, amoning nag supply sang bilog tanga lawas sang insulin Doc Leo. Makabulig ayhan sa pancreas ta sini ang dahon sang bayabas.
0: Makabulig Sir Josel no. Pero isa man sang concern gid diri sa subong na nga panahon Sir Josel, hindi na ang kakulang sa insulin eh. Kaya may ara iban nga tao Sir Josel nga bastante man sa insulin pero nagbatinggilan na bla nga ton sini nga body cells para sa pag pag-response sa iya sini nga signal para nga ma-absorb ang blood sugar. Inatungod sa constant exposure na ton o kung masami madamo nga mga ginatawag sugary kag starchy ang kinakaon na ton nga nagapataas man Sir Josel, pirmi sa nga aton sining insulin levels nga hindi man mayo sa aton sining lawas.
1: Oh. So in short, sining ang importante kung tanawon ta nga dapat mapabalik ta kag ma-maintain tang insulin sensitivity sa nga aton sining lawas Doc Leo, no?
0: Correct Sir Josel, pero speaking of pancreas, yati dapat matadlong gid nato no kon mabutangan nato sa nagakaigo sa nga gwardiya man nga aton sa nga pancreas nga ma-maintain as much as possible sini ang husto sa nga pagproducer sang insulin nga ang dahon sang bayabas makabulig man dre. Tapos traditionally Sir Josel, may mga mataas sa blood sugar, gainom sila sini sa linaga nga dahon sang bayabas para sila sa nga blood sugar nga ang isa sini sang gina target sang dahon sang bayabas amo ang pancreas.
1: Okay, amo na may dako man gali nga tabang sa aton para makalikaw kita sa pagdevelop sang type 2 diabetes ang dahon sang bayabas. Ang preparation sini dugay-dugay lang ha. Sa cholesterol oxidation, if we speak about cholesterol oxidation, tiyang cholesterol katulad sang tawag naton kagaina Doc Leo sang ang kalamay actually kinanglanan sa lawas naton hindi lang sa sugary intake naton ina makuha katulad man sang cholesterol. Ang cholesterol ta may function man sa lawas ta pero in a controlled sini nga kadamuon. Now ang problema sini amo ang pagka oxidized ang pagka damage sang ato sini nga cholesterol or the low density lipoprotein sa ato sini nga lawas. Anong papel diri sang guava leaves or mga nutrients or phytochemicals yung makuha nato sa guava leaves, Dok Leo?
0: Ang manami, sini Sir Josel, sa guava leaves, kaya nagabulig sa protect sa aton sa nga cholesterol, especially sa aton sa nga LDL, nga hindi siya ma-damage. Kung ma-damage, Sir Josel, dira na nga matamat sini ang kwan eh. Ang pag-damol o kung ang pagpurma sa plaques sini sa aton sa nga kaugatan, kung nga na-damage siya na, aton may ina mismo nga kahimuan. Pero ang antioxidant, diri sa ginatawag aton sir nga down sa bayabas, makabulig reduce ang LDL oxidation. Nga makabulig para nga mga ang particles bala sa LDL, hindi siya magkala-damage, hindi siya mag-amata-amat purma o kundamol kag magbara sa aton sining kaugatan. Tungod sa iya sining antioxidant. Kumbaga Sir Josel, simple nga ilustrasyon. Nagabulig ini para nga hindi mag-amat-amat damol ang tuktok sa isa sini ka metal. Tungod nga may ara sa sang protector o kung protection.
1: Okay. Sa na-discuss na to na a while ago sa pancreas nga mo nag-produce ang insulin sa ato sining lawas, Dok Leo. In short, sining lawas na to, sige ka produce ang insulin, produce ang insulin. A problema sini kung hindi na normal ang sistema sa aton lawas, sa aton body cells, bungal din. Hindi din bala makabati, hindi din makabatsyag. So, importante nga malikawan nato nga magka-develop number one sang insulin resistance sa ato sining lawas. Dapat kung may ara pa lang kita insulin resistance pa lang, hindi full blown pa type 2 diabetes, ma-reverse naton, dapat ina mapabalik naton ang insulin sensitivity sa aton body cells, Dok Leo. So kinanglan ta da ang mga nutrients, isa dira makabulig ang bayabas. Pero kung hindi ka mo dira makaprepara sa daon sa bayabas, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: Pwede gid Sir Josel. Kaya ang manami sini sa premium D3 capsule, may ara sa sang ginatawag property Sir Josel, kung benefit nga nagabulig pabalik bala sang insulin sensitivity o kung pag-maintain sang aton insulin sensitivity, kapin pa kati ang aton sa nga premium D3 capsule Sir Josel, ginupdan pagid ni sang duha, hindi lang isa, kundi duha sini ka good fats, which is kinanglanon para ma-absorb ini kag ma-process aton sininga lawas. Kay bisan wa kita sing ginatawag Sir Josel sang ginatumar nga suplemento, limbawa mapisan kita magpasilak sa adlaw, mag-process ang aton sininga lawas sang vitamin D dito sa sulod. Ginabuligan din na Sir Josel para matigayon ang nagakaigo nga absorption ng proseso sang cholesterol sa sulod sa aton sininga lawas. Ang problem kun indi kita sini mahiligon o kun wa kita sing time o kun ang iba nahadlok magpasilak na sa adlaw Sir Josel bala. So nagka-problema nga aton sa nga lawas, resulta insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Pero makabulig yung pag-inom sa isang premium D3. Recommended sa mga tao yung Sir Josel nga waay masyado nagpasilak sa adlaw kay masamilang ara sa sulod sang kwarto, ara sa sulod sang opisina, kung maghalin sa balay aga pa kung magpuli gabina.
1: Ang isa pa gid diri Dok Leo ning party sa kababaihan niya, kati babae lang may menstrual period. Ang kalabanan kon hindi man ang iban sini, nakabatya gid discomfort. Tama ka ano eh, ka uncomfortable pamatyagan mo kon babae kang may pamulanon, kamakon mo na imong gapanganamanam ka basi malapsan ka, gapanganamanam ikaw kay basi kon mahuyan ka. Mo na mga mga nagadala sa aton sang inatawag discomfort. Pero ang isa ka masakit gid diri tanan Dok Leo, kun may ara ikaw sang sakit sini nga mabatyagan sa imo sini nga pus-on.
0: Sa may mga kalabanan sa Sir Josel, sa mga nagreklamo nga may mga dysmenoriabla.
1: Oo. So may mabulig diri Dok Leo ang dahon sang bayabas.
0: Ang pagsakit sang tiyan abi Sir Josel o kung ang pagsakit sang puson, depende man may ara bangod sa ni sa infection. Bangod sa bacteria, tikon may UTI ka, posible man Sir Josel magsakit man imo sa nga puson eh.
1: Oo.
0: Magluwas lang sa hambal sa iban sa nga kamati sa wala, bato sa tuo, din puson mo.
1: Ari si dalong sa puson.
0: Amo ni ang isa sa manami, Sir Josel, sa pag-inom sa niyo, kung paggamit sa niyo isang dahon sang bayabas, kaysa may mga dysmenorrhea, Sir Josel, makabulig ini para mapahagan-hagan ang pagsakit sang aton sa niya, o kung sang inyo, sa niya puson. Ini tungod, nagabulig siya para nga ang inflammation mapahagan-hagan Sir Josel, hindi bala magsigi bala sang ginatawag overreact ang inflammatory signal sa inyo sa ninyong lawas. Sa mga kababayenhan nga nagabatyag sa isang palanakit sang puson o kun na tiyan, mag-abot ganing inyo sa ninyong menstruation o kung manong abot ganing isang makabulig sa ni tungod sa iyas ni nga ginatawag anti-inflammatory properties ang dahon sang bayabas.
1: Okay. Sa allergy naman, kung ang dahon sa bayabas, Dok Leo, makabulig sa mga kinututan, katol-katol, para hindi na mag-build up pa darang bakterya kag magka-inflame, kag ma-infect. Sa ano naman niya, sa allergic reaction, abi, sa may mga allergy, Dok Leo, makabulig ang dahon sang bayabas?
0: Makabulig, Sir Josil, no? In a way nga, ang ginatawag histamine release, mabuligan niya, Sir Josil, basis sa mga laboratory research, sa mga pagtuon, mabuligan niya para nga ma-reduce ang pag-release sa isang aton lawas ang histamine. Nga, kung sobra-sobra man ang histamine, Sir Josil, nagresulta ini sa ginatawag pagpalangatol sa aton lawas, pagpanghatsi, pagtinulo sa aton sa nga luha, lakip na sa aton sa nga sipon, may mga pagpalanghubag kita nga ma-notice sa bahin sa aton sa nga lawas, aton sa nga panit. Isa nga makabulig sa ni Sir Josil, para nga hindi man magsulobrang histamino sa aton sa nga lawas na nagresulta sa ginatawag allergic reaction, amo ang quercetin nga aridiri sa ni sa ginatawag dahon sang bayabas.
1: So, amo na ha, dahon sa bayabas ni Storyhan, balaan ko kung ano ang pamangkot ninyo nga ginahulat-hulat. Nga, ang ibang sinim, hambal nga, paano gani? Kiti, amo nang ginahambal na ito, pwede ganin nga ang dahon sa bayabas, ihanig ni mo sa imo sinipinamalhan, sa imo pinaksiwan, pagkatapos manami maninikanon, hindi na tama ka-upload. Kay kung kanon mo direkta, ma-upload gid man, pero may makasarang iya magkaon sinidirekta sa ugbos gid sa bayabas. Pero para sa mga napanghinabitan nato sa mga kondisyon sa ito sa mga lawas, ano ang pinakamaayo nga metodo sa pagpreparar si ni Dugleo? Usapon mo hilaw? Buta mo rin ni puksiyon mo kag usapon? Or is there other way? May ibang pang pamagi sa pagpreparar sa dahon sang bayabas, Dok Leo?
0: Recommended, Sir Josil, mo ang guava leaf tea. Aton galit ni Sir Josil nga paarangayan sa mainit sa ni nga tubi ang linghod nga dahon sa ni sang bayabas. Paano? In fact, recommend ni Sir Josil nga best preparation method mga lima tub-tub na pulo sa ni ka linghod nga dahon. Maghambal kita nga linghod, Sir Josil, lapit na sa ulo ugbusana. Hindi ugbusa, kundi linghod sa ni nga dahon. Kay kon mga gulang na nga dahon, sa doon na Sir Josil ka kuan man eh, isog ang sabor sa na. Medyo ma-upload gina siya. So, linghod ang aton sa ni nga pilion. Pagkatapos, prepare kita sa ni, duwa sa ni katasa nga tubi, and then, kalon naton mas manami kung may anglit o kung may kulon kita dira. Or stainless kita sining palabukalan, Blaser Josel, or porcelain-based sining mga palabukalan kaysa sa aluminum bala. Amon yung highly recommended gada, no? Instead of aluminum nga naanda naton na ginagamit. And then, pagbukal sining sa duha ka tasang tubi, ilunod naton, Sir Josil, ang bayabas. Pero before gali sana, kusi-kusion anay naton, Sir Josil, o kung naton nga guntingon, bala, ikat naton into strips para nga mas mahapos, ma-extract ang iyasin nga nutrients dira sa iyasin nga mga dahon compared sa mga bilog, pabla, Sir Josil.
1: Gupuron.
0: Gupuron. Or bisan tatlo kaparte, kung dua kaparte, ang inyo sa nga paghahimuon. Pero siyempre, hugasan nyo na, kaya si may tigi, panangaroon na, magreklamo kamo kami pang basulon nyo, ha? Ang isa sining manami naton nga mahimo kun himuon technique dira para nga retain ya po ng nutrients, pagbukal ilunod naton adtong lima tubtob na pulo kadahon sinisang bayabas, pagkatapos automatic pahinayan naton nga igo lang gid Sir Josil nagbukal-bukal sang mahinay ang aton sa nga tubig, pagkatapos pabayaan naton 5 tubtob 10 minutos, and then paglabot naton 5 or 10 minutes patyan naton, then pabayaan lang yapo naton up to 5 minutes. And then amo nang aton sa nga pag-inom. Ang pamangkot sunod, pila ba lang aton sa nga imnon kada adlaw? Pwede kita makainom isa tubtob duha ka tasa sa isa ka adlaw. Ano bala kalawig? Pwede kita makainom isa ka semana, duha ka semana, or basis ini sa mga ginatawag phytomedicine specialist, as long na okay ang pamatyag mo sa pag-inom sini, pwede mo masige. Pero gina-recommend, pinakamataas mo na sini, tatlo ka semana, isa ka bulan, pahuwayan mo naman, and then pagkatapos ng break mo, mga duha ka semana, pwede mo naman nabalik kung gusto ni mo.
1: Okay. Ang pag-inom sini, Dok Leo, ang oras bala, ang timing, not only oras ha. Kaya ang oras siya, ati, ano eh, depende niya kung ano oras ka gabugtaw sa aga or ano oras ka tulog sa gabi. Ang timing sa pag-inom sa Dok Leo?
0: Sa mga tao, Sir Josil, nga palakaon sa ginatawag mga matamis, palakaon sa carbohydrates, isa kabandihado nga kanon imo nakaon. Literal na, Sir Josil, ha?
1: Mm-hmm.
0: May tawag at yung maubos, isa kabandihado mo?
1: Oh, tao ilan, doha kabilog, tabagak na sinukba, doha kabandihado, ah. Amo na hambal ni lagi na pangilimog lang kon.
0: Oh, may kilala ko dan sa Antique nga siya, drop bilog hawol-hawol la. Nga binuog ba sunog babla Sir Josil?
1: Oh.
0: Ubos ang isang sinika bandiado. So para nga mabuligan nga masuportahan aton blood sugar nga hindi sa lima imbalance, pwede makainom Sir Josil kung amo nang gusto mo ha. Especially hindi ka gusto sa isang sugar spikes.
1: Mm.
0: Tapos kaon pwede ka makainom isa sinika tasa nga dahon sang bayabas. Aray akong palakaon na carbohydrates. For general wellness Sir Josil sa aga o kun sa hapon pwede kasi ni makainom tag isa-isa ka tasa. For digestion para manami ang aton sunod nga panunaw, pwede mainom ni Sir Josil pagkatapos ni kaon. Pero sa iban Sir Josil, mas ginapili nila ginabutang ini sa ginatawag between meals like mga alas 9 sa aga or alas 3 sa hapon.
1: Makabulig gali sa panunaw tang pag-inom sang guava leaf or guava leaf tea, Dok Leo?
0: Yes, Sir Josil.
1: Magluwas sabi makabulig sa digestion para sa sugar spike no after meal na ton dapat imnon.
0: Correct Sir Josil. Kasubong man bala sa kwan, kasubong man bala sa ton sa nga Santhon Gold herbal tea.
1: Aho.
0: Nga pwede mo man imnon between meals, pwede mo man imnon pagkatapos ng isang kaon kay may amo-amo man Sir Josil sining benefit nga nagabulig man para hindi magtuman katimbuok aton sa nga blood sugar especially kung damo ka carbohydrate sining gin kaon. But kung balon bala carbohydrate o glucose bala nagkaon ka kanon pagkatapos ng may ara ka pa sa ginatawag sa dessert nga butang tabi Sir Josil may araya dessert Sir Josil yung salad mo. Halin sini sa may mga pasta nga upod na bala Sir Josil or pastries sini pagkatapos may soft drinks kapagid. Kinanglan mo gid Sir Josil may pangbulo balanse dira isa makabulig sina ang paginom sang Santhon Gold Herbal Tea. Pero abin mo kung nano ang isa sini sang bintahan nimo sa Santhon Gold Herbal Tea hindi kasubong sang bayabas Sir Josil nga maulo upload. Kag masulo sa gupra iniya suabi iya ang sabor niya sini kag kumay gamay makamusa ring tamis nga madamilan o masaburan why man nothing to worry man kay ti ang gingamit sa nga pampatamis stevia.
1: And ti maiwat subong yang dahon sa bayabas Dok Leo. Labi na gid diri sa mga urban areas sa syudad or sa mga town proper. Kiti gamay lang nagatanong man sini kagway kaharos ang talamnan no. Kunara ka sa mga subdivision nag-i-star. May iban sini nga mga ano bi Dok Leo. Sangkap or iban nga prutas, iban sini nga mga sources naton. Sang katulad sang epekto sang dahon sang bayabas Dok Leo.
0: May mga shared benefit ang ginatawag iban nga mga tanom, sangkap, mga vitamina, minerals Sir Josil sa dahon sang bayabas. Buta balon kung may bayabas ka dira kag amo man imo sa nga gamiton pagid o kon through supplementation inumon mo nagabinuligay pagid sila Sir Josil. Pero kung halimbawa why kag diya sang dahon sang bayabas kay ang isa sini sang concern magani sang kadamaan ma-upload ko ng dahon sang bayabas which is true man amo ganigin na siling nato nyo ugbo sa inyo sa nipilion para hindi ka mamataman sang ka-upload sini pero area why upload why sing sapnot sa aton sa nga tutunlan pwede sila Sir Josil maggamit o kung magtumar sa aton sa nga ultimate trio ano bala ang ginatawag kaayuhan nga makuha nila sini o kung anong papel sini sa aton ultimate trio kung halimbawa isali o kung ibulos naton sa bayabas o kung why sing dahon sang bayabas nga available. Ang mga sangkap sini amo ang sabat dira asang gidatawag mga shared benefit kag mga gidatawag overlapping benefit sa ning aton ultimate trio. Halimbawa pag abot sini sa Santhon plus gold capsule may ara sa sang gidatawag garlic nga sangkap, may mangustin siya nga sangkap ti ang garlic Sir Josil defend and improve circulation isa sa gidatawag manami sini nga benepisyo sa aton sa ning lawas ginasuportahan ginahalungan ng aton sa ning kaugatan aton sa ning korason magluwas sa nagpabakod sa aton immune system. Ang Santhon nga halindira sa panit sang mangustin pwersado man nga antioxidant nga base sa pagtuon ginagamit ni para sa anti-inflammatory and cell protective sa aton sir nga lawas o kung nag-protect sa aton sir nga cellula. Kagapadayon pang pagtuon sir ni Sir Josila, both sa human kag sa animal study. Sining ginatawag sa thon halin sir sa dahon o kung panit sa manggustin. Nga ari ini sa aton sir nga sun thon plus gold capsule. Magluwas pa, may ara sa balungay, may ara sa ampalaya, may ara sa spirulina. Nga nagdugang pagit Sir Josila ang binipisyo sa nutrisyon iya nga bahin sa pagpabakod sa aton sir nga lawas. Tiko ni upod pagid naton Sir Josil ang ginatawag vitamin D3 for coordination and control niya Sir Josil. Kati ang bakterya gani may ara man sila sang ginatawag nga mensahe through chemical messages Sir Josil mo para sila sa nga coordination, para sa ila sa nga pag-atake. Ang vitamin D3 amo man niya Sir Josil ang magwardya sina sa ila para mabuligan aton sa nga immune system. Tama-tama lang ang iya sa nga pag-react, hindi mag-overreact, magluwas pa nga buligan niya pabalansyon ng calcium, pabakuro ng aton sa nga tulaan, panamiyon ng pag-function sa aton sa mga kaunuran. Kag ang vitamin C, diri naman iya Sir Josil, masulod sa build and repair pananglit may damage na. Pero kung wala pa, nagapabilin o kung pabili, ipabilin niya nga mabakod ng aton sa nga lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ini sa ginatawag collagen formation, pagpabakod sa immune system and antioxidant defense. Suliton ko para kumbaga kung sa metal pa malikawan naton nga matuktukan ang metal kag ma-damage amo man sa aton sa nga cellula. Kung matuktukan man ani kasubong sang halit sang ginatawag oxidative stress, nagaka-damage man ang aton sa cellula, aton organs kag system sa pangkabidugan.
1: Pero kung nagainom ikaw sang guava leaf tea, pinabukalan niya dahon sa bayabas, pwede ka gihapon, updan mo gihapon na bisang ultimate try, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 of Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, Doc Leo. Is it okay?
0: Amo ba na ganyan, Sir Josel? Sunod ko tadi nga pagkabasahon dari. Sa nag-message dari sa aton, may nag-private message dari sa aton. Sa doktor nga nga magwanta pa, kuya, sang guava leaves tea. Nga may ari man niya sang Santhon kag Premium D3 kag Vitamin C, nga mas mahapos kuno tunlon. Which is may punto man. Pero kung nalibwa, nagainom ka imo yasang guava leaves tea, o kung guava leaf tea, pagkatapos gainom ka pagin sa aton sa nga ultimate trio, why man kita sing problema nga nakita si na Dresser Josil? Kapin pa kung halimbawa, bala, ang imo sa nga lifestyle, damo ka pa sing dapat i-correct. Damo ka sing dapat sa nililimpyuhan. Damo ka sing dapat pa sing nga likawan nga why mo pa matrabaho, bala Sir Josil. So para malikawan, nga mag-over ang reaction sang lawas sa inflammation, mabuligan nga mapabakod bisan paano kag may magpahagan-hagan sa mga symptoms sa mabatsagan sang nagsulubra dira sa aton lawas, especially sa sugar, makabulig Sir Josil ang ultimate trio kag kung mapisan ka ang pagprepare sa isang guava leaf tea.
1: Kay na intindihan ta si ni Doc Leo nga kun puro-puro nga dahon sang bayabas nga linaga ha ang iya sini nga duga sa tubi, maulo upload ini siya eh. May upload siya nga sabor. Now, butang tao ay paman kita sini makaagigid, pero para nga ma-diffuse, butang lang mabuhin-buhin na nang ka-upload siya. We don't know kung is it pwede? Pwede ayan ini. Timpla ka, for example, Santhon Gold Coffee Mix, Doc Leo, or if not, Premium D3 Coffee Mix, or Santhon Plus Coffee Mix, mahambal nga, ang linagaan ko bala to sa daon sa bayabas, bala ang itubig ko bala, para nga may guava leaf tea na ko, may suplemento pa yung dugang halin sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Santhon Plus Coffee Mix, Doc Leo.
0: Kung sa ako na Sir Josel, hindi ko pag-ubuan ng pleasure sa aton sa mga coffee enthusiast.
1: Pleasure, ha?
0: Yes, oh.
1: Pero dira sa pleasure kita nagkakadali kung kaysa galing
0: pero,
1: Leo mo.
0: Pero galing lang Sir Josel, hindi may pleasure man niya, hindi man maka, kung may binipiso man sa aton sa mga lawas eh. Like for example, nami man ang pamatsyag mo sa pag-inom sa isang Santhon Gold Coffee Mix. Nami man ang pamatsyag mo, kag nami man ang ginatawag imo sa nga komportable, man ang imo sa nga mangin na disposisyon tungkol niya paghaklo mo palang sang aroma sang Premium D3. Doon nagkatawhay naman ang emotioning paminsaron ganin Sir Josil. Luwas pa, ilabi pa gid kung mainom mo kaya nagabuli ganin sa aton sa mitochondria, kagbalanse man sa aton sa insulin para nga ma-maintain pagid ang aton sa insulin sensitivity kaya nagpapagsik pagid sa aton sa lawas. Kumbaga, Sir Josil, depende sa pleasure. Galing lang kalabanan sa pleasure na ton doon may halit kaya sa aton sa lawas eh. Kati amuna ang ginatawag, balang nga dira kita sa na pirmi matentar kay manami aton sa pamatyag. Pero mayara, magali Sir Josil nga, pag inom na to, nami man pamatsyag na to, kag may contribution pa sa to, sir nga, health. Ti maghamba kita, Sir Josil, karong nga nag-inom kasang coffee, ang gusto sa kalabanan, Sir Josil, manami ang sabor, nami ang blending sinisang ingredient, mahumot ang aroma. Kag-ara gyapon, Sir Josil, ang coffee taste na ginapangita nila. Depende sa inyo, testingin nyo, abe. Butang isang ginatawagin lagaan sang dahon sang bayabas. Kung okay sa inyo, well and good. Why problem? Pero kung ako lang niya, dirin ako yung Sir Josil sa puro nga Santhon Gold Coffee Mix or puro iyang Premium D3 Coffee Mix o kung Santhon Plus Coffee Mix. Kag isiparar ko iyang pag-inom sa ni isang Guava Leaf Tea kung mainom ang ganda ko.
1: Manang nahambal nila nga tikon na puro-puro ya to da Doc Leo, maka-enjoy kag ito sang sabor kag sang aroma mo.
0: Correct Sir Josil. Beside, ti balan mo Sir Josil kuan niya mo. Kalkulado ng blending sa ning aton yung mga coffee mixes. Nga pwede mas mapanami ang iya sining ginatawag sabor kon may ibutang kang nami makapanami pagin sa iya sining flavor. Pero may ara man Sir Josil nga ginalakot kita o kung posible nga ibutang nga base mamaguhan ka mo sa iya sining sabor.
1: Pero hindi nyo lang pagkalipatan to sa inyong dogleo. Basi mawili lang kamo sa guava leaf tea ha. Kung may dahon gid man kamo dara sang bayabas. Mahambal nga ti para sa akon sini control sa blood sugar para hindi ako magka blood sugar spike after meal. Inom ako guava leaf tea. Kag iban pa isa na yung mga gin-discuss na ito ang binipisyo. Pero ay ko dito may nakita ang Dokleo nga ang ginadiman sang matataara sa may guava leaves mo, Dokleo. Wala dara kita sumas makuha nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, Dokleo.
0: Sa punto naman siguro yan, Sir Josil, sa iban sa ring ginatawag mekanismo, ano? Sa hindi tinagabulig sa parang hindi kita ma-imbalance sa blood sugar kung na-prevent na ito eventually sa ring diabetes, ang diabetic retinopathy nga posible magpabulag sa aton. Isa man sa posible na aton sa nga ma-prevent. Though, tikadamo pa Sir Josil sa mga proseso kon mga mekanismo sa no? Like ang ginanimit na ni Sir Josil pag abot iya sa problema sa mata nga kabangdanan is nutrisyon. Isa nga makabulig sa aton sa ni Sir Josil amo ang pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kati pag abot sini sa nutrisyon, antioxidant tumani ka kinanglanon especially sa aton sa nga mata so dapat aragid permanent presensya suporta sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E para nga hindi man ta Sir Josil makasiling na hindi naging magka-diprensya ang mata sa ni. Much more kung kapag sa nising ginatumar, at least na lang may pangpian-pian. Pero niblang hambala no, natin Sir Josil nga bisan paano makabulig-bulig. Pero damo na yung nag-message sa ito, nindok ah, hindi nang kamangan makabulig-bulig ah, nakabulig hindi ah. Tungod sa regular nga pag-inom sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Magabal kita nga regular nga pag-inom, pwede matumarin niya siya 2 times a day, 1 capsule sa aga, 1 capsule man sa hapon o kung sa gabi.
1: Actually, ginuna training party sa protection man sa ato sa ringa mata, Doc Leo. Kay, you know, ang matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty, ginasulit-sulit na na, matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty. Kaya nga, kung nag-inom gin man ikaw sang guava leaf tea, kung di ginami mo sa ringa kutis, Doc Leo, buta mo rin na nagkinis ang imo sining kutis, why damo balas ang pinalian, in short, makagalana. Amo nang hambal naton nga, siguro kon mag-amo na ang atubang mo, Doc Leo, ang hambal nila nga, ang kutis porcelana bala, why bagras? Hindi mabagrasan. Kagway gindya bagras. Siguro, Doc Leo, bisan kapoy-kapoy kagamay, siguro mahambal ka nga, nalipatan kong turbo, bahala na, pero kaya kuni, kay nga manaya-naya kag makinis sa atubang ko.
0: Correct Sir Josil, kati isa nga makapukaw mo, makapukaw sa balatsyago na ton, kung ano nga ton, sininga ginatanaw kung makita Sir Josil. Kay kung kaisa no bisan anon man aton kahingros gan kay nagahuru-huro prote kuno ay hugas way panibin daw medyo lamugo tsura
1: baho ilog baho paita
0: maluoy man kamas mga bana nyo abibe ka operate man kamo drang iba na be kay kang isa nga makabulig sa Sir Josil ah indi gi man aton manigar ang deficiencies magita gi balance sa aton sa dinga lawas pero ang nagtuga kuno sa aton Sir Josil maalam gid kay sa pag-edad sang tawo upod man ang pagburon sang iya sininga mata ang panulukan Kati anon man lang nang hambal blasang the late na ton sa nga politiko Sir Josel. Ano na man lang na kung partik sa nagi mo sa nga mata kati mata mo na lang galanat pero tuhod mo hindi nakadangat.
1: Ano nang hambal nilang dapat ay inugtukod mo ra sa imo sa nga kamot hindi sa imo sa nga hita.
0: Pero diri sa ni Sir Josel magsulod iya ang papel sa isang turbo dietary food supplement. Kaya nga man tinagbiso next plus ka na mo. Ito na nagabulig para nga magsanag aton sa ni panulog. Look,
1: damo ka gwapo makita. Kung lalaki, kung sa mga babae, damo ka mo gwapo makita.
0: Correct. So dapat, ang ginatawag ang armas, Sir Josel, dapat always ready man. Kumbaga, hindi lang siling na mata lang naton sa nila makapresar, kundi ang ginatawag coordination sa nisang babaw, kagdalom, Sir Josel, nga parte, dapat aragid ang isa nga makabulig dira, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Maniblang hambal siyang kilala ito, Sir Josel, suliton ko. Nga, damo ni sila eh. Pero pila lang naghambal sa risaton nga kung makainom sila isang turbo food supplement, food supplement nagabalik sila sa ila sa nga pagkahuben. Mahambal ko nga damo sila kay damo Sir Josel mga pamatanon sa nga may problema na sila sa nga performance amo man sa mga senior citizen pero mga senior citizen Sir Josel hambal nila gabalik sila do gabalik sila sila sa nga pagkahuben kung makatumar sila sila
1: amo ning kinang lando na ton kung daw alaus na kita daw way kugid gana mambal do ka kapoy sa akong kag daw dula gana ko amo nang chimpo nga maginom kamo sang turbo dietary supplement for men. So ini tanan niya ginapanglawag taktali produkto ini sang Yes to Health Incorporated sa mga naga pamangkot dira kon din kamo pwede ka bakal. Actually, available ini sa mga butika mo sa inyo lugar. This is across the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. May baklan kasi ni sa butika. Sa suki ninyo or hindi gani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, pati sa All Green Pharmacy, kag generika available ini. Sa Watson sa pharmacy available ini. Kag sa mga Yes to Health stores nationwide. Dari sa aton sa Islas ng Panay kag Negros, available ini sa Yes to Health Store sa Negros sa Bacolod. Ara da sa Barangay 39, Lizari Street, atubang ina sa ano, Marayo Bank sa Bacolod City. Ara da kumpleto ang ato sa ninyo mga produkto iya sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, actually may clinic, dari may libre nga konsultasyon ni way bayad da libre. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang pangalan niya sila is Yes to Health Wellness Center. May program of supplementation mandira kag kompletong produkto naton sa Yes to Health Incorporated and we are very proud to say nga ini tanan aprobado sang Food and Drug Administration. Amo nang pinakaimportante tanan. And lastly Doc Leo sa mga tiempo balang pabaylo-baylong lima kung kaysa nag-aulan, nag-panalithi, pagkatapos sunod niya, adlaw, mainit naman, or tatlok, adlaw, makaligad, mainit naman. Bugrabi, ginsin yung lamok, Dok Leo. Amo ni subong ang pati, ang bilin permis ng nanay sa bata, ay, labi na ginsin sa mga elementary, lakag kinder or preschool, halungan mo, gidhang, hindi ka makutot ka lamok, kay basi kung magka-dengue ka, Dok Leo. Tikay, ang kalabanan sini, may isa ako kakilala, giganing nag-request niya, din ako kabakal sila niya sang Santon Plus Herbal Oil. Yung ahaw, sarin kang ginabanyos ko bala sila niya, nga, ginagamit kong anti-mosquito repellent bala, kabaho. Kung magsigi na, kag magtina sa lawas mo bala sila niya, kung balason ka bala, nag-aanghit. So, deriga sulod ang ka-importante sang pagpamanyos, Dok Leo, sa Santon Plus Herbal Oil. Hindi offensive ang iasining odor, ha?
0: Mahumot ini Sir Josel, no? Ang ining Santon Plus Herbal Oil. Kag ang bintaha pa sini tungod nga manami kagkaaya-ayang iya sini nga scent Sir Josel. Unlike iya sa typical nga balanyos nga kung kaisa bisan kapoy o planakit plamuypoy na lawas mo Sir Josel sa opisina. Agwan tahon no pa na mabiyahi ka pa sina makommute ka pa kung malakat ka pa kag dito ka pa magpamanyos pagabot si mo balay. Amo na ginahimo sa iban pero subong niya Sir Josel hindi ka na kinala mag-agwanta. Sa eskulahan ka, sa opisina ka, merkado ka, kundi man, o bisan sa plaza, kapadira Sir Josel, pwede kayo makagamit sang Santon Plus Herbal Oil kay mahumot iya sa nga scent. palang alay, palamoy poy, nagasugod niya pala nakit sang lawas, mabuligan niya nga matap na, o kon ma remedyohan. Pero ang isa sang bintaha sa ni Sir Josel, kon sa area ka, especially yung mga malamok nga area, magluwas palamoy poy, mapalikaw pa na ton ng aton sinikaugalingon, aton na himata, aton anak, sa posible nga halit sang lamok nga nagadala sang dengue, kaya hindi sila madapuan sang lamok.
1: Oo, oh, kaya may istorya ining partiya sa Balanyos-Balanyos ni Doc Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa sila ka kwarto, actually, mga empleyado, balaan nila kung sino nagpamanyos permingid sang Balanyos na bla.
0: Mm.
1: Planakit sa lawas and so on and so forth. Nandan niya nga ng ang sent bala doon hindi manami. Ang shifting galing, timing inuguwa ya, nag-istorya sa aton, inuguwa ya, amo ang inugsulod man sang permi nagpamanyos.
0: Mm-hmm.
1: Ti may best kong kaisa, gapatuyo-tuyo na siya bala. Kay ti natuyo na siya, kay ti manuguwa na siya sa ESN nga office, tapos ng office hour. Kung kaisa nagapiyong siya sa ESN nga pulungkuan, sininga balaan ko gid ko mag-abot mo, gamuno lang ko ng ara ka na.

0: sa imo sining pamatsyagan dok layo ang scent niya.
1: Kag sa lawas man mismo Sir Josel.
0: Mhm. So ti kabay pa sa mga kuturan ta para makalikaw man kamo sa kutot sa lamok. Ang lamok delikado. Tani ba si kon makutot kutot si imo bala dengue carrying mosquito bala ba budlay subong mo ospital. Ubuson yang unod sa bulsa mo kon hindi ka matabangan, ha? That's why nga ti ang iban dere sa pabaylo-baylo ng klima sa panahon nagapalanakit pa ng lawas. Ang hambal naton kun makaya ninyo banyusin nyo lang anay Santon plus herbal oil. Pero kun da hindi gid kaya kag may mga hilinga gawon ka mong transaksyon ti balon lang kamo sang sis the pain na Doc Leo.
1: Correct Sir Josel. Though makabulig man sa palanakit sang lawas Sir Josel ng pag-inom sang guava leaf tea. Pero ti mas konvenyente, Sir Josel, especially kung nara ka sa opisina, abuton ka sa planakit sa lawas, sa eskulahan, kung diin man, balon ka mo sa nisang sasdapain. Kung hindi na magwantahan ang busog, sakit na mabatsagan, pinagi sa pagtumar sa sasdapain, kamong mabulikan.
0: Okay. So kabay pa nga nakahatag naman kami sa inyo sang ideya, informasyon. Mapuslanon niya mga health tips and information. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sining programa, ha? Panibago naman yung topiko ang ato sining i-discuss para sa kasayuran gid ninyo. Para nga kamo mismo makamato-mato agudtong magpreparar para mapungganta ang malala nga pamalatian. Pero komo kay alang-alang tas tiyempo, kuanta lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
1: Para maintain nga ton sining maayong pamatsyagan, maayong lawas, makalikaw sa nisa baratian, maintain na ron ato na balance sulod sa ton sining lawas. Nagakaigo sining tulog, nagakaigo nga exercise, kag nagakaigo sining nutrisyon. Pero kung narimbawa, ang pagkaon hindi makompleto sa adlaw-adlaw, ang sabat kag makaalalay sa ton ang pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santon Vitamin C pag-abot sa nutrisyon kabakod sang lawas sa aton maangkon. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upod, ha? Sa mga masupog kag suki gid nato sa ning matag palamati. Diri sa isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid!
6: Ay, nami ang music, ah!
4: XFM kid.
6: Ay, wala ka music magkatapos mugtaw ka blamayara kayo sa mga balita blamson namin bigit sa mga DJs nila kag
7: wala sang konkreto nga sabat
8: wala sang katumbas nga rason kung naka X simply
4: may how kita pa
8: enjoy lang
4: nga XFM kid how
9: Timo
10: XFM 103.9 XFM 103.9
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang pag-inga ko at di na sumasakit batok.
11: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kumpletuhin ang ating lahat.

0: din man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom

0: may diabetes, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea, Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
3: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: XFM kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM kid.
10: Inami ang music ah.
8: Nga, XFM kid.
9: Ay,
10: wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blab. May harap kayo sa mga balita blab. So, amin kayo mga DJs na lakad.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
11: Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM kid how?
13: Timo!
11: XFM 103.9.
13: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Santon Plus Gold.
15: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
14: Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
16: Pinahusay.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster sa

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripin sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music, magkatapos mukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamsun, amin, bigit sa mga DJs nila, kandiyan,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
1: may how, kita, pag,
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Kidney problem.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gainon ko sang orderyo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko, ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
9: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-Sister Pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-Sister Pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9. Wednesday!

0: MKID how?
1: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayara ka sa mga balita blam. Sung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how kita dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ang ganda na sa Rangola ko! Doon tayo sa may tori! Mahangin daw kasi doon!
2: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Rangola malapit sa tori?
3: Bakit naman?
2: Kasi kapag dumikit ang Rangola sa tori o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sagi ng malawakang brownout. Posible rin kayo makuryente.
1: Naku! Nakakatakot naman yun!
3: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Maula nun nga hapon sa inyo mga pinalangga ko nga katropa. Oh, diba? Abi mo ginahulat ko ang aton nga music nga intro, no? Pero wala gin pa music ni Chris kanami kid sa iya. Kagba si makibot kamo mga katropa nga ako lang isa derihado. Nakibot naman ko kay do katunog na naman sang akon nga microphone. Wow, happy, happy, happy Friday gid sa inyo tanan. Kaga pagalong gid, no? Kay do ka medyo bugnaw ka chimpo ta subong, no? Ano gani nga S ang nami sa subong nga chimpo man? Ano man, soup number 5, sabaw. Kamo ha, huwag kayong dirty minded dyan ha. Anyway, sa mga katropa, alas 2 gis na sang hapon, kagang petsa subong, Julio Jess 2026. Wala ang inyo nga Uncle Bob subong, kaya nga medyo busy siya. Kaya tungod nga, nagpuli ang iya nga mami. So subong going home na naman liwat iya mami sa US. Ti gindulong niya danay. Muna nga, hindi ka mo matingala nga. Ako lang isa subong. Kag lawig na dula ang ano ha, si Sexy D kag si Uncle Bob tungod nga again take over anay ang amon nga live sa impeachment bala ni BP Sara, pero tindi na tada iya mag-intra. Kaga, kamusta ang hapon nyo? Ang iba ni Guru nagapangarumbot kag kanamig niya pangapi, lalo na kung parisa nyo pagidsang Santon Coffee Mix, oh, na amo gini ang suwak na suwak sa tiyempo ta subong nga maulano, no, makahigop ka kag maka mahaklo mo gid dia ang soya. No, hindi man ni amoy dapat ya ako niya. Pero tiya, pero sa ko wala nagdugay si Sexy D na ngapi, wala gid nakahulat, binuksan gid ni Sexy D kag gin pangapi nangapi gid kuya, kaya medyo bloated pa kada nang chanta. Tiya mo lang manadaan ang makabulong sa aton nga chan kag medyo nagkasakit ang mata ko subong mga katropa. Ambot ko may matubo guro nga timos-timos ni sa mata ko. Wala mo kung may gapa, wala mo kung gapang lingling. Kaya wala daan sa ako niya maglingling ya kay 9 months na yung kahabok. Ang gilingling ko tayo daan last year, oh, di na ako magambala. Pero anyways, syempre nakatutok man kamugya pon diri sa mas pinainit, mas pinasadya kag dugang gindugangan pagid mas extraordinaryo. Syempre wala na sang iban pa kundi ang X-rated. Kag time check, casino tagline, no? Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Time check 2:13 p.m. Wala ko, wala gito na. At casino. So, namihan ko yung wala sa'yo, wala ka-briefing. Uy, liwata, wag balik ko liwata. Tunduin ko bala. Siyempre, every Mondays to Fridays, 2 p.m. to 4 p.m. kaupod ang inyo nga sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Kaga, syempre, sa aton da, nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman subong background music sa akon. Kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maanya gid nga hapon sa inyo, kag maayo lang nga pagpamati, kag paglantaw, syempre. Speaking of lantaw, of course, pwede nyo kami malantaw sa XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube. So, kung gusto nyo yung i-review liwat ang live niya Sexy D, kag ni Uncle Bob, kag ang tanan din nga programa sang XFM, pwedeng-pwede nyo gid mabalikan sa YouTube, no? Kag of course, live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag kung mayara kamo da gusto ipatamyaw, may birthday celebrant da, kag kung may gusto man kamo nga i-advise sa aton nga istorya or sa aton nga X files nga pagabuksan sa subong hapon, pwedeng-pwede nyo gid iya ma-comment ya. Yeah. nakipad naman niya ang cellphone mo or wala ka na bi signal, bi pwedeng-pwede ka gidya mag-text niya po sa XFM official hotline number namon nga 0915-628-7926. Kay dira kita mag-tusik-tusik. Oh, speaking of chimpo, mga katropa, no? Ang iban pa dayo na sa pagpangapi. Ang iba ni Guru, gakaon pala ni Panyaga. Kahit iamo niya nga chimpo, medyo katalamad. Gid man niya magbangon ka namin. Nalang gid niya loko yan, no? Pero ti kung nakasiling ko gani, kung nakasanton coffee mix, kaya medyo nagabaskog na yung imo, yung adlaw. Kung nagabus ang mood mo, eh. Siyempre, happy mood naman, eh. Taga! Sala, bala ako napindot. Na mag-uha na naman luwat sa sexy dinyo. Tungod nga bag-ula naman kami din nagkita na isang mga effects-effects diyo. Ang siling nila, islani ko na ni Chris ni mga effects-effects. Di duwala ako, duwala ito pa ako. Ang picture ko yan, mo nakita, yeah. Isla na naman ko ng picture niya. Di, oo, ah, pangitaan, takato picture nga naka-swimsuit ko to. Kaya muna ibulos na ay para mayo na gani nga maglabay sa ilang timeline na muna ako makita na yun nila do mayo to yaw. Kaga muna gani ang bako sa mga nagapanyaga da bo no yan ninyo sud ano kagambal niya sex di permi permita ginaginalim remind sa inyo nga importante gyud mga katropa ang maga mag-inom sang ultimate trio ta kag syempre kabalo-balo ka mga katropa nga ang aton lawas kinanlan ng isang protection sa adlaw-adlaw ta nga tanan nga pa, sa tanan nga pagpakabuhi ta or sa tanan nga ginahimo ta sa adlaw-adlaw. Ano ya bala kung healthy ang yang lawas mo, di ba maubra mo yang tanan, pero ti kung masakiton kaya kung bago-bagoon kada iya, syempre ligid ka lang iya nga ligid ino. Syempre ginapangunahan niya ang aton nga Santan Plus Gold, ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gina niya para sa imo. Kagang namin isang Santan Plus Gold na mga katropa, may laki pining ang mga natural na ingredients, kag isa na ina ang mangustin, nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells, ang ikaduwa mo ang ampalaya, nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay, nga rich in vitamins, kag nutrients, para sa overall health ta. Ang ikaapat na mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not least, sa mong aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamin. Siyempre, dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na unina sang aton Santan Plus Gold. Siyempre, yung kaduwa tanga produkto, amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagalin sa sunshine. So, kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. Siyempre, nagapadugang paligun man sa imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kag mayara pagid ini mga katropas ang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag kabalo-balo ka mo mga katropa nga may ari pagid inisang anti-inflammatory effect, makabulig mapabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawa. Syempre energy booster, amo na nga magareduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tanga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Thank you. Mag-available ini sa tanang ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or arada sa may door 46 Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Available dira ang aton mga produkto, mga katropa. Kag kung tamarang ka naman yung magkato sa butika, pwede mo gadyan mo order through online. Kag-available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto lang ka mo sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na. Yes, Gagariti, it's time to tamyaw na sa aton mga katropa nga nagapanikatika diri sa aton live subong nga ginapangunahan gid niya Kuya Mar Vlog. Silingya, thank you so much sa Radio XFM. Thank you so much man, Kuya. Wag Kuya. Kuya. Kuya. Namiang ko na wala sa wag Kuya. Kuya, blak ang mga manong-manong. Kaya last nga gitawag ko nga manong, nanungtong. O, oh, diba? O, oh, kasi, ay, nung. Ah, nung, kapag alihari mo, giday. Ang muna ginawa ka, tropa ko, ba? Ah, naku, yung sabi magtawag manong. Ang lasa gitawag ko nga manong, nagbusong ako. Hindi nag-edit, naging ko magtawag manong. Sabong tito na lang, gid, wala ka na yung muffin ka. Tawag ko na kahit tiyoy. Kaya nga ah. Ah, hindi na ako mag-istorya ah. Tuntun, ginaiwa ka tropa. Yung laso yung tawag manong. Nagkadlaw si Kuya Mar Vlog. O kuya. Kuya. Yung mayari kita darigali sa mga birthday celebrant. No? Happy 10th birthday to Shekinah Villanueva. Wish you a good health. More birthdays to come. Study hard and God bless you. Indi nasagi pasaway kay mama mo. From your loving mother, Jenny Villanueva and Benny Vlog. So happy, happy birthday ha. Pag mabuhay ka hanggat gusto mo. Agali pag ini sa Tagayers Forever Team. So sa mga katropa, tada nga nagapanikatika, hindi na kamo maguya-huya comment na kumiyara kamo da ipatamyaw. Kaga suliton ko lang lewat ha, na open casting na gali siya sexy di kag si Uncle Bob Subong ha. Pwede nyo gid kami ma-PM through Facebook ah. Kung gusto nyo diya mag-guest, kumiyara kamo da iya nga gusto nga i-share sa aton nga mga katropa kung ano ka subo ang life mo. Wow, subo. Hindi mo tadi maghililibi ah. Kung may mga negosyo ka da or gusto mo yung i-promote, pwede mo gid diya ma-promote. EPM na si Sexy D, XFM Sexy nga S-E-X-I tapos D nga D-E-E ginubra ko na lang giniyang ako nga ano kay kabalo mo ka mga katropa mayara ako sang page galing kay natamaran na ako kisa magkanto sa page ko ti amo na lang ni parindi amo mabudlayan ako na lang adjust sa inyo ah muya man ka. Kaga, syempre ano ba lang ginahulat niyo? Ang ato naman nga istorya nga pagabuksan, magbalik siya Sexy D, no? Pero ti, kung mayara ka mo daya gusto i-chismis, kagmabaton ko subong sang color, ha? Basi mayara da gusto magtawag, kag kung mayara ka daya problema, ya basta hindi lang niya kwarta, ya ang willing, hindi mag-advise si Sexy D sa iyo mo, ya. Hindi lang kwarta, kaya pareho lang tadi, wala kwarta, kapag ita, kwarta. Basi, wala ka rin matawag, kundi wala ka rin ba, Sexy D, wala matadabi. Ay, dunga na lang tatukad to sa asa. Humutang to dua. Ngita tator ko ako muna. Siyempre kung gusto niyo yung magtawag, there is a 0915-628-7926. Kaga kung for example, be heartbroken, kada di ka man baka be, ah, Sexy D, nasakitan ko yung gininto ako sa dubyo ko. Pwede kagadya katawag sa ako niyo kung ma-share ka, tip-advisean kami sa papanon sa Sexy D. Biskan, hindi pa yung ka-relate sa imo si Sexy D sa storya mo. Tingwaan ko na yung ma-advisean ta kaya. Pero tiya, amba ko naging sa inyo, opinion lang na yan Sexy D ha. Kay kabalo ko yung mayara pag hindi mas maalam ah, kag damo ka muda iya nga nagalalantaw ti si Sexy D hindi gidya daan siling gidya amuna iya ka maalam kag ka experiensyada bo kadalum no e, kung gusto nyo yung advice-an taka mo advice-an kung gusto nyo yung ano medyo sadya nga pag advice-an tamang ka kung gusto mo yung subo nga pag advice kung tuntuod nga pag advice-an tamang ka ay ti si Sexy D nyo dumanang-manang yun naman eh huwag manang-manang hindi mo magtawag sa kumanang kay Kabudlay na. Tingnan mo nga ikaw, dahil mo ba nga, ah, sexy di, nagalibog, nagidya ang ulo ko, kung ano ba lang himuon ko sa akon nga banana. Pwede pwede kaya katawag kay sexy di, kaya ito, luan, takak mo na himuon mo, bulagi na lang na. Naamo pa yan sa imo istorya, kung kinakapoy ka na, bulagi. Ipos ang picture yan sa by Encel, bala kay damo pa na interesado sa iya. Siyempre, magamali kang aton nga X-rated nga programa, kaupo ng inyo sexy di nga magapainit sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Kag batayan nyo mga katropa ha, magbalik ko mabasa kita sa secret files or extraordinary or X-files nga pag tukibo na naman ni sexy di. Kung ano naman ang istorya, siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inani ang music ah.
1: Nga XFM kid?
2: Ay,
4: wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. May harap kayo sa mga balita blam. So, amin bigit mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.

0: sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Palakasin kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay Batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting, bro!
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya yung pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sa bat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the

0: 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

mga pinalangga ko nga katropa. Alas 2:49 na sang hapon mga katropa, kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Ang turbo gawa sa maca at clavo, waska nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan or sang mga mister ta. So, sa mga kalalakihan da, kung gusto niyo yung mas masatisfied ang inyo nga mga misses, kag kung gusto niyo yung maka 12 rounds, tistingin niyo na or tilawin niyo na ang amon nga turbo nga dietary supplement. Wala sa turbo, wagas ang lakas. Kadugang nga patamiyaw kay Laila Lumbrado. Good afternoon, mayong hapon man madam kaga. Salamat gid sa pag-agi. Thank you! Anyways, mga katropa, so ano naman bala nga sulat or X-Files ang pagabasa ko niya. Sexedy. Kaga ready na bala ka mo mag-advise? Kag saliwat, kung gusto nyo nga magtawag sa atin hotline number, pwedeng-pwedeng ikamuya katawag sa 09-15-628-7926. Kung gusto nyo nga mag-advise. Ah, nagkakatol. Kung gusto nyo mag-advise sa atin niya subunga pagabuksan nga X-Files or sulat, pwedeng-pwedeng ka mo ka-advise, mga katropa. Thank you! Kag, subong, pagkasugdan ta na. Nalipat na po. Ay, okay pa.

isa na naman kita nga X-Files or Secret Files nga pagkabasahon sa subong hapon. Nga gintiguluhan sang Tamarana Sugarulpa klase sang asawa. Dear Sexadia, taguan na lang ko sa pangalan nga Jerry. Problema ko gid ang akon nga misis nga Tamaran kag indi gid maasahan pag-abot sa ulubrahon sa balay. 4 years na kami nga kasal kag may ara kami sang isa ka bata. Hindi man manggaranon ang pamilya niya, pero wala ko kabalo kung nga indi saya kabalo sa mga ulubrahon sa isa ka balay. Kag bilang isa ka asawa Sexady, obligasyon niya gid dapat nga makabalo magubra sa sulod sang balay. Indi boto ang mga ginikanan niya sa akon Sexady, amuna nga nagtanan kami. Halos palayaso na siya sang ginikanan niya, pero ako gyapon ang gimpili iya Sexady. Abi ko, mabag-o siya kung kaslo na kami. Pero wala gid pagbag-o. Kung nagaabot sa time nga nagareklamo ako nga kagamo kabalay namon, dayon ya kapinangakig. Kag maghambal sa akon nga, kuwaan ko siya kuno sang maid. Kaso, gamay lang ang sweldo ko, Sexady. Kaisa lang ako ka contractual employee, kag nagarent lang kami balay. Base, wala na kami makaon kung magpasweldo pa ako sa maid. Ang lain pa, kay pati bata namon, ginapabayan niya na. Halinaga hasta maghapon, nagatong ets kag nagamadyong lang siya sa tupad balay namon. So ano ba lang pwede ko himuon Sexady? Kagano ang pwede kong ihambal sa iya para hindi maglain ang buot niya? Sa liwat, ako gali si Jerry. Kag manamo gid nga, salamat.

0: Thank you so much giga tropang Jerry sa pagpadala mo sang sulat. Pero hindi niya Jerry ang tuntuo diyan nga pangalan mga katropa ha. Gintawag lang siya nga Jerry kaya mula na yung gusto niya nga iayo sa iya. Kaga sa mga katropa tada nga ka-relate sa story ni Jerry. Basi may ara man kamuda or hindi man mapaasawa, basi imbana niyo man da. Pwedeng-pwedeng ka mo ka-comment. Kag kung may ara kamuda yung gusto man i-advise sa atong katropang Jerry, pwede niyo man da yung ma-comment or pwedeng-pwedeng ka mo magtawag sa atong hotline number nga 0915-628-7926. Kay nag-aari lang nga di kay Sexedio. Pwede kagid kaya istoryahan na itaya dayon kung ano ya ang gusto mo ya nga ihambal sa atong katropang Jerry or basi ka relate kaya sa iya nga istorya. Diba? Pinalagpat. Pero para sa akong katropang Jerry, ang advice mo na sex sa deal before ka nangaluyag sa imo nga misis, kabalo ka man siguro kung may mga amunan na siya nga daan nga attitude so gimbaton mo manggiyapo, no? Kaga, biskan amuna siya, amuna iya batasan, plangga mo man siya giyapo, no? Abilib ako sa imo, katropang Jerry, no? Kahit ikaisog man sa imo magpadalas ang sulat about sa imo nga misis. Pero kay daan, kisa kami nga mga babayi, biskan sa laya, insyakto kami agyapon. Wala yung sasala sa babayi, di wala mga katropa. Pero ang ginahimo niya sa asawa mo, katropang Jerry doon hindi naging niya insyakto. Wala malain magpanahor. Tuod ginaya mga katropa, waay sa malain kung magpanahor. Pero ibutang mo ya sa lugar. Diba?
1: Bow! Ka-perfect!
0: Butang mo ya sa lugar ang pagpanahor mo. Wala man ang iya problema. Ya kung damo, ya sobra mo ya nga kwarta. Kaga, wala kaya guro ka problema sa kwarta. Tiyan mo na ya guro ang nagkakantulong sa amuna, no? Siyempre, before ka manahor, ya, ano, atupagon mo, ana, yung ulubraho mo sa sulod sang balay. Para at least balay, hindi makabati. Hindi ka man makabati, istorya sa inyong abana. Pero para sa ako, na katropang Jerry, importante gid nga, prangkahon mong imong asawa eh. Istoryahan yung kid nga duwa kung kagiprangka mo siya kung anong diferensya ya. Kati hindi man na silinga but silingon niya nga kung manggaranon man da or pegado ang ginhalina niya nga pamilya. Hindi na siya dayon kabalo mag-ubaras ang ulubrahon sa sulod sa balay. Kaya pwede mo gina siya matunduan ka tropang Jerry. Pwede mo tikingin tanan-tanan mo siya siguro alang-alang. Payaguro ang pagbakit mo niya sa iya. Ilang tawa ba lang natabo? Nagreklamo kaya imo hindi siya kabalo magdigamo. Nagsugo si mo yung nga bakiton mo na siya nga lang alam ka. O oh, kumbaga, linghod pa bala ka tropang Jerry. Diba? Hindi pa sa kabalo magkuhan mo mag-ubras ang sulod balay. Pero tingin mo na, tudloan mo siya eh. Pisimple lang gina mo siya ga. Karun biga, tigang ka na biga aga ka pa bibugtaw ga, tigang ka na. Kag tudloan ta kung paano magtingang magluto sudan kung ano mga ako kasimple lang na sang diferensya sang imo nga wifey ka tropang Jerry kay pwedeng mo gid na iya mabulong kag matudloan siya and hindi ambot silingon nga kung amo na siya mawadaan ka na lang gana pero ti ma-advise ko lang si imo kung magabot ang time nga makabalo na siya sang ulubrahon sa sulod sang balay kag kung maserbihan niya nakasang insyakto i-appreciate mo man ang iya ginaubra sa imo kati isa kami nga mga babayi pak ama kami sagay kay effort mo tutud gina iya mga katropa ya natakang kami nga sagay kay effort nga hindi malang ma-appreciate nyo bala sa mga lalaki timplahan ka sang kapi tapos do sa wala malang sa iya ti mas mayo pa yung matulog na lang kuya pagbugtaw kuya may muta pa kuya nga kwaon mo. Pero bisgan di pa kuya magtulog ang muta gaunay na nangisakon kay muta bilido ko. Ano na mga katropa kagang tuduan mo daw siya mang gahala baby akong bayo ga instead nga magkuha ka mo sang med yung imong sweldo yatag na lang sa iya kagay pensyo diho mo sa ikati syempre basi basi bata pa na imo nga misis, immature pa balang paminsaron niya. Mayara, ginaya katropang Jerry nga babae nga wala pag idea nagabot sa point nga nagmature niya nga utok or paminsaron pagabot sa pagpangabuhi mo. I think wala niya pa na-experiencehan ang ginatawag nga struggle. Wow, struggle. Tanan tayo takihugod yung struggle. Ti ikaw yung nag-struggle, da nga ba na? Ti mo na gani, tubluan mo siya. Ano mo siya ga? Nang kay ti asawa ta naman ka? Pakas lang ta ka gani kay ti ikaw gusto ko up dun sa habang buhay, ba? Ikaw gusto ko up dun sa forever. Kuwa, forever. Ti, gusto ko man tani ga nga servisyohan naman ko ga eh mga muna ba lang ang mga pit aga tropang Jerry budo ako pa yung lalaki sa to nga duwa di muna eh servisyohan mo makutani ga eh kiti eh kag kung maservisyohan niya kakatropang Jerry baklan mo sa isang mga needs niya man eh dala sa Watson ni mga sawa happy na na iya may mga make up mga bago oo may mga bago nga mga bago nga mga dress nga. Uri, pa-add to cart, ano yung pagustuhi siya. Para yeah, paboran niya man kung ano ang ginapangayo mo sa iya. May kami kidaan kis ang mga babae, mga katropa. May mga saltik gid kami. Kabala ka mong saltik. Mayroon lang dulayin ulog kami kis ang moody eh. Di, kung hindi, pagid siya yung magbago, katropang Jerry. Ay muna na guro nga time guro kung makaya mo mapalang siya ma intindihon or gusto o kaya mo papalawigon imo pasensya. Ti depende man niya sa imo pero kung ako lalaki ti may bata ka mga daan ti man basta-basta mag-decide nga bayaan mo siya. Feeling ko mabag-o na siya ang kiti kag ang pagpanahor ya naton ibutang niya lang sa lugar. Mo ni problema manahor siya pero ti tinganga niya kaanay. Ara ba lang wala naging siya ulubrahon sa sulod sang balay. Bala, may na yung problema ah. Tikis ah, ano man mo ng stress reliever yung maniya ang pagpanahor or kumbaga mo naman niya ang iya yung strategya para hindi siya yung maboard. No? Ti, pagbigyan mo. Pero ti, kidisiplinahon mo man. Ikaw ang bata. Speaking of bata, ang ginapabayaan niya, ti amo niya, guro, madisagree, kuda yung nga, hindi niya intsakto, katropang Jerry. Kiti, tamaran ka na nga asawa, sugarol ka pa, pinaka-versus pabayaan, mapagid mo bata, ti, magamuna niya, hindi ka nagid niya intsakto, ang klase sa iloy. Sa pa, dapat nag-mature din ang utok niya, kahit may bata na kamo, dapat yung focusa niya na naiya. Kasal pa ka mga duwa, diba?
2: Guwapa!
0: Guwapa, gidya sa iya. I-desisyonan mo ka, tropang Jerry. Open communication ka mo danay nga duha. I-prangka mo sa iya kung anong diferensya. Kasi siyempre ikaw eh. Basi miyara ka man mga diferensya nga gusto yaman ihambal. Kagbasi pa man lang kuan ang madala sa istorya. Hindi magpadalos-dalos ang desisyon. Pero ti kung di nagid madala sa istorya, ti imuna na iya diretsyo ka, tropang Jerry. Thank you so much, giliwat na sa pagpadala sang sulat, no? Kabudlay gid man bi mga katropa no. Biskan ako lalaki, palaw ay gid man sang asawa nga kuan no, tamaran no. Kay ti syempre kita kamo nga mga lalaki kis apa konsuelo na malang na inamon sa inyo, sa inyo nga pagpangabudlay, sa inyo nga pagpangita sang ubra, wala bala. Kumbaga baylo namon sa inyo nga kabudlay. Pero ti, hindi nyo man kisabi ma-please ang babae nga mag-amuna. Kay ti kisabi mga dalo mo na silang rason, mga katropa mo, kung nga wala sila ga-effort sa amuna nga tao, wala sila ga-amuni to. Kuya, kahit ako yung babae, syempre laingid ya kung ma-pressure kaya kabana mo yung nga nagpangabudlay ka sa iya mo. Kaysa na naman nga, sige ka na ika-effort sa pinanilhig na sulod sa balay mo, pinanghimos, tapos mapahuway ka lang kadali pag-abot ka bana mo, hambalon ka lang yung abaw, nagtulog-tulog ka lang yung ba, pero tiula siya kabalo, nga bilog kaya nga adlaw ng limpyo, diba? Abi niya na kayo nakita, niya lang kaya nga naghigda, kag nag-cellphone-cellphone da, abi niya, bilog nga adlaw ka lang nadagahigda kang naga-cellphone pero wala siya kabalo, nangiskis ka na to sang kaldiro, nangiskis ka na to sang mga ano mo. kung ano pa itong limpiyuhan mo, mga dapugan mo, itong pang paypayan mo, itong mga kahoy, itong pang, di ba? Pero ti, adasig man di sa ilab, yung mga judge kisa sa mga babae, nung muna kisa ang mga asawa, natakaan na lang mag-iho. Tutuod, ganyan yung mga katropa, ya. Ay, kami nga mga babae, ya. Biskan jutay, lang, ma-appreciate nyo lang kami, ya. Happy na kami na, ya. Biskan do Gigi na kami diya gani yung naga ano sa inyo pero okay lang gid gyapon niya. Pero amo na gani open communication lang gid na daya ang bulong sa tanan a. Ah. Kung hindi kamo ya magistoryahan nay nga duwa ti ano kamo apa. Di ba? Amo na gani ang purpose na da magistoryahan nay kamo nga duwa kay ti para ma-settle nyo na. Buti kung hindi ka buya mag-storyahan ay kung parehos ka buya nga duwa taas pride. Blagay na lang kamo, pakapoy-kapoy pa kamo. Yung tagaan yung problema mga tao nga ra, sa palibot nyo. Oo, kaga, tapos mag-ibihibi ka to sa miga, huwag ka mayang imbayaan niya ko. Anong rason, day? Baka, kaya wala ko binanghimos sulod sa balay. Namian ka? Hiling ko gadya mga katropa do, timus-timuson ni kuya mo. Kaya mo na, ay do, ano, gasakit akong mata. Siguro sa chimponin mo. May mo ko naliili. Duga matamat ano akong mata, gasakit. Gagapon pa na yung mga katropa, ginaano ko lang. Huwag ko lang ginausog, kati ambal nila, basta mo na ako ng bakterya na adan sa kamot mo. Huwag kakabalo kung di na nagaling ng kamot mo, kaya napahid-pahid mo sa mata. May ganito na ito sa mata, no? Vision X Plus. Anyway, taliwan, thank you so much, katropang Jerry, sa pagpadalasang sulat, no? Nag-enjoy gid ako, kag, hindi gid ka relate si Sexy D. Kiti ako yun sa Sexy D, ha? Nang una, obligado, gig ko yung mabugtaw aga pa. Tuntuod nyo na yung mga katropa, aga pa ko yung mabugtaw, nagaluto sa nga, wala pa kami nagpuli sa kay mama ko. Ang muna, thankful, gig ko yung araw kay mama. Mama ko, nagapamati, agad man subong salamat, gid. Kay ti, di ba, kung nga rati, kisa sa aton mother, kisa makapauway, gid man tayo. Hindi na tayo sila yung mabugtaw, gid yung aga pa, yan mo. Muna nami gid ya mga katropa kung ara kay sa luyo sang imo ginikanan. Makambala na sila yang ay wala hindi manuto ang mga bata kay tungod ara sa ginikanan. No. Kung lahain kaya klase sa batasan sang ginikanan, syempre hindi niya magunay si imo bata. Kung isipan kaya klase ginikanan. Pero kay ti si mama ko hindi niya amuna. That's why nga ara kami da siya. Ya kan ti sa una bala mga katropa, wala kami da kay mama ang mga utod ko layo man ako, layo man. Si mama nagabatsyag sang kasubo kati wala siyang may gina-istorya, wala siyang may gina-entertain, wala sa ga-entertain sa iya, maglain pa matsyag, wala gida sa may mga gamasay-masahi da siya. Pero siyempre kay ara na kami da subong, siyempre kung nga maglain matsyag, ara kami da yung gano siya. Ti, kung ikaw ya tunto, kaya klase sang iloy. Siyempre wala gida yung isang bata mo yung nga maunay sa imo, yung ikape pa kung dalok-dalok, kaya nga iloy. Diba? Hindi niya ambot siling mo mga katropa. Kikis amyara na mo, underestimate mo nga, kumo, galumon. Ano na da yun? Hindi na da yung kasarang. Kung gusto ho namon mga katropa nga magpatindog sa balay kang magrenta, pwedeng-pwede, gidgaling kahit ako, old na si mama ko kag si papa ko, syempre mas piliun ko ya, nga ara ko yung saluyos ang ginikanan ko kahit kung maabot ginaya sa time na maano ko sila, pero ti-enjoy yun kuya anay, sampang buki pa sila. Muna nga ako mga katropa. Diba? Namin, hindi sa feeling, ara, kaya sa ginikanan niyo, makita niya, no? Kaga, wala niya daan si mama ko, yung nagka-tiktok-tiktok. Kaya, daso tagaan sa sin mo, para pa-tiktok ko, tanda, saka para hindi siya ma-board. Sa-uton na na. Sa-uton na sa sang, kung ano na, ang mga saot-saot. Ang mga siya, ano ko sa mga katropa, paintrahon ko sa mga nagazumba bala every Saturday bala sa mga senior to bala sa amon bala wow. Para at least di sa bala ma-board ma balak mabalasan man sa mga katropa di bala. Pero ko pa na ilang taon ko pa ng schedule to liwat kay wala ko tuligad na abtan ng ligad nagkadto kami to nag timing may nagasumba ti timing nakablock sila ba naka-block masasabi mo nag-intra ko ya kun sumbat. Wala, uya. May mga bayad to yung mga upod, kuya. Kuya, wala. Kasi timing nakablock, kuya. Tayo, amo mo na to tripping, kuya. Anyways, magabalik lang kita. Derigya pon sa X-Rated. Sa inyo paborito nga programa, diri lang sa 103.9. XFM, Bacolod ka tropa mo. Exciting!
2: Kuman garis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Oh, kamusta ka?
4: Ayong hapon.
5: 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: FM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: XFM
2: Bacolod. Sa XFM.
0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
6: Mabili sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Gagalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
6: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
2: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go! Yeah!

pinalangga ko nga katropa. Alas 3:21 na sang hapon mga katropa. Kag ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Coffee Mix. Aray dire ka mga katropa ho, ginainom ni subong ni Saksedino. Kag amo gini ang every morning routine gina Saksedino nga pagbugtaw, amo gini ang ginainom ko nga made of mangosteen, moringa and soya powder. So kung mag-inom ka ni mga katropa, mahaklo mo gidya ang kahamot sang soya kag ang sabor sininga dupang itaon mo gid sa adlaw-adlaw. Kag ang nabalaan ko pagid sa Santon Coffee Mix na mga katropa kay naga pabalansi siya sang aton mga hormonal imbalance. Kung song kung naga problema kada about sa imo nga hormonal, so perfect gid ni para sa imo. Gano'n na naman bala ang aton nga isa ka secret file na pagabasahon. Ready na bala ka mo? So may ara kita da padugang nga patamyaw sa mga katropa wala. Pero thank you so much gid sa pag-unay niyo mga katropa ha. Kag kung gusto niyo mag-advise, pwedeng-pwedeng gid kamo ya ka-advise ha. Hindi maguya-huya kay ane open gid na diya ang imo nga opinion. Kasi may opinion man niya si Sexa D. So may ara ka man niya sa imo, di ba? I-share mo di, pwede mo gid ya ma-share kay Sexa D. Medyo nagpalima katropa, nagakadlaw ako noon. Nabasa ko na ini, pero ti, makakadlaw naman ka muna sa iya ni Guru nga istorya ni. Mayara naman kita sulat or secret files nga pagabuksan. Nga gintiguluhan sang nakibot sa saakon unto. Dear Sexedia, tawagan na lang ko sa pangalan nga Eman, 24 anyos, kag may ara na ako sang ginapanguluyogan nga upod kuman sa akon ulubrahan. Grabe nga porma kang diskarte ko kay Claire Saksedie. Kagbatsyagan ko gidiya nga may chance gid ako. Galing, una nga date namon, disaster ang natabo, Saksedie. Ara kami sa restaurant, sang amuto nga time. Gulpi lang siya nag-joke. So, ang natabo, grabe ang kadlaw ko. As in, wala gid preno. Ang kadlaw ko, Sexedie, grabe gid. Daw, may ara ako sang nalipatan. Nalipat ko gali nga, may ungab ang unto ko sa unahan. Tungod sa pagbasketball ko sang high school pa ini, Sexedie. Naguntat si Claire kag nakita ko gid nga nagdako ang mataya nga nagatulok sa baba ko, Sexedie. So gulpi man ko naguntat kadlaw kag gintabunan ko ang baba ko. Sugod sa to nga natabo, napiyaran ko nga na nalikawan niya na ako sa opisina. Sexedie, nadula ang kumpiyansa ko sa kaugalingon ko. Say na ni bala, ayhan nga untaton ko na ang pagdiskarte sa iya. Or, may pag-asa pa bala ayhan nga makakadlaw man ko gyapon sa iya. Sa liwat,
Ako gali si Eman, kag madamo gid nga salamat.

Anyways, katropang Eman, baka okay, ginagin basa ko ang imong sulat, nakakadlaw gid ako. Biskan ako. Pero depende man akong kisa sa babae, bi katropang Eman eh. Pero tigaling kay siguro si Claire nag-expect gid nga amuna wala kasang diferensya or siguro tani isang una pa lang pagimpakita mo na sa iya yung ungab ka na. Ano nga, bi kinalipat ka man yung imo, yaman. Ano sa mula, hindi kayo maglipat-lipat. Iya, kumbaga, love and the world loves with you, gina iya. Nga makakadlaw ka, makibot ka nalang gali. Nga wala kaya gali unto or ungab ka. Kisa sa tamaan, takakalipay mga katropa. Hindi na gidman ta na iya kabatsyag. Kung ano ya ang mga flows tayo sa aton ka o galingon, yan o. Sa ganun yung makakadlaw ka, nalipat ka, wala ka tayo gali ka panot brush, di ba? Nalipat ka na, sige, kada iya gaduko-duko, kada iya ngimo, da iya nga shanti, nagagwil na da iya galiya. Diba? Ang bumayara, pag nakisa makato-learn off nga kadlaw sa nga lalaki, no? Sa tingog, pagkikisa, iya, diba? Pero, normal na iya, katropang Eman. Hindi niya ang butsilingon nga isuko mo na iya, kumbaga, ang pagpangaluyag mo sa iya. Kumo, nga nakita iya ang bakante nga luti sa unto mo, muna, no? Hindi mo man ayasala ang amyara kadasang bakante sa imo yung nga baba. Pwede mo lang na yung mapapustisuhan, di ba? Kag kung confident kaya sa kaugalingon mo, eh pakay, una lang ginayang unto mo. Amo na lang liwat pag diskarte mo. Kaya kati si Claire siguro nagulpihan. Kag kung seryoso na si mo si Claire, katropang Eman, hindi niya basihan ang isa ka pagiging ungab mo sa iya or hindi niya hadlang bala kumbaga kung palangga niya man ka eh diba? Hindi siya sila mag-judge sa imo. Dapat kung ako si Claire ha, kung naluyag na ako sa imo, syempre balunta ka, ayol, what if papustiso mo na lang na updan ta kabe malakata sa ano sa dentist oh. Pero tiya kis abla ang first impression bala sang tao ya bala kis a makuan ka gidman, masya ka gidman na yan, normal lang gid na yan, agyan, tama na, umuubo na, no? Tingong baga, kung nabungi, itong imuunto, nabungi man ang puso mo. Hindi na yan pwede nga kung bungi, ito yung imuunto, bungion mo man niya ang puso mo, wag. Wag mong sirain ang iyong, pagdiskarte sa isa ka babae, tungod lang nga nakita ang isa ka flows mo. Kumbaga, katropang Eman. Kasi a blessing in disguise, mana mo nga nag-aabot ka sa amo ng senaryo, kati makita mo man ang babae kung interesado man siya sabla sa imo or seryoso man sa dibla. Pero ti, ikaw nakita mo man ang reaksyon ni katropang Claire nga sugod sa nakita iya nga ungab ka or wala ka unto. Nagano na siya sa imo, naglikaw, di ba? Pero hindi dapat eh. Wala niya ka dapat ginlikawan eh. Oo, oh, kumbaga, Dani, dapat nas ginmotivate niya ka nga, muni ka tropang Eman. It's okay nga, nakita ko ng imo nga, ano, wala na niya problema sa akong niya. Duga nga patamiyaw, bunga spotted, good afternoon ma'am, pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong Kabangkalan. Mayong hapon kag salamat gid sa pag-agi, shout out lang dagali sa kay Bunga Spotted kag sa mga taga Kabangkalan nga nagapamatik or nagamonitor sa aton. Thank you so much. Kag pumayara kada iya gusto nga i-advise sa Bunga Spotted, Kuya Mar Vlog, Lia Lombrado, basi miyara ka mo da gusto nga i-advise sa aton katropang Eman na ang iyang nga istorya is nang nakita sang iya yung ginapangaluyagan nga naungab siya siling ni Bunga Spatedo. Ako ya ma'am, biskan damo-damo pa siya unto, batunon ko na siya ba? Damo-damo unto, ano tayo peran ha? Ikaw ha, sinasabi mo lang yan, pero kung makaharap mo na yung maraming ngipin, ewan ko na lang kung hindi ka magdalagan. O, di ba? Mam, baka guro, biskan duwa pa na iaungab, mabitin, pero magdamo na yung unto, mga pilagid bigabilog mo, 136. E
mo na ganyan. It's more fun in the Philippines. Yung nga, ano mo na mo. Sige, ang mo na yung ginatawag na pinagpala. Kasi yun na yun sa titi. Kung pwede lang na bala mo pa nagtag ang mga unto, mga katropa, pwede siya na yun makuhaan yung unto, i-donate yun sa iyo. So, i-donate yun na lang na yun sa mga wala unto, diba? Shout out kay Sir Win Salina. Shout out ko na Sir Win, siling ni Bunga Spotted. Tay, diba? Sabi ako kung ako ya, kung makita ko ya ang flow, yas ang isa kalalaki ya. Ako ang balong ko siya, parang kahon ko siya, pero depende naman na siya kung batuno niya. Kati ako ya, si Sexy Dia, mga katropay, prang kagig ko ya, pero sa una, mayara ko ya, mayara na nga luyag sa akin nga, talagin sa bat ko siya ha, pero isa lang kami kaadlaw, or duwa kaadlaw, or mga katropa na dumduman ko. Nisabat ko siya, pero wala ko yung kakita nga. Wala siya yung panipiliyo. So, hilo-hilo, iya unto. Pero nami, tani iya unto. Pero more and kikiks naman to yung unto niya. Ako pa nga daan niya, kasipat sa akong mata. Sabi niyo mga katropang, ginimo ko. Gimparang kakugid siya, siling ko, panut, ma-break na ta. Kaya wala ka nagapanut brush. Pero ang buta nga tayo, mga katropa, ano pa lang to si Sexy Dia, 15 years old, di, medyo bata-bata pa to yung uto ko. Edo, wala ko yung labot kung maglain, buot mo yung mas tumahambo ko. Isi mo nga, bahuin mo, ba-ba. Or damol na yung imo, yung kikiks niya, pwede na yung balang mahimo, yung ano, balang cheesecake. Wala, dareto, ma'am, sinin ni Bungas, pa ginimo, yung ako niya bugaw. Kadto di Bunga Spotted, dari kadto di sa XFM Studio, Bacolod. Pangitaan, taka di, ano gusto mo nga reto, ha? Anong standard mo sa babae? Sige, be. Iyan ba sa kung anong standard mo sa babae? Be, basi bala, dalaan, tama ka bala sa amba mo na ang damo unto, na bala. Nami, bakit ma'am kung nagayilo-yilo ng unto na may idunit na yun. Oo. Acrylic na yung unto. Pwede na mabutang sa museum. O, diba? Pwede mo display mga katropa sa museum. O, yilo-yilo na yung unto yung acrylic niya. Oh. Bunga Spotted, ano ang imo nga standard sa babae? Para at least mabalaan ko kung ano ireto ko sa imo. Ha? Nagamaton ka bang guros ang binupusan? Ha? Bunga Spotted? Pwede ka diba kag-guest sa amon Bunga Spotted kung gusto mo kung tapos ikuhaan tama kada yun guest nga babae, no? Anyways, thank you so much katropang Emma, no, sa pagpadala sa sulat. Nakakadlaw, gid ko kanami kinyo sa mong katapik, kuya. Hindi ba, at least sa dula, balang mga tuyo sa mga tigpalamati, tada, no. Kagi naman ka muna, guys. Ngara, balang taas, guwapa, kag 5'9", ma'am. 5'9 ang ano, ang height? 5'9, wala ko ito galing kilala nga 5'9. Kapag 6'5, guro, pwede pa. Wala ko to 5'9. Wala, in mo na iya mag 5'9 ng babae. Taas na iya. Ano ay tsura mo ha? Be, tinatawon tabi si Bunga Spotted. Be, kung andaman mo lang ang height mo 5'4 ha? Tapos makikita ka 5'9. Be, aba, kagwapo sa aton. Nga katropang Bungang Spotted. Bunga hidood. Bunga. Yeah, ang Bunga Spotted. Day mo pangalan sa Facebook. Oh. Ano gindi ang true name mo? Ay, tayo, gwapo siya bala. Nan. Di ba? Tingala, kung managabasa kay Monikay. Di ba? Ikaw, ya? Ano ang imong kuan nga? Aside sa 5'9 nga height, ano pagkita ang gusto mo sa babae? Ang imo nga standard sa babae. Na, kita mo na lang, Ged. Ha, ano ang standard mo sa babae? Or ano ang...
aside sa 5'9". Hindi lang bi mag 5'9", bi kay do manuglin. Ay na niya sobra ka payay mo niya sa gakwa lin na ay. 5'4" lang ani, 5'5" lang ani ang ano nila sa mga lin. Ay gani magpa-jet gani kay mo ka 5'9" ka na ya. Ah, baya si Jansky Gaspar ang name ko. Taas ilong, kagbuot, kagpisan, ma'am. Sige, ah. Nga, pisan, ah. Nga, gusto mo pisan, babay mo. Ano, maid? Nga, gusto mo pisan, ah. Teko nga, kumaga mo niya galing ilong, kuya, gali iya bungang spatid. Hindi kuya gali kapasar sa imo, ya. Eh. Ay, kabudlay man niya sa imo, pangitaan, reto man. Yung ilong daan ni Sexedi, hindi niya ziling yung ataas, hindi man niya dapa, tsak tuwan lang ni ilong ni Sexedi, ha? Do ilong, kid, ah. Oh, kadugay si mo mag-reply, da siga! O, diba? Iya, tanan, ay. Buo to, mga katropa, nagapangita ko no siya bungang spotted, kung siya si Jansky Gaspar, a.k.a. bungang spotted. Sang babae nga single. So kung may ara da, ang gusto niya kuno taas ilong, buot, pisan, kagwapa. Kay para makabulig, buliganay kami nga duwa. Ano imo nga work ka bunga spotted? Kasi may ara ka ano ha, may ara ka tawag ha. Pwedeng-pwede ka gid bala ka tawag bunga spotted sa hotline number namon nga 0915-628-7926 ara sa screen ho para ka istoryahan na itadi nga duwa kag para baka pangitaan ta kasi imo nga ano kumbaga forever, sure forever. Hindi kayo ma-promise ha, pero ano ta i-try ka ganyan best ni Sexy D, makakita partner mo, ah. Nahimo ako di ako, tatay-tay-tay-tay, ah. Oh, ano sa imo, manawag ka? Ah, wala ka load, ay nano, mangita ka babae, tapos wala ka inog pa load. Napat may kwarta ka, nayuna, hindi ka kita sang guwapa, taas, nami, ilong, kung wala ka o, di ba? Sideline lang, ma'am. Ah, nag-sideline na nga ton bunga spotted. So, sa diin ka sa may Kabangkalan. Ano lugar mo to gani? Kabangkalan, no? Oh, sa may Barangay Urong. Sityo Bunga, Kabangkalan. Mga katropa siya, si Jansky. Si Jansky Gaspar, nagapangita isang babae nga single. So, basi miyara, dira ko na willing nga mag-ano. Pwedeng-pwede nyo gina siya ma-PM, Barangay Urong, Kabangkalan City. Or pwede mo man yung ano imo nga kwan. Number mo ilawag ko. Pwede man, para at least may magtawag na sa imo. Kung hindi ka katawag, kung gapangita ka gid. Ikaw na lang tayo bahala, dayon entertain na. Katropang bungang spotted, ah. Ha? Anyways, balikan ta mga katropa ang about sa istorya ni katropang Emma, no? So, nadulaan na siya kuno kumpiyansa tungod nga na-turn off sa iya si Claire ang iya ginadiskartihan nga babae tungod nga nakita nga ungab siya. Siling ko, nang pwede man nga magkuton mo siya eh, kati wala man nagwa sa baba niya katropang Emma nga naglain ng buot niya or na-turn off sa si imo, pwede man na ipapustiso mo na lang anay ang unto mo kag tapos magbalik ka sa iya diskarte. Or basi bala feeling mo lang niya bala na turn off sa pero ti wala, kay ti wala mo man siya na istorya. Mumula na galing kay ti wala na kamo nagkibuanay nga duwa. Pwede man ma'am, sige wait lang. Sige katropang bunga spotted. Kay pwede mo ginaya kag kung hindi siya para sa imo, katropang Eman, damo pa ng isang babae nga willing man magbaton sa imo mga flows, ah. Eh, syempre, para kami nga mga babae, ga matter, gid man niya sa amon niya ang itsura sa isa kalalaki. Biskan hindi sa itsura, kung sa hygiene, ganin na number one, gina nag-matter ang hygiene, ang ano. Ako sang una, mangaluyag, sinima na lang. Kung hindi, ah. Amo na iya, grabe.
Maamo ginayo basta mga gwapuhon, Kuya Mar Vlog. Kung hindi sila ya, hindi mo na pagpiliton, di bala? Kaya kisaya, makita mo na ya ang sinyali sa isa kababayi ya. Nga wala siya ya nagkakagusto sa imo mo. Pero may harag ya kisaya nga lalaki ya, Kuya Mar Vlog, nga nagasigig yapon niya, bis ka nakita yan na yan, wala siya yapon chance. Tapos sa ulihi kami nga mga babae malain, mahambal nga gininto namon or gininto yung kwartahalan sa namon. Pero ti, sa una pa lang, di bala, kamo nga mga lalaki, makita nyo na yan kung seryoso kami sa inyo. Kag wala, bala manog into. Kung wala, may mapainto. Diba? O, sa aring number ni Bungas Pate daw mga katropa, 0991-838-4133. Ara, gusto mo ako matawag siya imo. Oh, ganta ni Goro, si Bungas Pate, ay. Kung tao, ganta ka. Ay, wala ta di Jack. Wala ta di Jack. Kung tao, ganta ka Bungas Pate, di make sure mo masabat ka sa akin, ha? May load bala sa Sex Ed? Amo naman ni subong bay muon ta kay wala mi nagatawag. What if si Sex Ed naman manawag be? Correct gid. O di bala, Kuya Mar Vlog, ikaw Kuya Mar, naka-experience ka na nga na turn off sa imo ang babayi or ikaw na turn off ka sa isa ka babayi? Nga ra balang wala ka balaga expect nga amo na siya. Dahil nakita mo nga amo to. Amo ni ang amo to. Gagi ka na. Yes, pwede gid. Pwede gid mo kumatawgan. So, bukang utawgan, taka, wala mo ni Tor.

0: nobi nga si oo ah. Sab. Ulat kita ugan ta ka gugay dali andaman mo lang gani sa akon ha. Kaya nga akon nga cellphone mga katropa wala ni ano. Wala ni jack. So may adapter lang ko diya. Tawagan ta ka ha. 09 oh. Bida tayo kung sino the next taka-caller or ako matawag sa inyo. Bo, grabe ka mga special sa inyo. Special child. Kaya ako pa yung kapanawag ya. O, oh, diba? 83-84-133-09-91-83-84-133. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Ay, okay. Ikaw si ano? Si Bunga Spotted? Ay, namian. Kuya Balog yung patsyan niya, Kuya Balog. Ay, ay, ako ito na nawag sa imo. Madamon sa guru utang sa ano mo. Kaya may guru mo nagsukot. Hello? Hello, good afternoon. This is Sexy D from XFM Bacolod. Hello? Hello? Bungas... Wait, ako yung sige. Nahadlock siguro sa akon. O hindi ako mabatian. Batian mo ko? Bungas Patid. Si Kuya Mar Vlog, hindi wala manugid. May pila pa ta ka minutes, Bungas Patid. Wah.

'di ba? Hindi siya kuno kabati isang tingog ko. Hindi siya kabati kuno katingog ko. Bakit? Ay, kanugon. Ikaw na lang tawag sa akon, eh. Kaya hindi ka manggali kabati. Oh, diba? Oh, i-try ko, be. Try ko liwat.

0: Hello, may hapon.
1: Hello, mayong hapon. Batian man ako?
0: Batian man, may matingog, ma'am.
1: Ay, hindi, Ged. Hindi, Ged, siya kabati. Hindi siya kabati. Ambot nga, hindi siya kabati. Aga ka pa bala bugtaw, bala kayo tapos mapaligo, umok pa na. Katra pa swatted. Bunga swatted, liwat bi ma'am. Wait lang. Lain nga ng burbe, itawag togan. Hello?
0: Hapon.
1: Mayong hapon. Mayo gid man ang imo nga hapon. Welcome to XFM or X-Rated.
0: Well, thank you so much, good man.
1: Ah, you're welcome. XFM. You're welcome. Pero ti, before ko anay mag-chismis sa imo, mayara ka nga i-advise sa aton katropang Eman?
0: Okay, ma'am. Ayos.
1: Anong ma-advise mo sa iya?
0: Ang ma-advise ko siya, kung ano bang git, ano ba lang iya nga, ano siya niga?
1: Mm-hmm.
0: Pani ba kung ba niya na lang eh?
1: Actually,

0: hindi pa tumiga, ginapangaluyagan niya palang to katropang bunga spotted.
1: Ah, depende man siya kung ano, kung gusto niya na arab lang pangita niya pagi nga matamat nga dula yaluyag.
0: Mm-hmm. Pero kung ikaw, B, mayo ka magdiskarte sa babae, pero kung sa imo na natabo, ano ang imuon mo?
1: May nakot choice, ma'am. I-kuan ko na lang.
0: I-let go mo na lang.
1: I-kuan ko na lang ang akong nga pride para sa iya. Matunan ko gina siya, biskan na mula na siya.
0: Wow, grabe. So, biskan ko lang, gali unto, ya, okay, lang gina sa imo, ya.
1: Ano, ma'am?
0: Biskan ko lang, iya, unto, okay, lang gina sa imo.
1: Away kaso, kaya ako madugang siyang unto, ya.
0: Nami, ako wala si Imo. May kulang ko, di bala unto, dali sa may bagang, o pwede mo madugang.
1: Gano'y kika yilo-yilo na ni ma'am. Ipang-display na namin sa Colosseum, mga kulis.
0: Alala, acrylic, kaya yaboy na lang naguro sa ako, mga pula, bala nga duta, bala ba si magtubo pa na yun. Dito ba timing gid na kay kulang ko dito bag-ang ho. Pwede dugangan mo.
1: Oo.
0: Ano last mo gin kao now?
1: Nang jamindo lang mas.
0: Oy, no bakadlaw mo kung bungas patenda. Pero ti may nubya ka subong.
1: Wala.
0: Ah, single ka. So, pwede mo na mahambal, ihambal sa ilabi nga nang nagapangita kasang babae nga among ni Biho.
1: Wait lang, hindi mo, wala akong signal.
0: O, sige, balo mo. Hello, mga katropa. Ako gali si, ang true name mo. Then, single ko gali. Kagbasi, may ara, dira, willing nga babae nga mag, ano sa ako. Ano muna, ihambal mo, be? Sige, be.
1: Mayong hapon na katropa na, no? Sa mga naglalakaw din sa live ni Ma'am. Sige ni Ma'am.
0: Sex a day? Baho na, no?
1: Hindi kayo, ano lang ko, nang sibong lagi ko naka...
0: Ay, tuod. Ay, tuod. Sige, amay naman agay na balaan. Taka para pirmi-pirmi ka na subong.
1: Okay, nakita ko lang dyan ang live ni Sir Win sa SSM.
0: Okay, okay. Sige na pala yun. Ano to yun?
1: Yung hapon na mga katropa, no? Ako gali si Jens Gaspar from Sitibunga, Barangay Purong, Kabangkalan City, Philippines, no? Ako gali magpangita isang babae na tunay magpalangga sa ako, no? Hindi niya kayong maintoon, hindi niya ko pundihin siya, hindi ako pwede libako, no?
0: Grabe mo.
1: Mapinalanggaon yung babae. 5'3 lang ah.
0: Oh, 5'3 height.
1: Taas.
0: Oh, so di ihambal na imo ng bird o para at least may kontakon sila if ever nga gusto nila.
1: Hindi ko maano ma'am kay kung ano ko ako ng birma mapasining ano ang
0: ay hindi mo sa ulo ari na lang ako na lang ang number niya gali mga katropa 0991-8384-133 ano ni smart ni or globe ni
1: dito na sa ma'am
0: dito ka lang o dito ka
1: dito ka lang
0: may talent dali lang gid bala pamati bala anay sa paka ko anay dali lang gid. May talent ang atong bungang spotted.
1: Yes, ma'am.
0: Anong imo talent?
1: Kanta.
0: Kanta? So, pwede ka sampola na yung atong bungang spotted?
1: Pero chorus ng guru, ma'am?
0: Oo, alangan, alang-alang naman tayo guru. Wala ito oras kumula.
1: Sige. Ati ko ang edisyon eh.
0: Sige na, tawag ng tanggalan na di. Sige na. Pabati ata, isang imong sample nga chorus, be.
1: Sige.
0: 1, 2, 3, go.
1: Lagi kitang naiisip maging sa ating palapinis nanais na makita at masausap kahit sandi umaas sa napalagi.

0: Lahat gagawin kong para sa'yo. Ang libot ay wala sa isipan ko. Basta ako'y maghihintay kung para sa'yo.
1: Wow, thank you so much! Baka na, Miguelin, sa'yo mo pakantahon, no? Pero Timiara, kada itam niya won, before ta ni i-close, kag thank you so much, Gida, sa pag-answer sa ngamon nga tawag, no? Kati wala ka man load. Tani, dasod, ikaw na lang ang may load, no? Ikaw naman tawag, eh.
2: Always na ka, ma'am, nag-alataw sa mga balita niyo ng mga XFM.
1: Wow, thank you so much. Giti ba si Miara, kada gusto nga tamya won?
2: Shout out dira sa akong yung mga katropa, no? Sila ni Justin Ramirez, sila ni Rosa, kag sa mga nakakilala na sa akong, no? Mayong hapon dira sa inyo. Kag, sa mga taga-Kabankalan dira sa XFM Kabankalan, kay Sir Winston Villanueva dira mayong hapon.
1: Yes, thank you so much, Gida. Kag, Tani Dason, sige kapag yapon ka subaybay sa programa namon ha, kag hindi ka madula ha. Para at least mabuligan mo man kami bala kung paano kami mag-advise sa aton ng mga katropa nga gapadala sa sulat.
2: Wag na problema mama kung subo ang inyong adlaw pa sa Jakonta.
1: Wow, thank you so much. Sige, kung may time ka pwede ka man di ka visit sa amon nga ano studio ah, kay mo unta ka di guest. Thank you
2: okay, ma'am. Thank you, babe.
1: Sige, thank you so much, sir. Ayan, bala na yung kwan, babe. Diri lang sa 103.9?
2: Diri lang sa 103.9.
1: XFM. Wala pa gani. Diri lang yung bala. XFM Bacolod.
2: Wala na sa time.
1: Hindi, umiara pa yung time. Ah, sige yan. XFM Bacolod. XFM Bacolod. Hello, ara ka pa da? Ah? Wala sa gasabat. Hello? May signal ka? Wala na?
2: Okay, ma. Hello, ma'am.
1: Ay, ambal na na yung XFM Bacolod?
2: XFM Bacolod.
1: Katropa mo?
2: Katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Thank you so much, kid. Tetropang bunga spotted. Kaya kung may ara ka mo gusto nga request nga kanta ha, pwede nyo gid mahambal. Kag siling ni Kuya Mar Vlog, naiya, dasun ako naman makanta. Ay, pwede, kay Kuya Mar Vlog. Taga diin si Kuya Mar Vlog, no? Pwedeng-pwede, gidya ka ga, welcome na welcome. Gid ka mo diya sa kaya sexy di nga programa, no? Kaya ang kolbab sa X-rated, eh, syempre, of course. Kag, hindi ka mo maguya-huya magkumaga istorya sa akon. Kaya, normal naman ako nga tao, hindi man ako kuwan, makagagahom. Wala ako sang gahom. O, diba? Kagkabay pa nga tani nga si Bunga Spotted. May ara da nga magkagusto man sa iya, mga katropa. So, nabatian nyo naman to. Pwedeng-pwede nyo gin siya makontakt sa number nga 0991-838-4133. Amo na siya dito na kuno nga SIM, mga katropa. So, kung gusto nyo siya nga ma-entertain noon man da or ano da, kati looking for serious girl kuno siya aton katropang Bunga Spotted. So, kung ba si ikaw, isa ka sa mga babae nga mga seryoso, kagtakan sa mga panghampang, or gusto mo yung pangabugi na, pwede mo gadya makontak ang aton nga Bungang Spotted. Ah. Kagka mo nalang daya bahala magkalukar. Wow, dalom-dalom. Kalukar. Wala pa, biskan isa gani. May nagtawag, wala talang bo araw-araw kadasig. Manya si mo gadali, kamanya imo ya. Ulat ka lang kay paprinta na number mo pangatag ko di magabot magaling. Kung sino mo labihan ko tumala na matigulang or ano to yatag ko number mo. joke lang na iya. Siyempre diri lang gyapon sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! Bye-bye!

0: nahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
0: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinary nariyong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid.
5: All-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rojas. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Assist the pain.
9: If symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Centro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka?
14: Ayong hapon.
15: 103.9 XFM.
16: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
17: Edukasyon.
16: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
17: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
16: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula, kag pagpalamanugsini. Agad aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog, kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
17: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
16: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure. Kag ginapaganagan man ini pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini super food, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
9: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang

0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inanyang music, ah.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
7: XFM 103.9.
14: XFM.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos sa nabibigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pops.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-Vitamin D3.
9: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag-Vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus
11: Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangarap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Isamita po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
11: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Gold.
1: Santon Plus.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 103.9.
1: Ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Magsanton Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akon heart, ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape, nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Kompletado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sunzone Vitamin C.
0: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at lumsa nga kong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Sunzone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: ko. Sunzone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Color sa XFM.
12: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
13: on air
12: and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita da yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blama, yara ko yung mga balita, blama, sumami, bigit sa mga DJs, nalakad, blama, blama,
5: blama. Wala asang konkreto, nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, ha,
5: pag- enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.

Thank you.

Ha ha ha!

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.